0: pag-unabi sa ere, puro sa mga pagwapo, pag-umaw, sa kung si isa'y na politiko, ay, bako iyan media man, bako iyan patas na media personality, anbod sabihong kayan, alam na this. Kaya nagigiulok na sa nago kadabes. Narumduman ko lamang kang kinasuhan man ako. Dahil nalugod. Para na pinky ko man sana. Nagituno na. Para na pinky man sana. Ganda. Pinakuha na sa record kang NTC. Tama na. Aram mo, kung di kang salanggibo, ha? Kung mayo kang salanggibo, ano man ang ipagkatakot mo, di ba? Ano man ang ikatakot mo? Ano man ang ikadagit mo kung aram mong daiman kikang, day ka man kisalanggibo? Ta kaming mga komentarista, kami mga nasa radyo, ang mayormente ming katuyuhan dig, di ba? Kung saan ang impormaran ang tao? Ha? Ika, bilang sarong personalidad, lalo na kung public figure ka, parte kan sa mo yung obligasyon. Na kun may nari paro kaming sala sa paghiling mi, ha? Sa opinion mi, garo bako yan angay sa imong paninerbisyo publiko. Ay, part kan sa mo yung obligasyon na tapi-tapion ka. Or kung dai ka madara sa tapi-tapi, sabi ko na nga ni, pwede mi ikang bangurangon. Diba? Pwede mi ikang badulan. Teka baga, magpapasildo ka kan mga taxpayers, kasabay ako duman. Eh man pwedeng arami na nga ning salaan gawi mo, uuyunan ko pa ika. Dahil kami maribok, dahil kami kunbagang pakiaram sa kung ano man na salang gawi mo, dahil man kayo dan pwede. Because pag kami nagsilensyo, pag kami dahil nagkunbaga kontra sa imo, pag dahil ka nagkontra, ano mo sabi yung kamanurayan, di nag-uyon ka. Kaya dahil man po ka mo makaarog ka na. Kung baga, lalo na ako mga tugang ang sa kuyang pananaw sa ang sa kuyang pananaw sa buhay. Sabi ko nga na, sabi ko kinamanoy Jess. O kinamanoy Eric. O, maging mapanuri at 'wag mapanira. Iyan ang dapat na prinsipyong pinapangaptan kan sarong announcer. Maging mapanuri at never kang maging mapanira. Taba ko man gabos sa panahon manoy Ryan. Bako man gabos sa panahon, yaon sa imo ang bula. There will always come a time. Oh. Ayo baga. Sisi bagang mahunang kasud ma Oktubre 12. Oh. Sa lawig kan panahon ng pagbo-broadcast ni Manong Adrian Duterte. Matrangkilo ang panahon. Pinatrangkilo sana. Ito pala may mangyayaring bakong angay. Hay, makatakot talaga. Kaya sabi ko, maluay-luay na ako, Manoy Ryan, tamakwa na ako. More musical na sana naman ako. Eh, bali, maka-sponsor pa lamang. Napangarap po ni Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto. Abangan na po si Manong Eric Sibilia. Masunod na.
1: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Reliving your memories.
3: I can see the pain living in your eyes.
2: And the songs that made you smile.
3: No one can.
2: And the feelings you won't let go.
3: We've only just begun.
2: Uragon Retro Morning.

99.7, no? Orago na niya sa 37 minutes makalipas sa ang alas 8 ng pagka-morning. Uy, magandang morning mga ka-oragon. And it's a sad news mga ka-orago na isa sa mga kasamahan natin sa media ay talaga namang binawian ang buhay sa hindi makatarungang pangyayari mga ka-oragon. So, it's a saddening part mga ka-oragon. So, condolences to the bereaved family. At talaga namang grabe na yung mga tao talaga ngayon mga ka-oragon. So, syempre hindi natin yan tinotolerate. So, hopefully, makamtan ang hustisya dyan mga ka-oragon. Dahil talagang hindi makatarungan ang ginawa sa kanya. So, anyway, so, my deepest condolences to the bereaved family and the children. Syempre talagang hindi nakakatuwang pangyayari mga ka-oragon. So anyway, condolences once again to the family of Sir Golden Boy or Sir Adrian Nacion Loterte. So anyway mga ka-oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's ang pag-ibig kong ito. Tini nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babanggalos ng supplement ka laban sa tetano, unka birth plan, and ng family planning. At kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health.

FM Inumulay 90.7 Orago na Nehazi. It's 8:54 in the morning. O yung hello guys, just so you know, sa may mga anak na nasa DepEd, mga ka-Oragon, lalong-lalo na sa grade 1. Ang grading system ngayon is A, B, C, D, and E na mga ka-Oragon. Hindi na siya yung mga grades talaga na line of 9, line of 8. Iba na ngayon mga ka-Oragon. And sino ba dito nakaka-relate sa mga grade 1 yung anak? And then, ang sabi ng teacher ay wala na pong mga recognition na ganyan kapag sa grade 1. Kasi yung grading system nila, kapag mahina pa talaga yung bata or kailangan pa talagang tutukan, letter E. Kapag medyo marunong, letter D. And kapag talagang medyo marunong-runong, letter C. And kapag konting gabay na lang, letter B. And kapag talagang kayang-kaya na is letter A yung grade mga ka-Oragon. Ganun pala yun. Kasi binago na. May mga

0: pwede mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ilinya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit! Sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Nanay, anong pangalan mo?
2: Lilia.
1: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Inakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
2: Mabuti na rin, wala na yung iba.
1: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
4: The most memorable songs.
5: Ballerina.

0: Liz, Liz, hindi ako nag-ilusyon.
1: Iyo? Pwede man?
0: Oo talaga?
1: Iyo nga, ni. Basta ba kung sako?
2: Basta Bicolano o Hagol!
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
4: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

Rinomulay 9.7, Oraguan, Aniels, 13 minutes makalipas sa ang alas gis ng pagka-morning. Hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga listeners. How's your day mga ka-Oraguan? Abangan ang pagbabalik ng ang luso bahay. Yes, kanina ko pa binat. Eto, sa pangatlong pagkakataon. Happy Fiesta Barangay Estanza Legazpi City, lalong-lalo na kay Pai Ayeng Atuli. Yan, i-ready mo na ang lechon kawali. Parang namimiso kumain ng lechon kawali. Oh my God. And syempre, mamaya abangan nyo rin kami dyan sa bahay ni Kuya Joko Diaz. Fiesta din sa kanila. Invited kayong lahat. Charis lang. Anyway, dyan lamang kayo guys. So just sit back, relax, and huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Dahil makakasama nyo si Manejos Magallanes mamaya 11 till 12 noon. And si Ate Maymay, ang ate ng lahat, 1 till 3 p.m. And ang paborito nyong DJ na si DJ Rod Rabbit, alas 3 hanggang alas 5. Just dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Elton John. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano,

Umaga po, ako po si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po, saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit

0: kan. Okay na po, naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Mental Wellness Center.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang MIMS Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
2: Mga alaala ng nakalipas.
3: Wala nang makilala ka, aming mahal.
2: Kay sarap balik-balikan.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
0: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
0: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner!
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: mas sabigurado o lagun.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan, dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun. At manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragun Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may mga ipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines, matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines?
5: Wow!
3: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga pugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 9 minutos na makalisa na lason sa inyong pagkauto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Ini na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, Bahu Normal,
4: The New Normal.
3: Kuya na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Good boy!

times we took. Oy, lumat maral to mga tugang kita pa magsabay-sabay dili sa programa ng bagong normal. Aldo kita kunyan mga tugang ni na Martesa. Gracias po kita kunyan kan bulan na October 2026 di kapisan sa Peña Francia, Peña Francia. Barangay San sa Kanligas, kasi barangay bagong Abrikan Ligas, kasabay na po tabi ang barangay Bonota. Sabi niya, salamat nung tabi tabi niya sa imbitasyon. Dekan mo naganda? Dekan mo naganda?

Ini po ang Timsong Kantuni naman kami ko One Friend. Bawal ang traitor, bawal ang manduruga, bawal ang hudas. Hindi mga tugang sa One Friend, hindi sa Radyo Aragon. Maski makatong ano, makamurumundo talaga. Till now, nag-iisip man ako na sabi ko, paano daw kung narong doon ka nanggigibol sa mga taga-media? Hindi man magadukas, kasuhan mo na lang kila Ibel, kasamong anti-cyber niya, tatakay po ano pang gadanon. Someone to tell it to. Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Lalo Technical, si Manoy Joko Diaz, naman sa Tower, si Manoy Joko Valderrama. Hindi nagbunong pato si George.

Kung di ba po kami yung commentary reaction question, pwede po kamong mag-upload as in mag-text sa mga text line 0961355693. Asin sa ako yung cellphone number 0950445608 asin mga tugag sa Globe 0977043558. Kaya di pong sarbay-sabay kita kung yun ang pagkautulig sa programa mantang maliput-liputan kamagtakan kan panahon. Salamat po sa ngaran ni Vice Governor Dideco kasabay ng mga tukang mga miyembro kan sanggo ng paglungsod o basago ng panlalawigan. Kasabay mga tukang si Kinatawan Carol Sigaso at si man si dating Kinatawan Vic Siga Jr. Asin mga tukang sa muyang pambato sa segundo lisito kung nalmay Kinatawan Mela Badis sa Good Morning. Duma sa 3rd District Camp Provincia Kinatawan Dante Randia. Asin sa kabus pa niya itong amigo na kantabay niya ngunyan na pagkautumaray na morning. Ang mga congressman ka na kubikol sa pangunit mga tukang ni Congressman Pedro Garbin, Congressman Jan Chan. Ang kabo sa personalis ka na kubikol si Damam Sali at si Man si Madam Imelda Ibio. Good morning, tabi sa Indogabo sa. Siri man sa mga espesyal niya itong amigo na gantabay na, sabi ko nga ni mga tukang madali makakuha ki amigo. Difficile makakitol to amin na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Sa hudason ka pa.

0: bako lamang mga tukang karo-karo ang tama ni Adrian ang sinapiat ma. Ako pa yung sang nag-training ka yan. Ako pang nag-training sa DCRC pa kami. Siguro mga 2004 pa yan naglawag si Adrian sa media. Nag-recommend rin kahit po ni Madam Nanette. Kasi estudyante ni Madam Nanette sa Bicol College. Siguro talagang gusto mo niya mga tugang maging taga-media. So naglawag yan kahit o. Di ko para ulukan ko kahit o mga tugang paghisugo ko sa mga police station na magkuha ka niya ako kay Police Blatter. Araw kayo ng oras ma-report ka. Kaya makamurumundo mga tugang ano?
1: Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep.
0: Ang nagkapi ng mga tao doon yung mga tugang sa probinsya Canalbay, maigot ang pinagkondinera nangyari mga tugang. Ngunyan, pulos bugos ang PNP. Investigasyon ka mo digdi, investigasyon ka mo duman, apod ka mo digdi ki media briefing, arukayan. Pagabot naman mga tugang ning oras, magiging drawing naman yan. Iliganin do ha, piraan ang pagiriba mo sa broadcast sa Binadil. Ang pinaka-ano mga tugang, pinaka-ultimong Binadil kang inot bago nangyari si Adrian. Si amigong Noel Samar, duman mga tugang sa Banuan kan ginubatan. Ngunyan si Adrian, ano nang nangyari duman sa kaso ni Joe Villana? Ano natawan lamang ito mga tugang kayo magkakani kong solusyon? Dahil, pirang taon na si Joe Wingada, di man mga tugang kang inot, grabe ang kamas-kamas. Grabe mga tugang pinurok-pulok. O ilanganin doon si Noel Samar, iguan na mga tugang kay, sabi nga ni iguan na kay cartographic screech na ipinalawas. Ano po't ano natawanin doon kayo magkakani kong solusyon? O ngunyan, may press conference yan mga tugang sa Logan Campus, Simeon Ola. Yauna duman, ang problema, paano mo mamibidbida na naka-helmet? Kaya sana mga tugang sa mga tawag nasa likod ka, naroon ka na nangyari mga tugang kay Adrian. Siguro makalusot ka mong unyan, siguro sa mga makasunod, baka miyembro naman kan pamilya nun maging biktima. Kaya kasapong sobrang kaugmahan ko na after that incident mga tugang, sabi ko, bako man ako, tultul akong taga-media. I know kasi kayo siguro digdi sa Radio Ragon, di man kami mga tugang itotolerate ni SM Roda. Kaya sabi ko nga ni Mogma ako, dalanta Mogma marayo ng riba naman digdi sa Radio Ragon. Siguro mga tugang, kung araw ka na nag-araw ka ng mga attitude digdi sa Radio Ragon, di man siguro kami maaloy digdi. Ako pirang taong na digdi mga tugang. Madigli mga tugang sa Radio Ragon. Kan maglipat ako digdi back 2015. Bago ako mga tugang naglipat digdi sa Radio Ragon, iguan akong pigtrabaho na istasyon. Talagang sabi nga ni mga tugang, dekada na ang piglao pigtrabahoan ko duman. Nagkataon ng mga tugang na may kasabihan kita na if you cannot join them, leave them. Yan ang pinakamaray na solusyon mga tugang. Yan katamatsaga ka man sa mga tawang araw kayo. Ibayaan mo ba ko? Sa mga amigo kaswa po na grabing kahaditan mga tugang na arog niya kay ni Tabi Jess, arog kayo ka ni Arkay. Sabi ko, okay ma'am po ako, tranquilo po ako. Basan importante yon kamo sa pagsuporta sa Samuya. Kaya mo niyan, makatakot na mga tugang na kada barangay paano may naglalog na bagang rider. Itong sa mga nagdi-deliver mga tugang kang mga nagdi-deliver baga arkan mga Lazada, sa Shopee, nag-online. Pag minsan baga po tabi, ano minaralog na lang yan sa barangay. Ako pigapot kan pag minsan, lalo na pag sa arong. Kasi mga tugang ko mahilig mga tugang mag-online. Ako pag minsan napot ko, si Sef Antoyo nindo, marayan ito, arayok mo baga nagkatarmayan nga, kaya arog-arog kayo na kung si Sef Poncio Pilato.

0: Baka yung mga tugano siya mang tama niya. Dapat mga tugang sabiti. Lima sa tulak. Liniraman ko taan sa darga doctors para mga tugang i-revive. Pero so far, I think, siguro duman pa sa mga tugang sa pinangyarihan kang sahit. Pwedeng diyan na siya ning buhay because araw ka itong tama mga tugang. Araw ki, maringan si Amigong Noel ta nakaabot pa mga tugang sa ospital. Na-confine pa si Amigong Noel sa Mara sa BHRMC. Duro mga tugang si Adrian, aranima sa nakutan ang distansya duman mga tugang sa talaga doctors. Pero siguro mga tugang, iyon na po yun ang tamang panahon. Duro makamurumunda. Ako personally, never akong matakot kan mga pigigibo nindi because aram ko man ang pigigibo ko, aram ko man mga tugang kung hanggang sa inang boundary ko bilang sarong taga-media. Aram ko man kung paano ako mag-diskutir kan sarong issue. Para mga tugang sa kuyang amigo, para kay hero ko, no arms can ever hold you. And good morning, Mantabi, kay Erin Marino. Yan mga tugang sa barangay ni Silag Gandaraga. No arms can ever hold you. Sabi mga tugang ni Secretary Joey Salceda kan na ang PLO, sabi niya mga tugang nangangapulan siya sa Chief kan Philippine National Police sa bilog na Pilipinas na tawon mga tugang kimagakadigong solusyon ang buhay kan mga taga-media digdi sa Albay na ginaradan mga tugang. Inot si amigo Joey Diana. Ngunyan mga tugang si Noel Samar. Ngunyan mga tugang si Adrian. Now, siguro tabi tawon tayo ni kimagakanigong solusyon. Bako lang maurag lang kamo mga tugang sa mga propres ko na yan. Dapat mag-ibo kamo kimagakanigong atensyon. Baka ngunyan man sana kamo. Naramduman ko kahit mga tugang kan badilon si Jubiliana, maski mga tugang sa Laogan niya, Daraga Parish. Yaon kami mga tugang kahit nag-interview kanali sa Malacanang, duman mga tugang sa Campo Santo kan Daraga, ilalaog na sa mga tugang sa Panchon. Ilalaog na sa mga tugang sa Panchon, si Jubiliana. Kami pa po, nag-i-interview pa kami kan taga Palacio Malacanang, alagad mga tugang pag-abot ng oras na iman. Ha? Wow, salamat abe, chami niya. Ako na yung problema, takunin kasi chami niya yung paranubina. Salamat tunong tabi, chami niya, talagang tunay kang amiga. Kaya sila talagang pag nagpabaili kami, mag-iba ka naman duman, ha? Baby frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up. Para kiro ko, ha? No arms can ever hold you. Deep inside, is my love still alive? Sa lokal na gobyerno kandagasmo sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael, kasabay na po ang mga miyembro kang sanggol ng paglungsod, Vice Mayor Luis Gutierrez, Councilor Biltran, Councilor Lau Biltran, siyempre mga tugang si Councilor Alan Ranyola, asin sa kawas panyagong amigo ng kantabay na forever and ever. Nagantabay na po, ngunyan na pag-auto, good morning, sana tabi na sa mareka mong kamagtakan sa mga oras na ini. No, kami po, nagigibo man sana kami kansa mo yung trabaho. Kasi, sabi nga ni mga tugang fourth pillars of the government. Now, yun dyan, executive, legislative, judiciary, mga tugang and media. Kasi po, sabi ko nga ni Kang Inot, anday natatawan kay magkakanigong atensyon. Anday mga tugang natawan kay magkakanigong solusyon kan mga nasa branches sa executive, legislative, and judiciary. Pag nag-abot mga tugang sa mga taga-media, minagibo po kami kay magkakanigong pagi, natatawan mi po yan kay magkakanigong solusyon. Now, kung tama ang pigigibo nindo, uumawon mi kamo. Pero kung sala ang pigigibo nindo, talagang makomentaryo kami. And sana po tabi, di kamo madagit, huwag kayong masyadong kidet. Ha? Kasi kami po, party lang yan kansa mo yung trabaho. Now, kasi kung maraot mga tugang profession mi, di man kami mga tugang itutunorit ng government. Ha? Second, igwa kami mga tugang ki license para makapagtaram. Igwa mga tugang ki exam na pinagigibo po ang kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kaya ano man po ang ikakatakot, masabi kan mga barkada ko, kapamilya ko, ano doon ngayon kung mag-abo ka na dyan sa profession ko, no? Sabi ko, nagtapos akong accountancy. Nagtapos akong BSB major in management. Nagtapos ako mga tugang ng methods of teaching. But mas magmo pa akong pagsabayon ang profession, mga tugang na arog kay ni. Maski nga ni. Kaya baga pagmisan yung, saan upig ba para karantyawan ako kang mga barkada ko? Nga na taano yun ka na sa broadcast, ang galbit mo motor. Nga anong giwan ko mga basa ko? Maski ba iba man akong income, at least mga tugang, kung ano man ang property sa igwa ako, at least mga tugang pigpagalan ko, iyo? Imagine, mauragon ka ngayon magtuyaw, ikaw palang tutuyawan mo man ang sadiri mo ba ko? No walls can never hold you more than I do. You came to me
1: Ako di ako takot dyan eh, araw sa mga kong sitwasyon. Pero nagmawin ako because nga kasama yung ikas sa prayer mo. Kay Madam Tess Loretti, Madam Tess, salamat. Chami niya. So kabos kong mga barkada ko niya sa Liga Luminaris. Ngayon tabi, Jess, mag-ingat ka. Araw kayo ni Bisalo Takamu. Iyo po, di man po ako natatakot. Nagkataon lang po na ini talagang hilig kong profesyon. Yeah. So mga pag-iniba kong liminis yun, yung Salvay Cathedral. So sabi niya, ngayon bro, araw-araw kayo ni isabi ko, di man po, araw maganin doon ako. Kaso lang ako talaga mga tugang praksa. Kaya di lang kamusta ko yung magpailing kisal to. Iyo, kaya baga pag misa ni uraga ng payo ko pag nakadanggug ako mga kapwa ko mga barangay official sa Pigra Radyo. Sige komentaryan mga tugang kasi makamundo yon ang professional ni daugan ko. Bilang sarong taga media titirahon nga ro kay sa mga pagriba mo sa broadcast. Kaya kami baga po ano, minapili man ako kay mga barkada ko mga tugang sa broadcast type orgulyo ko. Iyo. Baka man po sa pagampug ako pag misan magminado man ako sa nagkaperang opisina kan gobyerno mataram dahil na nga ipagpirma diretso lang yaki boss no. Ano ang pagkakaiba ko duma sa ibang taga media na ako papalaugon tulos nindo sa man nagkaperang persona na ako tulos papalaugon nindo sa mantalang sabi ko igo diyan kinagala. Sa mga amigo niya itong mga negosyanteng bukas ka sa isang establishment ni negosyo, good morning. Ingat lang po kamo sa mga para utang, ingat lang po kamo sa mga para budol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket.
2: Good morning!
3: But we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be.
1: Ano mo man ang kadakul-dakul mong barkada? Ako inagihan ko yan. Gabos sa klaseng barkada mga tugang, inagihan ko yan. Pakibarkada degree, pakibarkada duman ka. Ingat na ako mga tugang because sabi nga ni sometimes, if you cannot be good, be careful. Baka mga tugang pag-awot ng oras, ang barkada mong pigdito, walaan mo, iumasan ang mahuda sa sayo mo. Nabiktima na ako kan mga tugang kahit upa. Kaya ngayon, careful na akong marekan ano manabagay na pigigibo ko. Well, good morning, tabi kay Enzo Milena Llaneta. And of course, nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Malabog, si Kagawad Erwin Monsalve. Kamakon mano mga tugang siyam ang tama, apat mga tugang sa bitis. Anggan man saru man sana, nakasakay mga duwasin ng nagidibanan, nakasakay siya mga tugang sa motorsiklo. Ang lalaki mga tugang nakasabay niya, siguro mga 5-6. Dahil mo man paano nyan mamibibila pag naka-helmet mag-a-jokes ba ko?

0: Imagine ano, si mga naka-helmet mga tugang. Magayon na ng buhay sa media. Magano, gabo sa klaseng tao, all walks of life, makakaoron mo sinda. Pero pag-aro ka na sitwasyon, kanog mo na kumagpun pa kaso hapon ng mangyari. Nangyari ni mga tugang, kaso hapon nagburulagan kami na kinatawan Carol Siga. Arampangan kami na kinatawan Carol Siga duman sa Pipiland, duman sa Chinese Hall. Arampangan kami, uron-uron kami duman. So di ko na piguna na pagburulagan mi plan araw na kanyang mangyayari. Pero pag misal baga maka, maabutan ka mang kitakot, ano? Ako, ang pigisip ko na lang sa mga kapamilya ko. Ano man ka sa kuya? Ako di man kapamilya. Oh. Magaling ako, at least okay lang. Di ba man akong iwawalan sa pamilya ko. Ano man ang problema mo dyan?
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ang banwaan ng daraga sa Panginoon mga tugang ni Mayor Bec Perete at siyaman mga miyembro kang sanggo ng paglungsod sa Panginoon ni Vice Mayor Labruisa. Regular session ngunyan ang sanggo ng bayan kang daraga, sanggo ng panlungsod kang legas, at sanggo ng palalawigan kang albay. Ano daw siguro dyan mga tugang may mga magagayo naman ng mga bareta, may magayo naman mga tugang na itataram si Kagawad Makasinag. Ang sabi sa mga kagawad sa daraga na may kredibilidad, sabi nga ni mga tugang may abilidad. Kaya pagpadagos mo Kagawad Makasinag, ang sabi mong trabaho partikularmente ang pagdiskubre kan mga anumalyang nangyayari dyan sa banwan kang daraga. Naroon kila kayong biltuan, nagkakapir ang department head. Saka niyo once and for all, makaigwa man lamang kita kamaray na records. Naroon kayo ng pigigibo mga tugang kan mga omisyalis kan banwaan ng daraga.

Nanginot mga tugang, may taga-media mo na ginadanyan sa sentro mismo kandaraga. So nagkakawat yan mga tugang saan? Nagkakawat yan mga tugang kaya tuning basketball si Amigong Silso Amo. Diyan man ito mga tugang dinara sa cover code kandaraga. Diyan man ito mga tugang sinaksak. Iyo? Kaya pag misa na lang, mamamati ang muwan mga tugang. Kung talagang maray ka sa kapwa mo, ipapamati man nila sa ano na nagkikirsinda. Sabi nga niya mga tugang, may konsensinda sa imo. Ang sa kuyang kapamilya, good morning tabi kay Primong Rico ni Kamahunda Asin. Good morning man tabi kay amigong Edward Mallorca. Edward, good morning. Nagkailing naman kita, ano mo ay? Yan mga tugang sa Beaverland, kato hapon. Tatapido tapos kina na Gloria Mallorca, Camargue San Vicente, Grande Candra, good morning. Kagawad ba magalona? Sabi nga ni mga tugang kang pigpost ni Eric Sibilla, kaso sarong agaw. Nasa daraga ngayon, pag-abot kang 2028. Labrovis niya tapos sa Big Perete. Kada ko lang nag-comment naman kung pwede isa ba iman si Kagabad Bel Magalona sa listahan kan pwedeng maging alkalde kan daraga. Tanganya ngayang igwa man lamang kami kipagpilian good. At masunod na kapitan kan Barangay 16. Good morning tabi Kagabad Yanis Martinez. Kapyan, good morning Kapyan. Sabi sa kuya niya, nangyaya kuya Jess, ready nangyaya ko maglaman bilang kapitan. Nagkataw lang mga tugang na nag-file yung resolution sa Senate as iman sa House of Representatives. As in pinirman mga tugang ni Presidente Bongbo Marcos ang Republika 1-2-3-3-6 mga tugang kaya napospon ang barangay election. Kaya pag-abot kang 2028, lutong-luto ng Maray. Si Jan Maka Espartines bilang kapitan kan barangay 16. O barangay, yeah.

At ang kaswapon ba talaga, Jokes? Na ugmaw na ko na. May nagarapod, may nagchat-chat. Ngayon, Tabi Jess, ingat pirmi, ingat pirmi. Dahil mga kapigliningawan. Sa samuya ngayong pagadya, sabi ko salamat.

It wasn't fair. Ang sa kuyang panabasin na mumoto na barangay sa panginyo at ponyo, barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na puan sa kuyang binog na pagrimo sa council, kagawad di kagawad Rora, nasa naman si kagawad ting, good morning. Asin sa kabus, patabi na nagantabay ko niyan. Sabi ko nga ni Jokes, kang 2019 baga, every, ano kayo, every 2 months, na hospital ako kayo baga, Jokes. Eh, kunaramkun pa na ako maulian. Hoy, nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga-Pandan, si Kapitan Narasing Munrian, magkakaigwa po kamo ning Barangay Assembly. Sa mabot mga tugang na Sabado, diran tasabi po ni Kapitan Narasing, mabot niyang ipaabot sa mga taga-Pandan ang sayang giginibuhan. At inano pa sa mga plano sa loob mga tugang ning duang taon na pagtinir niya. Tulang Barangay Kapitan kan Barangay Pandan, diran ta siya po naging Barangay Kapitan, naging bago siya naging Kapitan kan Pandan. Siya mga tugang nagserbi bilang Vice President Poblacion kan SSS for almost 41 years.

Ang mga pangaran pa ano ni Pagmesan? Pipadiripisila nindo. Ano araw kayo ni? Ano pangaran mo? Midurial? Midunya? Midurial? We? Mapagano po? Ano sa party mi? Mabasa ka makende? Man, mapagano po kaya? Araw kayo na dito. Paano ka ba? Uro alaw yun na sana ng kaiba ko. Uro alaw yun ang nasa lokan bag ko. Di ano na ka makan makaligtas? So, sabi ko, ikang ina ko. Kita baga makaina kita ba ko? Bako si mama mo, pira nang edad ni mama mo? Nailing ta ka, pira nang edad ni mama mo? Aura, kora ka nang ina? Iyo? Ako, ura daw, yun saan ang kaiba ko. Pira nang tara ko sa bag ko, mas kasi man ako makabot. Siguro pigtaw ini sa kuya, mga 2,000, ano pa, mga 2, yaw na ako nigdi, mga, yaw na ako nigdi sa Radyo Uragon, pira man lang yun nasa laugkan bag ko, yun lang yun ang tara ko. O ano man, ini pa o. Iyon niyo, dat ini regalo ini kantogang ko. O ini pa o. Iyon na sana ang dinadara ko mga tugang ural daw. Kaya baka pagbisan piga po ako, nya tang ngetaligtas ka permisa ribok. Iyon na lang ini ang dinadara ko ural daw. Iyon na permisa nasa lawkan bago kay sabi ko, i-guide mo ako sa mga dapat kong gibuon ural daw. Dalan ta ako kung marotang pigigibo ko. Well, ako ang anda ko kung ano man ang mangyari sa kuya. Kaya so far, gabos kita mga tugang nakakalampas sa mga arog ka na problema eh.

grabe, ano makairak man, alos gigadan ka mo, araw ka nang nangyari sa buhay nyo. Ano, ilingon mo sana si Joe William, ano, jokes? Palaog na ako kay Tulig Day, tama programa na ako, tapos sa kailingan kami duma sa may Maclo Albay. At abon ka ngayon, Papa Jay, sabi ko, yung baga, sign on baga ako sa muya. Tapos pag uli, parig din na kayo sa kuya si Kong Rodil, maprograma na ngayon. Barita ako na sa programa mo dyan, si Scope na binadil nga duman sa Pinya Francia si Joe William ay susko. Sabi ko na pa, no? Tapos si Noel Samar, Sabadong Apon, nagkaigwa kami kayo to meeting. Pagkatapos mga tugang kinalunisan, gada naman si Noel Samar. Ngunya naman si Adrian. And siyempre po, sa mga taga-Balinad, marina agad daw tabi sa Indo Cabo, sabi po ni Kapalo Mirandili. And of course, good morning man tabi kaya... Nagpapabot din at ba sa PPS sa mga taga-tula-tula si Kagawad Kalibonggol. Mark Anthony, good morning. Tagasin ka Mark Anthony, Asiman Sanchin ng Ilil, Marmilla, Asiman Ki Jordan, Maribo dyan, mga tugang sa barangay Bungalon. Mami Merlita Balasita, good morning. Asin, good morning, Mantabi Ki Joe, Joan Losi sa Alieho. Joe, good morning. And Kimanay Susan, good morning, Kimanay Susan. And of course, Kapitan na Totoy Lubiano, kan barangay.

San Roque. Ano, may relasyon, makatakot dyan sa Dumay Pigagadan, ano? Si Ate Yami Abier, Ate Yami Abier, dyan mga tugang sa City Social Welfare Development Office. And then si Richard Lomber, good morning. And Lomber, as in good morning, one time, ikikagawad. Ikot-ikot, sabay-sabay, clap, clap. Dyan yung Lofamia Mabini, dyan mga tugang sa Barangay Salvation, Kandara ka. Ikot-ikot, sabay-sabay, clap, clap. Oy, Aler, good morning kay Aler Buama. Ano, Aler, kumusta na, Aler? Ano, regional director ka na kang, ano? Regional director ka na kang, ano? Regional director ka na kang, ano? TESDA? Sabay tayong sasabog. Eh, siyempre, mga tungan, nagpapaabot mo ng good morning sa bilog ng mga taga San Roque, si Kagawad Alex Medalia. Aram mo, Lex, huwag ka matakot na, Lex, sa barangay mo, Kagawad Alex. Ano, may pigagadan? Sabi, ano? Aram mo, Lex, magkapagbisan, siguro, mailing mo ako duman, Lex. Nagbawakan ako naman tinapay. Pero diba, ano, naging mentor man ako ni ano? Saro ako kahit mga tugang sa mga nag-training kahit kay Adrian. Kanya siya mag-log sa broadcast. Ako kahit ang para-training kay ni Pipagibo kay ni Kibarita. Makuha ako mga tugang kahit kay Manila Bulletin. Makuha ako kay Inquirer. Makuha ako mga tugang kay Philippine Star. Tapos ala sige giwa niya ako ining niya kong items na ni kada sarong jaryo titawan ko siya mga tugang libang news tapos pipa-translate ko sa Bicolo sige pareha siya si ano si Kwan Iyuman ang gibukay to si Mar Mendez si Eric maski si Eric kung pang nag

espesyal kaya kung magparabasa ka ng karangan nyo. Ano yung borobaralik at pangyayon ng pangaran nyo? Imagine, Midorial. Ano yung ginang tunay mga apelido? White. Oh, happy birthday do, Tabi. Happy birthday do sa bayaw niya na 16th birthday. And then, happy October 16, happy birthday, 60 years old na po, Landlog Pilar sa Osogon. Mapagalong kaya pagbasahon po ang pangarin doon? Ipunin niyo pagparabaralik tayo ng pangarin doon. Mapagalong mga tugang pagbasahon niyo? Di ka man pwedeng matakot, basta iba ka mga tugang pinaglalaban niyo? Kaya nga niyo kang saro, magano? Maringan ito na pundo na sa mga nagpaparapos mga tugang sa social media. Sabi mga tugang kan mga nagpaparapos sa social media, igwang yaki eleksyon, ngunya December. Sabi ko, sa'yin ka mo nagkura? Kaya sabi ko sa saro itong pagiriba sa broadcast, saro ming pagiriba sa media, ipitinaraman ko si director niya. Nako, boss, pakitaribin daw niya ako yung saro mong tao, nagpaparapos niya ako sa social media, makasupog na. Bako nagkaturol-tol ka mo? Ibagano? Pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang. Sabi ka ni mga nagtachat ako, ingat ka magalang Tabi, iyo po Tabi, ako hanggang karoma lang ako mga tugang, pero pasensya po ako. Kamuta ako talaga mataram, kung mataram yung katotohanan. Ano mo na ang pigkahadit mo sa iyo? Bako Tabi kagawad, ano? Bako Tabi kagawad, Barin Miraflor, kan barangay Sagpon. Iba ka, ano? And sharing man, pag-abot ng mga panahon, iguana kami, iguanang masara lida sa Muya. Nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga trakid ako, si Kevin Soto. Naman po kami takot eh. Kasabi nga niya mga tugang kami po Tabi pag-arami na tama kami. Kasi po kung tama kamong mga public officials, even sa private sectors, kung kamo na kukomentaro yan, parte po yan kang trabaho mi. Kasi kung tama ang pigigibo ni do, uumawon mi kamo. Kasi kung marautan sa mo yung profession, di man kami mga tugang ito tolerate kan government. And second, ang gabos mga tugang na istasyon na nag-operate, yan mga tugang nag-agi po yan sa House of Representatives, duman mga tugang sa legislative franchise. Narumduman ko yung Radyo Uragon, bako Tabi Dukes kang sarong simana, si SM balik, kag nakaging bulan itong Agosto, balik-balik si SM duman sa Kongreso para magpaano mga tugang, para po magpaano kami kang samuyang lisensya. Kaya kami po, bago kami nag-ere, bago kami mga tugang nag-operate, igwa po kami, kaya pag minsan, although data man mababasol, kasi sa gabos mga tugang na sektor, igwa man talaga kipasaway. For example, this time, igwa man mga tugang kipasaway. Sabi ko nga ni, nag-ururon kami pagminsan, sabi niya nga, nyata kamulugod, dahil ko na nailing, kamunga yung mga mainstream, dahil ko na nagkakailing. Sabi ko, kami po, kung nang tuyo may barita, barita lang kami. Iyo? Dahil po maako, itaram ko sa indo, parangkahan mga tugang nataramo. Sometimes, igwa kaming pig-interview na nagtataw sa mga tugang kisnaka, nagtataw kipang gasolina. Now, may mga barkada ako na pagmisan gusto kong mag-interview, may mga issue. Pagmisan mga kagawad Alex, nasusupog na ako magduman. Nasusupog na ako mag-follow up. Baka sabihon, kaya ngayon nagbalik sa Muya, tarog kayo nagtatoke pang gasos. No. Bako yan mga tugang ang pinaka-importante sa Muya. Yan na pigatao nila sa Muya na ngayon mga pang-gasolina. Second, ano na lang yan mga tugang? Second priority na lang yan. Kahit po kami, kan mga baguan kami sa broadcast, ang pinaka-importante kahit sa Muya mga tugang, igwa kami kibareta. For example, mapaapod ganyang press con si Yanis Martinez. Urog maon kami mga tugang, ang primerong hapot mi kung sain ang venue. Ngunyan iba na, bagi ka mga tugang maatindin yung press con, ang primerong hapot, piradong ganyan itatao. Which is, kami po nasusupog. Sa totoo lang po, yan ang tunay na realidad. Kaya ako, sabi ko, mas marepag ang kajaming mo arog mga tugang Carafio Fernandez, kang DCGB, mogma ka lamang magluwas. Maski nga ni dyan mga tugang sa SM, tambayan yan kan mga pagiriba mi sa broadcast. Ako minatambay mga tugang ning SM, minahanap ako kitagong lugar. Kasi kung gusto mong magkapi-kapi, pag yaong ka dyan sa gilid ng God, ilingunon ka. Kasi ang taong maagi yan sa iyo, makalat-kalat, ilingon kung siya niya dyan. Ako duman ako mga tugang nagkakapi sa Dunkin' Donuts, kang SM. Kasi duman sa Dunkin' Donuts, sabos may kataning pa duman na saro. Duman mga tugang kulang ang nag-aragi duman. Ang mailing mo lang duman mga tugang, so mga ano lang, mga sabi nga ni pamilya, mga estudyante. Pero kung dyan ka, sabi nga ni one time sa kuya kang sarong politiko, niya tangyag ikadjesta pag nag-ilalakaw ka solo, yes. Kasi po kung ako maarog kayo ni, gusto ko niya ako sa diri ko, kasi iasa ko iyo. Ha? Bako? Itinaay ba gano siguro Tabi. Oy, good morning palang Tabi kay kapamilyang Dixon Padilla. Sin good morning man kay makabayan. Siguro itong pagtasya kan kamot go signal siguro tanagang dadalihon ano? Mac.
ilig na bagang maray duman sa CCTV, ano? Siguro may go signal na ganyan, pwede mo nang tirahon, pwede mo nang dalihon. Iyo? Ha? Ah? Pwede mo nang dalihon. Kayto narumduman ko, Jokes, kang nasa DCRC pa ako kayto. So pagiriba mi kayto, nabinadilman duman si Ruel Indrinal. Pigsugo ko kayto ni kansa ko yung dating manager si SM Joronan. Dumuman ka nga yadi sa oro, ilingon mo yan kamugtakan ni Ruel. Ang kadangagan ko, takinuot ko digdi. Ito pa rin, so, bala, balda, di, nakalaog ko na ini. Dahil mo nalik, natakot ako kayto. inabot ako kaytong takot. Iyo, imagine ha. Kayto baga telepono pa matel ko, ang nagpuprograma na lang kayto sa DCRC, ako na sana tanag para sa mga pag-iriba kayto, nagkawarara. Nagkawarara siya, ito natakot, agang-aga. Pagkatapos, maprograma yan, may programa siyang 6:30, so, Mr. Guapo, arog kaan, kaya sabi ko, Diyos ko, lasana, patawada kami. Dahil, dahil nyo kami kayang takuton. Ako personalmente, mga tugang, as long as may ipinaglalaban ako, as long as may kapot akong isyo, yaon ako mga tugang, mataram, tamataram ako. Kung marayan sa imong gibo, uumawon mi ika. Uumawon ta ka. Pero kung salaan sa imong gibo, siguro mga tugang, dahil naman kami matolerate sa imo. Because igwa mga tugang ki mga nagpakalaog sa gobyerno, napaguna mo, igwa mga tugang kinakapalibot sa ligilid kang politiko. Imbis na tabangan so amo ninda, inyo palugod mga tugang ang minapasubo sa abo ninda. Ha? Araw mga tugang si Ice Candy pigre-reklamo, nakadakol mga tugang nagibong kapalpakan. Paguna mo mga tugang she knows everything. Iyo? Kami po rin nindo kayang takuto na arog kaya. Sabi nga ni mga tugang kang statement ni gobyerno ni dating Governor Greg Salagman. Now, kung igwaman kipagkakasala ang sarong taga-media, igwa kita kisa cyber libel, igwa pwede ka mo magkaso ng libel, I don't know. Kasi ang pag-aaram ko kayan, ang pagkakaaram ko mga tugang, kasi kami di pa man naka-encounter, ako kaya may mga warning lang, warning lang, warning, warning, warning. Pero kung arog kayan, kasi agadin ka mga tugang tape on air, mapadara ka mga tugang ng tape on air, agadin ang manager mo, ang station manager mo, maagadan kay Capican Tape on Air kang programa mo, that is the time na gagamitin mga tugang para makapag-file ka ng kaso. Pero kung naroon ka ng sitwasyon gagadan nindo, takot ka mo, dahil ka mong bayag. Iyo, ang aki pala niya, lima. Lima pala lang aki ni Adrian, ang agum niya, kapangabi, 9 months pa lang siguro mga tugang so aki. Ito tabi amigong ano, itong Mac, itong ama, amigong Mac, ito tabi na pagtasigurukan ka mo, tano? Ha? Pagkaas gaya siguro kay itong kamot, sinyalis na na, dadalihon na, no? Siguro sinyalis na talaga, nailing na nagan si Adrian duman sa Laucan Bakery, na pwede nang tirahon. Imagine na, no? Ha? Makamundo, pero so far, dahil man yan pwedeng itka, no? Ikatakot. Hello, good morning, tabi, kigawad Berlon, dyan mga tugang sa ano, sa barangay Lakag Kandragasin, good morning, man kimanay, kinang Bernadita, hinana dyan sa Balinad, asin man kigawad Erna Morial, kan barangay Pandan Kandaraga. Hoy, Kapitan Randy Velasco, good morning!

0: Pag minsan makamurumundo, ano ka mo dyan sa PNP, dapat araw ka ni. Siguro bako lang ka mong yan, bako lang ka mong yan, aktibuhan ka mo sa investigasyon. O, Carnel Nunez, nakulaw nyo yung challenge sa imo. Pinang taga media ng nagadan, durante kan siya mong termino bilang provincial director kang PNP sa Albay. Dapat gibuan mo yun yung magkakandig kong follow-up. Gibuan mo yun yung magkakandig kong aksyon. Sabi nindo, aram na nindo kung silang direksyon kang pigdulagan ka na duwang nakamotor. Na nagbadil mga tugang kidrelyo. Ay sir Jess, sa Kail Agila Babi Ala in advance, happy birthday kay Sunshine Bill and his lag tanks. Asa ko yung kapamilya, good morning tabi kay Nong Marino. Nong, good morning. Asa good morning man tabi kay Cap Henry Mariapre. Grabe ano. Kaya di man kami pwedeng takotun. Kami mga tugang malaban, tamalaban kansa mo yung mga issues. Ilingan nindo ko nyan. Kung bako mga tugang sa media, di man maaraman ang mga problema nangyayari mga tugang sa gobyerno. Maski nga ni mga tugang pigyasabi ko nyan, under this administration, naging maraot mga tugang ang image kan mga taga-media. Because nagluwas mga tugang duman sa expose, duman mga tugang sa pinalawas kang 18 Marines. Negosin na mga tugang kay mga taga-media ang pigtatawan yung kwarta. Ako, sa totoo lang, good morning sa kuyang inanak, good morning kay Vincent Paul. Ako, Vincent Paul, ang pigpipirman kong payroll, duaman sana. Saro sa barangay, saro sa estasyon. Kaya ako nagangalas, I've been in broadcast for almost, I've been in broadcast for 30 years. Sabi ko mga tugang, di ko daw yan aram yan, mga payroll-payroll na yan, di ko lang aram yan, pagkasabi na aram kayo. Ako po, kahit during the time of Governor Bichara, when is the Governor of Albay, kahit po, minagad lang ako, Gov, kung may mga advertisement kanya, kung may advertisement ang provincial government, ano mo na lang po, sabi ko, tawan mo ako, yes, naman na lang ako mga tugang minababoy, pero to the point na personal kung makukali lamang sa kuya pwede, o yun, gabos kita na nga ngayon ng kwarta ko, ipapabakal mo na sa iyong pagkatao. Sabi nga ni mga tugang ni the late Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksi. Ilingan po nindo ha, sa national, ilingan nindo ha, GMA7, ilingan nindo mga tugang kaso ka na kaging aldaw. Nagsagibo si Daki interview, duman sa pigisabing dating bodyguard mga tugang ni Speaker Velasco. Pigplay nindo mga tugang nag-interview, ex-kumataram siya exclusive. After that mga tugang, dahil man lamang kimagkakanigong mga tugang kimagkakanigong follow-up basa sa nilang pig-ere. And after that, biglang nawara mga tugang sa ere. Kaya makasupog po na sarok ang media. Kaya ngunyan lang po nangyari. Ang araw kayo ni mga tugang na sitwasyon, ngunyan lang po nangyari. Kang nakaging administrasyon, ang pigpaparabanatan mga tugang si Duterte because igwa mga tugang kay mga taga-media na sabi nga ni abu nindo na makatoka because maiilawan sila kan kalukuhan. Kaya ako baga po, maski sabi ko, minasuporta ako mga tugang kay Sara Duterte because aram ko man sana na rauton mo siya since 2024 till now. Ah? Ginibo nindo, pigbendalo nindo, mga tugang binalgar nindo ang 1987 Constitution para protektahan ang sa inyong gusto. Iyo, protektahan nindo ang sa inyong gustong mangyari. Ha? Ilingan nindo, may duwang taga-media na yaon mga tugang sa Senado. Ano ang gibo mga tugang? Bendalo. Para mga tugang matawan, kimagkakano kong proteksyon ang sa inyong amo. Pero sometimes, kinatabi ng mga taga-media, quote in quote, remember the word media. Sabi nga ni mga tugang sa Spanish, nasa tahaw kita. Pero kung igwa kitang kinikilingan, ibang ururo na yan. Ha? Although ang pagdiskutir ki isyo, ural daw okay yan. Pero kung natatapos mo na ang bulan, natatapos mo ang simana, well, iba na yan. As long as na ining tawong pigkukomentaryuhan mo, iyo man gali ang pirming gibo, I don't know. Naramduman ko sa mga pag-iriba mi sa broadcast, may pig-interview na mga tugang nasarong official. Di naman, dahil na nakaka-interview ka, dapat din ang interviewon, dahil ang taigwa kay mga tawong gari na mga tugang asungot. Iyon na, babalik-balik naman, luwas sa laog. Kasi po kaming mga taga-media, pag nag-roll na po ang samuyang recorder, pag nag-roll na po ang samuyang video, pag naglakaw-lakaw ka niya, maski po paano mga tugang, mahagip ka kang video. Kung nag-recorded kami, nag-record kami mga tugang, nagpaparataram ka, maski po paano mga tugang, makakalaw kang boses mo naman sa recorder. Kaysa nag-interview, bako ka ba ng pig-interview, luwas sa laog ka. Anong gusto mong sabi yun? Dekahan mo? Maging diktador ka? Sa boss mo na pig-interview? Makaati na. Iyo? Kaya yan po ang sabi mi Sendo, kami po di basta-basta mga komentaryo, di kami basta-basta mga buhi kang anuman na isyo. Now, yaw na mga tugang, ang pangapunan mga tugang ni Secretary Joey Salceda sa liderato kan PNP, nangapunan siya mga tugang ki General Nartatis
1: Sabi nga ninyo, mga tugang taawan kay magkakanigong solusyon as soon as possible ang nangyaring pangbabadil kay Adrian Duterte. Anapot, ano mag-iwag daw yan kan PNP? Baka ngunyan sa nakamu mga may gusto magpalo up, mga may gusto magpaluas kay press release, may gusto magpaluas kay information, pagkabuting oras silingaw na nindo. Iyo? Ha? Nagpaluas sa mga tugang si Congressman Salceda, si Congressman Pino Garbin kanako Bicol. Sabi nga ni mga tugang, daing lugar ang bayolente, digdi mga tugang sa Satuya. Si Mayor Isham Ismael, nagpaluas naman mga tugang, maigot man pong pinagkondinar ni Mayor Isham Ismael kan Legazpi ang nangyari mga tugang kay Adrian Duterte. Iyo? Sa Banuan in Daraga, maigot naman mga tugang na pinagkondinar ni Mayor Bec Perete ang nangyaring insidente sa Banuan in Daraga. Si Congressman Caloyloria kan Segundo Distrito Conalbay, nagpaluas naman mga tugang kay statement. Sabi niya, maigot niyang pinagkukundinar ang nangyaring pangbabadil kay Adrian Duterte. Iyo? Kami po, nagigibo man sana kansamuyang trabaho. Iyo? Kung kami paginita nito, bahala kamo. Basta kami, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil. Iyo? Kaya ang mga congressman niya to, ang congressman kanako Bicol, congressman Pino, kanako Bicol, congressman. Yeah. Caloyloria kan Segundo Distrito Conalbay, Mayor Bicca, Mayor Isham, si Secretary Joey Salceda, sindi mga tugang nagpaluwas na kansedang sentimiento, nagpaluwas sindi mga tugang kansedang pagkundinar dyan sa makamurumundo ang nangyari sa samuyang pagiriba. Makamurumundo, kasi laging parte po kang buhay ko si Adrian. Kaya ito po akong nagyuturo sa yakon pagkano ang pag-iwaning barita. Oy, good morning Matawi, kay Rowena Lozania sa Loveres. Oy, ang sa kuyang classmate, good morning kay Darius Duterte. Kapamilya mo pa siya, Darius? Ha? Kami po na taga-media, di man kami, kami maray kaming tao, kaugmahan mi lang na naglaw kami sa media kasi gabos sa klaseng tao nakakampang mi. Kung tama ang pigigibo nindo, uumawon mi kamo. Pero kung sala ang pinagigibo nindo, pasensya na lang tabi kamo, makukomentaryohan mi kamo. Ako nga ni pagmisan na mumundo ako kapamilyang Dexter, pagmisan baga kapo mo mga barangay official, makukomentaryohan mo. Kasi mga tugang salto ang gibo, lalo na mga tugang subayintimil na pigtaw ka na administrasyon, na iskonar, paano man mga tugang sa mga tios, ang nabinipisyalan mga tugang, baka umasot tios, kundi mga kapamilya ka mga daing supong. Babalik mo ako, pakailis yung nagkapirang palagatak.

0: para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo. Good.
3: Ako si Mirjora, araw. Kang data ko nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpaka, di ako nakakailing. Kang di katapla, nakakarap na sa video 5. Data ko nagano pa siya sa billboard. Ngunya na nagpapalinig na ako, nagkaano na po pagpaka, buminalik kan sa kuyang paghiling. Kaya, hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya ngunya, kamasa na ako. Salamat ako sa malayo sa nakamalikan sa kuyang pag-ilay. Salamat sa wirin na nakasabang sa pag-anokan matano.
4: Ang Ninsula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Siguro nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 3 minutos bago po magabutan na alas 12 nil pagkoto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguni ang panlalawigan kan albay.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Lalo na ngunyan, ilingan yung doa kadakol-dakol na mga isyo nagro-ross ng mga tugang sa Kapitolyo Provincial Canalbay. Catering, bulong, kware, so on and so forth. Dahil mga tugang natatawan kayo magkakanig ang atensyon. Kung dahil ang taga-media, dahil mo niyan mga tugang makakalawas, taan mo na sana itolorita? Naglaog kita sa pagiging politician para mga tugang magdelensya kita? Magkano? Kaya nga ni magayon ng pagsabi nga ni baga kung ikamalaw pagiging public servant, ang kaipon mo mga tugang makatabang ka. Pero mga tugang kung nabot sa punto gusto mo ng magdelensya, ako nailing ko nagdi sa Legazpi. Ah, nailing ko mga tugang ng Legazpi, maswerte ka mo, jokes nilang taan na alkalde nindo arog mga tugang kimayor isyam talagang pagabot sa mga barangays. Pakipagampangan mga tugang kan mga tao sa barangay, inagrangay kan mga yaon dyan sa barangay. Pinigibo ninyo mga tugang ang gabos. Oy, good morning, tabi kay kamamilyang Giovanni Riquerque. Yan mga tugang sa barangay Maroroy. Kaya ako baga primo yung pag-ingat ko primo yung kansaliri ko bilang sarong Magallanes. Siguro kamo kung mailinong para kuto ngayon si Jess Magallanes, dyan naman ako may midbid yun. Ano? Ha? Mailin ko talaga sa Legazpi. Kaya maski po sa barangay, aram na ko kaya eh. Kaya baga pag misan minakomentary ako because I am also a barangay official. Abo ko mo na sa sektor na kinakabilangan ko mga tugang. Imbilto sa mga kalukuan bako. Oy, marinaw tumantabi kay Malibrinda Bahilio as yung lang pinakamabuot na kagawad kan barangay tula-tula. Good morning, tabi kay Kapnol Bahilio. Malibrinda, good morning. Advance happy fiesta. Kul kun ba ko mga tugang media de maalusan katotohanan ila nga po nindo kay to kan makaykwa mga tugang kan panahon ihirap na kaykwa ning impeachment del mga tugang sa ano del mga tugang sa expose kan mga taga media del mga tugang sa mga ebidensyang nakuha kan mga taga media ako po mga tugang perse di ako basta basta maalbas kay ano man information di ako mga tugang kay magakali kung basihan because makasupog mga tugang kan mga paradangog mi oral daw arog gunya na minataram nga niya ko kag pagmisan nga di ba ganog mo nan mga parantabay mo pag nasa batan mo sir ano nga ito sabi mo ang barangay pigtatabangan di pigtatabagan opo di balo nga sa yumahan di sa napagtugan correct. Yan man sa mga tugang importante sa sarong tamo na igwa ka kisarong tataramon, igwa ka kisarong paninindugan. O ilangan nindo, kanakaging kan ma-election grabe ng mga tugang sa kiriw-kiriw. Kiriw-kiriw digdi, kiriw-kiriw duman. O kag napospon mga tugang sa eleksyon, kaya sabi ko, ano ito? So sarong mga tugang na barangay kagawa duman sa Concepcion Pequeña sa Naga City. O nagluwas mga tugang sa social media, nagluwas sa Facebook, nagluwas mga tugang sa YouTube na pag napospon ang barangay eleksyon, maresen siya bilang kagawad kan sa ilang barangay. Magabot mga tugang ning oras siya manggari sa puwiso ay pwe! Kaati na mga tugang makasupong na yun. Ano oras mga tugang, eksakto na pong 1 minuto, makalisan alas 12 nil pagkoto oras na po. Para magparam kita sa programa, ngunyan pong aldaw nin Martes, regular session na sanggunin ng palalawigan kang albaya. Saluat mga tugang, sangaran po ni Vice Governor Dideco. Sa Masalado Technical, si Manoy Joko Diaz, Deman sa Tower, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, Minawarat, Kandataramon. Dahil bali sa Yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano!
3: Basta Bicolano! Basta Bicolano, Urago.
4: Basta Bicolano, Urago.
3: Basta Bicolano, Urago.
1: Adios, Moreno, to Bicolano, happy lunchtime.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice.

0: Governor Farida Diday Esco. As in, kan sangguniang panlalawigan kan albay.
1: Uragon 90.7.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Masarap.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Kasangga at Kalusugan, coming up next.

Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga minamahal na mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na tayong lahat mga Kasangga, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta ang ating mga parents? Nawa po'y tayo'y maging malusog. Sana'y lagi po tayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay. Yung ating mga nanay at tatay, good morning. Sa ating mga minamahal na mga tito, siyempre yung ating mga tita, yung mga lolo natin dyan, mga lola, mga senior citizen, good morning po sa ating lahat. Nawa po'y kayo'y palaging malusog. Huwag nating kalimutan, mga parents kong minamahal, na mayroon tayong pwedeng makatulong sa ating kalusugan matagal na. Ito pong mga produkto ng JMR Herbs Incorporated na talaga namang napatunayan na kung gano'ng kabisa para sa ating kalusugan. Ang masarap at mabisang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito pong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolinamnam Healthy sa katawan. At syempre naman ang pinag-uusapan sa merkado, ang kaping may kasamang brown rice extract. At syempre na rin ang Mark Capsule, ang ating purong vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, kasama ang ating masarap at masustansyang Mark Juice. Ha? Yan po ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Tulad din ng Mark Stevia, yung pampatamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. At ito namang gandang natural herbal soap na napakahusay. Magpaputi ng ating kutis, magpalusog ng ating kutis. Yan po'y available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po naman sa ating mga lugar. Kumusta na ang ating mga kasanggang nakikinig dito naman sa bahagi ng Quezon Province, Lucena City? At lagi po tayong available ang mga produkto dito po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating mga lugar. Siyempre sa Carlos Superdrug, kompleto yung ating produkto. Dito po sa ShopRite, saan pa? TGP The Generics Pharmacy, Pagkatipunan Drugstore. Nako, ay kilalang kilala itong mga binabanggit po natin. At saan pa, mga parents kong minamahal, available Kingstar Drug. Yan, available po ang ating mga produkto. Puntahan po natin ang lahat ng grocery sa ating mga lugar at dito sa ating sa South Star Drug, mga parents ko, ha. Yung mga namimili sa South Star Drug, mayroon po yung produktong Marcafe. Puntahan po natin para hindi na po tayo paikot-ikot kung saan-saan para maghanap niyan. Kung kayo pinabili ng kung ano mang gamot sa ating lugar sa Carlos Superdrug, nariyan po yung Marcafe. Kung kayo po'y namimili dito po sa grocery, sa ShopRite, nariyan po ang ating produktong Marcafe. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, ang mga parents kong minamahal. At kung kayo'y namimili ng gamot, yan po sa TGP The Generics Pharmacy. Abay, kumpleto din po dyan, mga parents kong minamahal. Ala, kaya sa ating lahat, good morning sa mga kasangga nating nakikinig dito sa bahaging ito ng Batangas Province. Ha, kumusta mga taga Batangas? Good morning. Yung pong ating mga kahanggan, baka malimutan natin, tayo po ay matagal nang kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated since 2011 para sa mga taga Batangas, para sa ating mga kahanggan. Kaya sa ating lahat na mga taga Batangas Province, nariyan po ang ating mga produkto. Dito po naman sa bahagi ng Mindoro, syempre nariyan ang ating mga produkto. Dito sa may bahagi ng Romblon Province, Marinduque, sa Cavite Province, at dito sa bahagi ng Rizal, dito sa bahagi ng Laguna, at dito po naman sa bahagi din
ng Alabat Island, Infanta, Pulillo area. Yan, kompleto yung ating mga produkto. At kompleto rin ang mga produkto natin sa bahagi ito ng Kabikulan. Ha? Lalo po sa mga kasangga natin sa Camarines Norte, Camarines Sur. Ito sa bahagi ng Catanduanes. Siyempre sa lugar pong ito ng Albay Province, Sorsogon Province at itong lugar ng Masbate Province. At tawid tayo ng karagatan papunta ng lugar pong ito ng Alin Samar. Ha? Sa Samar Province, available ang ating mga produkto sa mga municipality. At dito po sa bahagi naman ng Leyte Province. Ha? Sa bahagi ng Visayas Region at Mindanao, nasa TJP The Generics Pharmacy po ang ating mga produkto. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ha? At para sa ating mga kasangga, san mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang numero natin 0918-27-77888. Yan ang ating talagang ginagamit na numero, ha, para sa ating mga tagapakinig. At syempre sa mga nagmiminsahe dito, maraming pong salamat. At nawa po kayo'y maging malusog. At salamat sa inyong mga mensahe sa kahusayan ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po sa ating lahat. At tayo po mga kasangga ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo para pag-usapan ang iba't ibang klaseng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Kamonya. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: sir, ano po yung pangalan, edad at tagasan po kayo dito sa Bicol Region?
1: Eduardo de la Cruz. Kabuyaw, Sipukot, Camarines Sur. Ako po ay 54 years old.
0: Ano po ba sir ang inyong iniinom, yung Marcafe 5-in-1 po ba o yung bigas sir, yung brown rice?
1: Marcafe brown rice.
0: Ah, yung Marcafe brown rice po pala sir, yung bigas. Ah sir, paano nyo po natuklasan itong ating produkto? Sige sir, magkanta po kayo.
1: Nakita ko yung nagsasample sila ng ano sa Marcafe yon na ano ko at nagamit man ako, so kumuha ako ng Marcafe brown rice. Together may mga free sila ng mga vitamins. Sinubukan ko kasi siya na ano kasi ako diabetic ako. So matagal na akong diabetic kaya siyempre nagtatry tayo ng mga product na pwede sa mga diabetic at lalong-lalo na na sinasabi nila bawal ang kape pero hindi ko matigilan na hindi magkape. So ang mga bisyo natigilan ko pero ang kape gusto ko pa rin. So nagtry ako ng Marcafe brown rice. Okay man yung lasa niya, okay din yung ano niya sa akin yung sa tamis ng sugar niya. So wala naman ako nakikitang effect na masama sa katawan ko.
0: Sa inyong mga kababayan sir dito na hindi pa nakakasubok uminom ng ating Marcafe brown rice, ano po ang nais yung sabihin sa kanila?
1: Sa mga nagkakape na katulad ko, hindi maiwasan ng mga pagkakape, subukan nyo yung Marcafe brown rice. At dahil diabetic ako, okay sa akin, okay ang pakiramdam ko at hindi ako natatasan ng sugar. Okay ang Marcafe brown rice kahit na may diabetes.
0: Nakapanayam nga po natin mga kasangga si Kasanggang Eduardo de la Cruz ng Sipokot, Camarines Sur na natulungan po ng ating produktong Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract.
2: Ako po si Rudy Centeno, isang traffic enforcer na umiinom ng Marcafe brown rice coffee. Matagal na ang customer ng Marcafe, dito ako nabili. Pero nung magkaroon ng Marcafe brown rice, ay nagustuhan ko ang lasa dahil hindi masyadong matamis. Ang binibili kong brown rice ay yung RICE. Yung pa ako bagay na hingimi, naiibsan. Dahil nga po sa pag-inom ko ng brown rice coffee, ay nawala ang pangingimi ng aking paa. Yung natuklasan ko na ikinagaling na aking naramdaman mula nang ako'y uminom ng Marcafe brown rice coffee. Gumanda ang aking pakiramdam, lumakas pati ako, nawala yung aking pahingimi ng paa, at saka isa pa, nawala yung palpitate ng aking puso. Kaya kayo po ay nanyahan ko na tangkilikin ninyo at uminom na rin kayo ng Marcafe brown rice coffee.
3: Sa dinami-dami ng kapeng natikman ni Ate Yolanda, isa lang ang kanyang nagustuhan.
4: Magandang maga po sa lahat ng sumusubaybay pa sa programa Kasanggat Kilusugan. Tungkol po sa kanilang po itong Marcafe brown rice coffee. Sa lahat po ng kapeng aking natikman, doon po ang aking nagustuhan dahil po ito ay masarap. Meron po siya

0: Cafe.
1: Basta bem, may brown rice extract na may purple corn pa. Mark Cafe, 10 in 1+1 with brown rice extra.
2: Mabibili na sa mga suking tindahan,
1: grocery, supermarkets,
2: butika at drugstores dito sa ating lugar.
3: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan.
2: Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix?
4: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
5: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
6: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
7: Carlos Superdrug.
8: Anim na sangay
3: ng Carlos Superdrug.
9: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
9: Carlos Superdrug.
2: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores,
3: groceries, supermarkets,
2: butika at drugstores dito sa ating lugar.
3: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangay.
1: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
3: Ang kapeng ang sarap ng natural.
1: Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
3: Chocolinamnam,
2: healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
3: Mag-Mark Capsule araw-araw
2: para always kang healthy.
1: At Mark C, Vitamin C plus Zinc.
3: Ang purong Vitamin C
2: ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
3: Herbal Soap
1: para sa malinis na kutis.
3: Mabibili sa mga butika,
1: grocery,
3: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
1: Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada,
3: Shopee,
1: at TikTok.
3: Call them now at 0947-645-3151.

0: Panong Mark Choco Mix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink.
1: EGB!
0: Tama ang iyong narinig.
2: Over 2,000 branches nationwide.
0: Mabibili mo na
2: ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
0: Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra.
2: At Mark Choco Mix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix.
0: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
2: Na nandyan lang sa iyong tapat.
0: It's the KGP.
2: The Generates Pharmacy.
0: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP. Generics Pharmacy.
3: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores
4: dito sa ating lugar.
5: Magbabalik ang kasangga at kalusugan kasama ang ating kasanggang si Edgemar Camboyas.

0: Mabisang Mar Cafe, Mabisang Mar Choco, 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan. At syempre naman ng Mar Cafe with brown rice extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Ha? Atin pong pag-usapan ang ating produktong Mar Capsule Herbal Food Supplement with vitamin C. Alam nyo mga parents ko, hindi dapat kayo nagpapawala po nito, ha. Napakahirap hanapin ng mga ingredients na ito, lalo kapag ito po ay na-extract na, mga kasangga. Ibig sabihin kung bakit naging extract, siyempre naman mga parents kong minamahal, pinili ang tunay na component na kung saan makatutulong sa ating kalusugan. Kung tayo po'y may isang sakong dahon ng ampalaya, sabay pag in-extract po yan, kaunti na lamang ating makukuha. Ano? Kung bagay talagang kukunin lamang yung nutrients niya, mga parents kong minamahal. Ano? So, paano ba nakatutulong sa ating mga parents itong ating Mar Capsule? Bagamat itong si Mar Capsule ay nagkakaubusan din sa merkado, kaya ito po ay patuloy na dinadagdagan ang production, sapagkat ang pagtumar po nito sa umaga pagkatapos pong kumain, tapos sa tanghali, pwede rin po. Pero kung kayo ay mayroong isang purong vitamin C katulad ng Mark C, pwedeng i-alternate po yan, ha? Sa gabi naman, pwede na po uli ang ating Mark Capsule. Yung pong purong vitamin C, yung pong Mark C vitamin C plus zinc, yan po ay pwede po sa tanghalian pagkatapos pong kumain. Isang beses lang, pwede na po. Yung kapsula, kahit anong oras po yan, pwede sa umaga, pwede sa gabi. Kaya't yan po ay napakagaling na klaseng kapsula, ano? So, yan po ang talagang dapat lagi nating tinutumar araw-araw, mga parents ko. Huwag tayo magpapawala. Sapagkat yung mga ingredients ay hindi ganun kadaling hanapin, lalo kapag ito po ay extract na, mga parents kong minamahal, ha? Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, sa dami po ng ingredients natin ng Mar Capsule, ito po naman ang kagandahan, mga kasangga. Mura po ang magiging bili natin, ha? Ito po ay pwede nating mabili ng kalahati, mga parents kong minamahal. Yung isang kapsula, base doon sa costing niya, ay nasa 25 pesos. Pero magkano nyo mabibili ang Mar Capsule para sa inyo? Handog ng Gemma Herbs Incorporated, yan po ay pwede nyo mabili ng 12.50 per piraso. Ang isang kahon, 1,200. Isang daang kapsula na po yun, mga parents ko, ha? Kaya dapat tayo ay talagang magsadya po nito, sapagkat maganda naman po yung ating kapsula, ano? So, yung ating mga parents, ha? Kayo po ay dapat maka-avail nito, sapagkat kayang-kaya ng inyong bulsa ang ating Mar Capsule. Ito yung pagkakaiba sa ibang kapsula, na limitado lamang yung ingredients. Pero sa atin, hindi po. Sapagkat hindi naglalabas ang company ng mga produktong hindi accurate ang ingredients. Dito kayo makatitiyak, mga parents kong minamahal, na talagang ang ingredients natin ay sabi nga ay genuine at talaga namang puro at makatutulong sa kalusugan ng mga tumutumar nito. Kaya maraming lumalakas, mga kasangga. Tatandaan lagi natin, ang ating Mar Capsule ay isang food supplement na pwedeng makatulong para madagdagan ng sustansya ang ating katawan, mapalakas ang immune system, malabanan ang mga karamdamang nandyan lang sa kapaligiran na pwedeng dumapo anumang oras. Ha? Kung tayo po'y umiinom ng kapsula, maaaring makatulong ito para, sabi nga ay mahadlangan natin ang mga karamdamang malala na nandyan lang na handang pumasok sa ating katawan. Kailangan natin ng panangga, yung pong mga ingredients ng ating Mark Capsule. Dapat yung nutrients niyan ay nananalaytay sa ating katawan para malakas ang ating resistensya. Kaya dapat araw-araw tayong tumutumar. Kahit tayo'y nagkakape na ng Mark Cafe, tumumar pa rin tayo ng Mark Capsule para tayo ay protektado. Ano? So, si Mark Capsule, mga parents kong minamahal, yan po ay puro mga herbal extract. Sinamahan ng vitamin C na nagmula sa iba yung dagat at dito sa ating bansang Pilipinas para makatulong para maibalik ang nawawalang lakas sa ating katawan. Yan. Yung pong mga piling-piling halamang gamot o itong tinatawag na herbal plants ay dumaan sa masusing pagsusuri upang makatiyak na ito ay makatutulong sa mga taong naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. At ito'y naglalaman ng trace minerals para kailangan nating maging malakas sa pamagitan ng ganitong klaseng mineral. Ang trace mineral ng ating Mark Capsule. So may mga active ingredients po tayo na talaga namang biling-pili para sa ating kapsula. Tulad ng Agaricus blase Morel Mushroom, itong Ampalaya Extract, Banaba, Barley Grass, Insulin Extract, Garlic Extract, Mangosteen, Turmeric, Parsley Extract, Spirulina, itong ating Sodium Ascorbate at Silymarin Extract. Bakit lagi ko po itong binabanggit sa inyo? Sapagkat unang-una ay alam namin na maganda yung kahihinatnan ng ating kalusugan kapag tayo po ay suportado ng ganitong klaseng kapsula para sa ating pagpapalusog. Kumbaga tayo ay may tinatawag na food supplement, yung kakulangan na sustansya doon sa ating mga kinakain araw-araw ay pwedeng matulungan ng kapsula para madagdagan. Yan. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yung 12 sangkap, napakahusay po niyan. Katulad po nitong isa nating sangkap, ito pong garlic extract na kung saan ito'y halaman na ginagamit natin sa lutuin. Kapag tayo nagluluto, gumagamit tayo ng garlic, ano, yung bawang. Ito'y mayaman sa sustansya at may mababang calorie content. Napakahusay nitong pangtanggal ng sakit ng tiyan kabag at napatunayan na ang garlic or bawang ay nakatutulong na magpababa ng blood pressure at maisaayos ang cholesterol level na mahalaga upang makaiwas tayo sa sakit sa puso. Garlic po ang isang sangkap ng ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya yung ating mga parents, kayo po'y iniinggan nyo ko or kayo'y kinukonvince ko na bumili ng Mark Capsule at tumarin araw-araw para tayo po'y protektado. Lalo ngayon, dami na naman lumalabas na virus. So makatutulong po ang Mark Capsule sa pamagitan ng pagpapalakas ng immune system at sa pamagitan naman ng ating zinc na nariyan sa ating kapsula na yan kung tawagin mga parents kong minamahal ay trace minerals. Ha? Nasa Mark Capsule po yan mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, bagamat mahaba po ang paliwanagan ng kapsula, bumili na po kayo ngayon at ipagpatuloy ang pagtumar niyan sapagkat unang-una mura pa yan. Isipin nyo, wala na ngayon 12-15 perasong kapsul kundi sa atin pa lamang, mga parents ko. Kalimitan po yan ang kapsula, lalo't maraming ingredients, yan po'y naglalaro sa 18 to 25 pesos. Kaya dapat yung Mark Capsule, ha? Suriin po natin yung Mark Capsule, mga kasangga. Ano? Kung kayo po ay may Facebook, mga parents kong minamahal, ano? Atin pong ilike yung Kasanggang Injimar at ipopost natin doon kung gaano kahusay ng Mark Capsule para sa inyong kalusugan. Suriin po natin yan mga parents kong minamahal kung gaano karami ng ingredients niya. Kaya yan po ay talagang para sa inyo handog ng JMR Herbs Incorporated.
1: ka, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
2: Opo, si Deo Omentado, ito po sa Barangay Amulong, in Infanta Quezon. Inaanyan niya ako po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule. Magaling po ito at inyo pong subukan para inyo pong mapatunayan. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drug stores dito sa ating lugar. Ang Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement ay malaki ang naitutulong sa katawan ni Ate Eva M. Cara.

Una sa ating programa Kasanggat Kalusugan, may bukas pa mga parents kong minamahal. Ha? Dapat lagi kayong magpalusog ng inyong pangatawan para makaiwas tayo sa malalang karamdaman. Ha? Lagi tayo makinig sa programang ito at may maitutulong ito para sa inyo. Kami ay gabay lamang mga kasanggano. So sa ating lahat na mga kasangga, sa mga

mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Dalangin po natin sa pung lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanga at Kalusugan ay...

0: kasangkat ka lusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta Bicolano o Ragun.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rosalie Padayang ng Iringa City. Nagpapasalamat po ako sa Ninong Pilinis po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakalita. Tapos bigla na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak po ko ang dami mga bukol. Wala naman po kami dalawang mahalaga para magpokira po ako. Kaya po ay ininabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa Ninong Pilinis, pagkainom po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Luke Ninong.
3: Sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feeder and Albay, beside Feeder and West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Oragun. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
3: Radyo Oragun.

0: Pasapikulado o Lagun?
1: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: dahil bumili ka ng dalawang box, tag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paa ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Mm-hmm. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, inanong kay Mama.
0: Kamusta after ilang box?
1: Dalawang box, at isa lang kami, Ma'am.
0: Kamusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya, sabi, nakakapakil siya na maigi yung kanyang pagkatapos maglaba, nawala niya.
0: Hindi, masakit.

0: nakainom ng kape.
1: Nakainom siya ng barbit ng atay.
2: Sabi niya, maganda yung mga
1: epekto sa akin.
0: Nawala daw.
1: Opo. Nakakalagin mo nito.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
3: Sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
5: Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!

0: Oh, sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay, hun ako kaya siyang tayo ka.

Okay, top line, 90.7. Radio Ragon Legaspi, the home of a true Bicolano spirit, where music hits the soul. 31 minutes after 1 in the afternoon. Yes, grabe naman talaga. Yung mga hirit naman ni Morissette, parang wala nang bukas. Kayo po ay nakatutok na sa Ragon sa hapon. Kasama niyo po ako hanggang 3 in the afternoon. Ako ang ate mo, ate niya at ate niyong lahat. Ready na, ready na! This is Ate Maymay. Yes, man, for your greetings and shoutouts. Pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0961-355-6393. And to those who want to have limpak-limpak ba? Limpak-limpak or bulto-bulto na Atami Sardines product. Yan, tawag kayo mamaya sa akin ha. Dapat walang masisiro ngayong araw na ito. Mga Koragon, today is October 13. Araw po naman ngayon ang Tuesday. At busog na ba ang lahat? Yes naman, ang buong pwersa po naman ng Radyo Ragon ay dumayo. Diba? Dumayo at sumugod sa bahay ni Tay Aying at ni Nanay Delia. Tama ba ako? Nakalimutan ko. Nanay Delia and Tatay Aying, ang Atoli family, dyan po naman sa may tuktok ng Barangay Estansa. Grabe naman. Talagang pinagod muna kami mga kauragon. Nag-hiking po kami ng 20 minutes before kami makatikim ng tahada. Before kami makatikim ng masarap na kaldereta. Kaya pagbaba ng mainland ng Pinarik, gutom na gutom na kagad. Anyways, mga kauragon, jamingan niyo po ako hanggang 3 o'clock. Walang tulugan ha. Sama-sama tayo sa Uragon sa hapon. Kaya naman, please turn on your radio phones and radio sets. Tutok lang, only here 90.7, Uragon.

0: Kita? Pwede tabing inis na ng aki mo?
1: Aw, yata. Kaya mo siya buhayo?
0: Ay, hala. Condolence po, tita. Daikuman kaya aram na gada na pala siya.

Yes, mga ka-Dragon, 7 minutes before 2 in the afternoon. Napakasarap naman ang puso sa nang pamalakas ang tugtugan na yan. That was the love of my life by our very own OPM Pride, South Border! Oy, trivela mga ka-Dragon. Etong kantang to na Love of My Life ay isinulat ng kanilang lead internal genius na si Jay Durias at naging ultimate anthem ng mga seryosong umiibig noong early 2000. Parang ano ah, parang relate ako dyan eh. diba, sabi nga ng karamihan na kung hindi raw ito ang theme song ng wedding mo, baka ito naman yung background music mo tuwing may heartbreak ikaw. Ganun ba? Parang iba yung theme song ko dati. Speaking of emotion, parang nakikiramay na naman po ang langit ngayong hapon na ito. Here in Legazpi City at sa buong Bicol Region, medyo anak-anak ang buhos ng patak ng ulan. Sobrang bad weather ah. Bad weather na gusto mo na lang matulog kasi ayaw mabasa sa labas. Kung kayo po ay nagtataka kung bakit po naman nag-i-emote ang ating kalangitan, well, ito po ang update ng pag-asa. Dahil mayroon daw pong binabantayan na tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, nagpapadala ito ng makakapal na ulap at may thunderstorm here in Bicolandia. Kaya naman ha, dobleng ingat po tayo sa ating mga motorista at sa ating mga kababayan, mga ka-Dragon na tumatambay sa labas o kaya naman kumakayod sa labas. Speaking of nasa labas, eto, batingin ko muna ang mga solid, certified, and avid listeners ng Radyo Ragon. We have here my Susan. Hello! My Sema, Octavo Family, Makinyana, Golandrina, Asiliero, and Bahamunde Family. Thank you so much for listening. At syempre, batingin ko po ulit si Paya Aying and Maya Delia ng Estanza Legazpi City. Thank you so much sa pag-accommodate sa mga walang pambili ng ulam today. Di ba? Nakatipid. May Sharon pa! Mga walang hiya talaga. Alright, thank you so much sa pag-prepare. Anyways, mga ka-Dragon, dahil ma-presko po ang panahon at masarap mag-senti habang pinapanood po ang patak ng ulan sa bintana. Wow! Pag ganun, wag kayong aalis. Ituloy natin ang hugutan. Here's the rendition of the past coming from John Madela. Only here, 90.7, Dragon.

0: Kulog ang payo ko, halos dahil pahingalo. Tapos kang hindi sa means wellness, nagkaharali po ang gamos na itong namatiyan ko. Narahay na po ako, ako niyan nga, medyo mataba na po ako.
1: Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

Maybe this time, I'll be lucky. Sabi nga nila, walang mali sa pagsubok, muli sa pag-ibig. Diba? Yes! 15 minutes after 2 in the afternoon. At isang napakagandang hapon po ulit sa lahat ng ating mga solid listeners na nakatutok ngayon big hold wide. Kung nasaan ka man, nasa biyahe, office, or nagre-relax sa mga bahay. Hello po naman sa inyong lahat and thank you so much for making 90.7 Radyo Aragon your number one companion. At dahil hapon na, alam kong marami sa inyo ang nag-iisip kung ano ang masarap na ulam o merienda. Diba? Huwag na kayong mamoblema dahil sagot ko kayo. Alright, kayo po ay kailangan lang sumali sa ating Atami Sardines promo. Diba? Para naman po salbado ang inyong merienda or dinner mamaya. All you have to do is dial our hotline 0961-355-6393 at magpahabaan tayo. Speaking of pahabaan, eto na, may tumatawag na. Ayan. Ay, nalubat ka.

Wait lang, kaurago na. I-charge ko lang yung cellphone namin kasi na low bat. Tapos in few minutes ha, tumawag ka ulit. Ano ba yan? Low bat yung ano natin, kuya. Alright. At syempre, all you have to do is say, Atami! Ganun lang. Busog na kayo pagkatapos niyan. Dahil ang Universal Canning Incorporated po naman ay ang maker ng family brand sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, at Atami Sardines. Ang ating Atami Sardines po naman ay masarap at sulit. Sariling huli kaya naman siguradong sariwa bago ilata. Ayan, kaulago na. Mamaya sa next adib ko, tawag ka ulit. Ito charge lang ni Kuya Joko yung cellphone natin. Anyway, so while we are waiting to our Atami promo contest, busugin naman natin ang mga puso ninyo guys with beautiful music. Eto na, para sa mga magtutropa dyan na walang iwanan, here's a golden voice and a vibe with Dionne Warwick with That's What Friends Are For. Stay right here, only 90.7 Uragon.

0: Lam, tapos ka na mas minagalong kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.

0: kanin. Parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Big Trouble Lion, 30.7. Radio Ragon Legaspi. 36 minutes after 2 in the afternoon. What a delightful trip down memory lane. That was the ever-charming upbeat classic Kaba by the 90s jukebox queen Tootsie Guevara. Yes, Lion. Masayang hapon po naman sa lahat na mga kabubukasan po ng mga radio cells nila. Hi, hello! Naabutan niyo ako today. Anyways, mga kauragon, sa mga nais po namang tumawag, para po naman sa ating Atami Promo, Atami Sardines Promo, ayan, pwedeng-pwede na. Ay, ano ba tong cellphone namin po? Mukhang kailangan na po namin itong palitan, guys. Ayan, Kuya Joko, paano ba ito i-on? Wala kasi ako ganitong cellphone. Ayun, lumabas na yung kanyang ano ilaw. Again, now, all you have to do is shout Atami ng napakahaba. At ang magiging winner pa naman natin ay tatanggap ng... Grabe naman, napakaraming Atami sardines. Tawag na po! Naka-online na ang ating SIM card. Pasensya na kanina, hindi ko napansin na palibasa po ako po ay galing sa piyestahan. Siyempre naman, di ba? Papahuli ba? Sayang po kasi ng 60 pesos eh. Sa mga nakikifesta pa rin po hanggang ngayon, ano, walang balak umuwi. Baka gusto mag-dinner pa dyan, ha? Si Kuya Tope, oo, parang ayaw na umuwi. Andyan din na kinapay aying si Kuya Ryan, si Kuya George, at ang mga nagagwapuhang mga taga-barangay Estanza, Legazpi City. Pero parang ano, ha? Parang fiesta din po sa Bagong Abri. Hello! Hello po, magandang hapon. Yes, hello. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Sino po sila? Hello.
1: Ako po si Mary Jane po.
0: Mary Jane, taga saan si Mary Jane?
1: Anislag po.
0: Wow, Anislag, Daraga Albay. Okay, Mary Jane, wala na ba tumpik-tumpik pa? I-atamin mo na yan. Go!
1: Atami!
0: Alright. Hoy, tumawa ka! Bawal na madaya! Ayan, Mary Jane! Naka 10 seconds ka lang! Nako naman! Ah, sige lang ha! Ayan, kapag walang sumali, Mary Jane, sa'yo ang Atami. Pero kung may isasali mamaya, oh, out ka kung medyo malampasan ka, okay? Thank you so much, boss Bicolano! Oh, nawala na siya. Hoy, Mary Jane! Nawala ka agad! Anyways, mga kauragon, now let's elevate the mood just a little bit. Ito na, we have here the timeless elegance and vocal brilliance of our undisputed Queen of Soul, Miss Jaya, with her song, Laging Naroon Ka. Stay tuned only here on 90.7, Uragon.

0: Nabadus po ako.
1: Madyuna daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ko man lamang sa kong manadagit. Dahil mo ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ning's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
7: Oh no.
6: All coming up.
8: Oh yeah.
6: Right here.
7: Really?
6: Right now.
8: Oh yeah.
6: On Uragun sa Hapon.

0: Yes, ma'am, that was Jeepney Love Story of our royalty pop princess. Yes, it's Miss Yang Constantino. Ayoko nang pumarakan, saan po huminto? Parang maipit naman yung ating Maymay. Anyways, mga kauragon, that's a wrap for our time together today. Thank you so much po naman sa pagtutok sa atin ngayon po namang araw ng Tuesday. Sino kaya may mga birthday today at nang mabati? Ay, hindi tayo naka-log in dito. Naka-log out tayo. Anyways po, sa lahat ng mga nag-celebrate na mga celebrations like birthdays today, eto po ang shout-out ko sa inyo.
1: Happy birthday!
0: So, yung mga anniversaries, happy, happy anniversaries. Parang ano ha, mga parents kong minamahal ha. Okay, tapos na po. Tapos na po ang Atami. O, sige, pagbigyan kita. Hello!
2: Hello.
0: Sino ka?
2: Sheila.
0: Sige, Sheila. Taga saan si Sheila?
2: Cruzada.
0: Ah, sige, Sheila ha. Ay, Atami mo, go!
2: Atami.

0: Charlie.
1: Yun! Pasensya na, Mary Jane. Medyo mahaba kay Sheila ng 3 segundo. Bawi ka bukas, Mary Jane, ah. Alright, Sheila, ikaw ang panalo. I-claim mo ang iyong pamalakas ang Atami. Basta Bicolano, ah. Sheila. Sheila. Wala na si Sheila. Abangan nyo po, maya-maya ng kaunti. Ang ate pong favorite na DJ, DJ Rod Rabbit on Oragon Express. Thank you so much! Itong ate mo, ate niya at ate niyong lahat. This is Ate Maymay! Bye-bye!

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Mas sabikulado

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news from on
0: FM.
2: And the new
3: my baby so picky.
2: And only the choice cuts.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragul Legazpi. Hello again. Magandang lalaki talaga ako.
1: Sana.
0: But yan, hapon na naman ngayon ng Martes, tama ba? Oo, Martes ngayon. Ikalabing tatlo sa buwan ng Oktubre 2026. Kagaling lang ho namin sa piyestahan dyan sa Barangay Istanza. Magandang hapon and maraming salamat sa pag-iimbita Tay Aying at ang kanyang pamilya. Bagamat medyo napagod kami, tumakyat kami ng bundok. Ang importante naman eh, hindi lang kami nakakain, may pasyaron pa. Hindi talaga nakaligtaan yung pasyaron ni Tay Aying. Salamat talaga. Again sa pamilya ni Tatay Aying dyan sa Istanza. Lahat ng mga taga-barangay Istanza, Legazpi, lahat na may piyestahan ngayon. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pag-iimbita. Nabusog talaga kami.

0: Pre, matagal mag-tripon ka. Kan sukat pre, sukat tibahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipirutong, iuna na, likaday na ko ng kapugol ka sa banggi. O saka ang gilibo mo, di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tinautulis ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantahaman ako. Wala ka talaga mag-trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
4: Oo, makipagpahabaan ang
5: Akami! Sardines.
4: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
5: Atami Sardines.
4: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Bicano Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radio Ora. Good.
6: The most wanted love songs of the 80s.
7: And today,
6: God gave me you.
7: You are Uragun Express.

Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sakto na hong 31, make it 32 minutes makalibas ang ikatlo ng hapon. Alam nyo ba na ngayong araw na ito ay ginugunita pala ang tinatawag na National No Bra Day. Tuwing October 13 pala ay ginugunita yung National No Bra Day. Ay, kung tutuusin naman talaga, dahil ang buwan ho ng Oktubre ay pagkakaalam ko, Breast Cancer Awareness Month. Sabi nga kasi ng DOH, layunin daw po nilang mapataas yung kamalayan ng bawat babae patungkol po naman sa breast cancer at hikayati ng mga ito na sumailalim kung hindi man yearly, at least regularly ang sa hospital para mag-undergo ng self-breast exam. Ayun. Anyway, sige lang kapatid. Yung mga kababayan natin, makababaihan, I mean, na nakatabay ngayon. O sige na ha, siguro papayagan namin kayo. Okay lang, hindi kayo magbra. Okay na, okay. Ay, naku talaga. Oh. Anyways, maya-maya kapatid na mga nyo ha. Yung mga nag-aantay po naman ng ating gift pack, abang-abang dahil mabibigay ulit tayo ng gift packs mula ko naman sa Universal Canning Incorporated.

0: Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Yahoo! Sakto na hong 10 minutes before alas 4 ng hapon. Magandang hapon po doon sa mga nakatabi sa atin. Especially yung mga suki talaga natin dyan sa Albay District Public Market. Kay Manong Renan, kay Papa Joel, Ate Nerissa, Nanay Edna. Sino ba na dyan? Si Nanay Josephine, Ate Bing. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Sa inyo pong arawang pagtutok po naman sa amin. O eto na kapatid, yung mga kanina pa abang na abang. Sa atin po namang papromo mula ko naman sa Universal Canning Incorporated. Ang may gawa ho naman ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines. At ang paborito naming lahat, ang Atami Sardines. O ngayon naman para mas feel ko talagang nakikinig kayo, punta ng istasyon ngayon na, now na, as in now na. Sa unang dalawang tao na makakarating sa istasyon, gaya ho ng ginawa ko kahapon, nag-uunahan talaga, nagkukubahog talaga. Yung unang makakarating dito ha, yung unang dalawang tao na makakarating dito ha, na may dala sa alinmang nabanggit kong produkto ha, ng Universal Canning Incorporated. Be it Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, at saka Atami Sardines, rimatin ha. Bibigyan na kita. Matik yan yung isang lata mo ha, yung nabili mong isang lata ng Mikado Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Family's Brand Sardines. Papalitan natin yan ng sangkaterbang sardinas. Gift pack courtesy of Universal Canning Incorporated. Eto na si Laika Gayronod. Pwede nang mangarap.

0: natin. Ago, tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalin ako rin eh.
0: Kung nangyaw kang mga pasalin mo ah.
1: Iyo, pirmina sa labusala.
0: Dahil akong ginibong tama rin ni sarong nari.
1: Pirmina sa labusala.
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Alas 4 na, oras na para magtaob, tap-tap tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.

Yeah, big double on 90.7 Radio Ragon Legazpi. Ang itabahon yung mga orasan, 13 minuto na makalibas ang ikaapat ng hapon. Second hour round ang ating pagsasama-sama. Ay, napakamaganda bagamat medyo makulimlim na naman. At I understand may mga manakanakang buhos ang ulan na na-experience ang ating mga barangay sa iba't ibang bahagi ho ng kapuluan. In fact, kanina galing kami ng tawag dito bundok ng Istanza. Akala ko talagang aabutan kami ng ulan. Fortunately, hindi naman eh. Pero umulan talaga along the way nung kami ay nasa bandang tawag dito, Pinarik na. Umabot naman kahit papaano. Kaya pala nauuso ngayon yung tawag dito, balde. Eh, si PBBM pala ha, si Pangulong Bongbong Marcos pala ang nagpauso. Kasi nga ho, nagbigay daw ho ng tips itong si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko para daw po mapaghandaan ang Super El Nino sa Pilipinas na may epekto sa supply ng tubig sa mga kabahayan. Ang sabi ho ng Pangulo, dapat daw ay bumili ang publiko ng balde o kaya timba at ipunin ang tubig ulan para magamit. Ayun, kaya naman pala, kala ko anong pinagkakaguluhan dyan sa yayasyano mo. Ang daming bumibili ng balde. Wow, kaya timba dahil yung pala eh, hinihikayat ngayon ni PBBM ang publiko na magkaroon ng maraming imbakan ng tubig. Dahil baka nga raw po bago pa matapos ang buwang ito, eh talagang mararanasan na natin yung pinangangambahang epekto ng Super El Nino. Eh, alam mo naman, kahit nga ako eh. Hanggat may nararanasan tayong tag-ulan, sabi ng mga kabarangay natin sa Pag-asa, take advantage nyo na yan dahil baka sa mga susunod na araw, linggo, buwan, eh talagang madalang na ang pag-ulan. Huwag naman sana, Lord.

You're listening to 90.7 Radio Orang.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
0: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
3: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radyo Oragon. You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

Big Double I 90.7 Radyo, Ragul Legazpi, AD for you and Janine Berdin sa kanilang Mahika. Sakto oras ngayon, 30 minutes makalipas na ika, 4 ng hapon, still on the second hour, sa ating pagsasama-sama. O ano na kapatid? Again, I'm looking for at least a couple of guys or girls na gustong manalo ho naman ng gift tag mula sa Universal Canning Incorporated. Ang may gawa ho ng Master Sardines, Family's Brand Sardines, Mikado Sardines, at ang paborito namin lahat, ang Atami Sardines. Magdadala ka lang ng isang lata at patutuong binili mo yan. Anywhere, I understand sa LCC available yan eh. Especially yung Atami at saka yung Family's Brand Sardines. Available yan sa lahat ng mga LCC, groceries, and stores. Expert Smart, oo. Okay, Fabi, punta na kagad. Dali kapatid dahil meron pang natitirang 30 minutes bago ako magpaalam. So, ibig sabihin, I'll be waiting only until 5 p.m. para maklaim nyo ang premyo nyo. Ang isang latang binili mo, papalitan ko yan ng sangkatutak na sardinas. Para ako na Express, kasama pa rin si Papa Rod.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, nata, no, anong namatayan mo?
0: Tingaman kayo ni Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako na nanaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo? Normal na 10 days na 10 days na hindi na one month. Hindi na po. Ngayon okay ka na, wala ng problema. Wala na po.
4: Sunoha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Honey, parang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
5: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
5: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: I can't fight this feeling any longer.
7: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
7: And today,
8: God gave me you.
7: You're on Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Only about 4 ticks away before alas 5 ho ng hapon. Seryoso na, pero kailangan ko na namang lumarga at umexit na. Anyways, I'm still giving you around 4 minutes bago ko ipamigay sa iba itong ating pong naman ipinamumudmud na sardinas, gift packs of sardinas. Wala ho naman sa Universal Canning Incorporated. Aha, ang kailangan ko lang talaga, meron isa lang magdala ng kahit man lang Atami sardines, Mikado sardines, Master sardines, and Families brand sardines. Matik yan kapatid, yung isang lata mong yan, papalitan ko ng sangkatuta. Sana gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. In the meantime, sige po, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na. Digita mo yung mga lab at pisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abang lang. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, pinaka walang iba, ang Kiss, ang Kiss sa bayo. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Tay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragun.
8: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
9: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Gloria Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at pinigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mga inaanak, si Tita Mara Salito sa programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan hatid sa iyo ng Means Well Center. Pag-usapan natin ngayon ang brain fog at neurometabolic dysfunction. Tandaan natin ang 7 commandments, sound mind, sound body. Sagutin muna natin itong mabilis na puzzle. Bakit kaya ang utak mo parang lumang computer na nag-hang kapag puyat ka? Pero pagkatapos uminom ng caffeine, biglang bibilis na naman ang takbo. Ano ba talaga ang nangyayari sa metabolism at brain function mo? Noong unang panahon, ang sleep deprivation ay ginagamit na interrogation tactic para sila ng cognitive processing ng isang tao. Sa biochemistry, kapag kulang ka sa tulog o sabog sa stress, bumababa ang ATP production sa mitochondria. Ang brain ay gumagamit

0: pinakamalaking porsyento ng energy kahit nakahiga ka lang. Kapag na-rupture ang energy balance na ito, ang cellular respiration sa loob ng neurons ay bumabagsak. Hindi na basta pagod lang ito. Isa itong neurometabolic dysfunction. Hatiin natin sa dalawang yugto ang reaction ng katawan para makita mo ang totoo. Early symptoms, brain fog, at mild cognitive impairment. Hirap kang mag-isip o mag-focus sa isang task. Executive dysfunction. Mabagal ang paggawa ng desisyon kahit sa simpleng problem lang. Low-grade fatigue. Lagi mabigat ang mata kahit kumpleto naman sa oras ng higa pero kulang sa quality sleep. Late symptoms. Neuroinflammation. Namamaga ang neural tissue dahil sa pagdami ng cytokines. Cellular apoptosis. Unti-unting namamatay ang mga brain cells dahil sa kawalan ng oxygen at tamang nutrients. Chronic metabolic breakdown. Tuluyan ang bumabagsak ang energy homeostasis ng buong katawan. Bakit nangyayari ito? Una, ang chronic stress ay naglalabas ng sobrang cortisol na sumisira sa hippocampus. Pangalawa, ang lack of sleep ay pumipigas sa lymphatic system na linisin ang mga metabolic waste products sa loob ng utak. Kung patuloy mong aabusin ang sistema mo gamit ang junk food at seed oils, masisirang gut-brain axis at masisiguro mong babagsak ang kalusugan mo. Para ayusin ang silang sistema, kailangan natin ng targeted protocol. Hindi pwede ang hula-hula lang. Tingnan natin ang ating mga produkto ng Nissan Santa na may bioactive compounds para sa brain repair. Niskapi 23 and 1, may Gota Cola, Ashwagandha at Ginseng para stimulate ang neurogenesis at laban ng cortisol overload. Jewel of the Orient, naglalaman ng Rugila Rosea, Jaugulan at Eskisandra para suportan ng adrenal function at cellular energy. Quantamine Plus, nagbibigay ng magnesium, potassium at zeolite para i-clear ang heavy metals at suportahan ang electrolyte balance sa loob ng neurons. Resercol, may ginkgo biloba at glutocola para sa microcirculation at pagdala ng oxygen sa utak. Ayon nga sa ating commandment, question everything. Huwag kang maniwala na normal lang ang antok na may kasamang matinding brain fog. I-audit ang iyong sistema ngayon na. Mga inaanak, si Tita Maricel ulit ito. Palawakin pa natin ang ating system audit tungkol sa brain fog at neurometabolic dysfunction para mas lalo ninyong maintindihan ang root cause ng sirang metabolism natin. Tandaan natin ang 7 commandments. Sound mind, sound body, at one is none, two is one. Tingnan natin ito bilang isang mechanical and hydraulic failure. Kapag ang brain mo ay barado sa toxins at walang maayos na energy supply, bumibigay ang buong hydraulic pressure ng katawan. Hindi lang sa pagkain galing ang kalaban, mga inaanak. Ang mga ginagamit mong commercial deodorants, makeups, lotions, at hair products ay puno ng phthalates at parabens. Ito ang mga xenoestrogens at endocrine disruptors na pumapasok sa cellular membrane at sinisira ang natural hormones mo. Kapag naapektuhan ang thyroid axis at adrenal glands, bumababa ang basal metabolic rate at direktang naapektuhan ang neurotransmitter synthesis sa utak. Ang epekto? Parang nagbuhos ka ng buhangin sa loob ng engine. Sumasabaw ang cellular signaling, bumabagal ang synaptic transmission, at lumalala ang neuroinflammation. Kung ano natin aayusin ito? Kailangan ng matinding system reset. Resistance exercise at myokines. Magbuhat ka! Kapag nag-contract ang mga malalaking muscles mo, naglalabas ito ng mga myokines na tumatawid sa blood-brain barrier para buhayin ang neurogenesis at protekta ng utak laban sa cognitive decline. Animal-based density. Itigil ang pag-asa sa tinapay at processed carbs. Kumain ng local animal foods tulad ng animal organs, pork, chicken, at fresh catch mula sa ating mga dagat na may kasamang local fats. Kailangan ng brain mo ang cholesterol at saturated fats para gumawa ng myelin sheath na nagpapabilis ng electrical signals sa pagitan ng mga neurons. Targeted product sparing. Ipares ang iyong pagkain sa Niskapi 2021 para sa neurogenesis. Gamitin ang Quantamine Plus para i-flush out ang mga heavy metals at chemicals mula sa mga ginagamit mong chemicals at sabayang Resercol para pabilisin ang microcirculation patungo sa utak mo. ayon nga sa ating commandments, self-reliance over superstition. Huwag kang umasa sa mga milagrong produkto o lotion kung patuloy mo namang nilalason ang iyong internal environment gamit ang maling chemicals at junk foods. Narito naman ang paborito nating segment, ang live radio interaction. Text mo, audit ko. Pakinggan natin ang mga nag-text dito sa ating booth. Si Inaanak Juan mula sa Legazpi. Tita Maricel, laging sabog ang utak ko pagising sa umaga. Tapos gumagamit ako ng commercial deodorant at pumada bago pumasok sa trabaho. Bakit kaya lutang pa rin ako? Inaanak, binabangasan mo ang endocrine system mo gamit ang mga chemicals sa mukha at kilikili mo. Pumasokan sa trabaho ng walang tamang cellular fuel, tapos inaasahan mong aandar ang neurons mo. Parang kotseng pilit pinapatakbo kahit walang spark plug. Uminom ka ng Mins Capiton 2-in-1 para sa iyong focus at iparte ito sa Quantamine Plus para tanggalin ang toxins na sinisipsap ng balat mo mula sa mga pinapahid mo. Si Inaanak na Rufina mula sa Albay District. Tita, hirap na ako mag-focus sa task ko sa opisina. Pero tinapay at kape ang agahan ko. Tapos naglalagay pa ako ng iba't ibang makeup para hindi mukhang pagod. Yan ang tinatawag nating metabolic trap. Nilalasan mo ang gut-brain axis mo sa puro refined carbs at pinapatay ang liver mo sa synthetic chemicals ng makeup. Bagsak ang ATP mo kaya sabog ang cognitive processing mo. Itigil mo muna ang tinapay. Kumain ka ng pork at fresh catch na may local fats. Tapos uminom ka ng Resorb para luminis ang microcirculation patungo sa utak mo. Mga Inaanak, si Tita Maricel ulit ito. Handa na ba kayong buwagin ang mga kasinungalingan ng industriya? Huwag tayong papadala sa mga matatamis na salita ng mga korporasyon na gustong panatilihin tayong mangmang at nakadepende sa kanilang mga peking produkto. Bago tayo sumabak sa uling yugto ng ating malalim na system audit, ihanda ang iyong mga isip dahil ilalapag natin ang mga totoong datos. Tanda natin ang 7 commandments. Question everything at stand tall, see the flood. Mga Inaanak, buwagin natin ang dalawang malaking kasinungalingan na pilit ipinapakain sa ating industriya araw-araw. Myth number 1, normal lang ang brain fog. Kapag tumatanda ka o puyat, kailangan mo lang mag-coffee break at magpahinga. Isang malaking kasinungalingan ito, ang totoong dahilan ng pagsabog ng isip mo ay ang chronic neuroinflammation at pagbagsak ng cellular respiration sa loob ng iyong mga neurons. Kapag ang iyong mitochondria ay nawala ng kakayang gumawa ng sapat na ATP, ang buong sistema ng utak mo mag-aala computer na naghahang. Hindi solusyon ang simpleng pikit kung patuloy mong nilalasan ang gut-brain axis mo ng seed oils at refined carbs. Myth number 2, ligtas at natural ang mga commercial skincare, cosmetics, at personal care products kaya walang direktang epekto sa utak mo. Mali! Ang mga estrogen, phthalates at parabens na pinapayad mo sa balat mo araw-araw ay dumidiretso sa iyong bloodstream, binabago ang balanse ng iyong thyroid axis, at pinapatay ang cognitive processing mo mula sa loob. Huwag kang mag-ilusyon na ligtas ang mga ito dahil lang mabango. Sandali lang mga Inaanak, huminto muna kayo at pag-isipang mabuti habang pinapahiran ninyo ang inyong mga mukha ng mga chemical at kumakain ng mga pagkain galing sa lata at plastic, pinapatay ninyo ang inyong sariling sovereignty. Panahon na para magising sa totoong sistema, para masalba ang ating mga katawan, in-map natin ang mga produkto ng Mins Wellness Center sa mga nasilang biological pathways. Mins Capit 23N1, naglalaman ng Gotokona, Ashwagandha at ginseng para stimulate ang neurogenesis at labanan ng cortisol overload sa utak. Mins Juice, may bumira, barley at spirulina para magbigay ng antioxidants na naglilinis ng oxidative stress sa cellular level. Fit and Beauty 10-in-1, may green tea extract at L-carnitine para tulungan ng mitochondria na sunugin ang energy ng mahusay. Firmax, gumagamit ng wild yam at soy stem cells para i-support ang endocrine system laban sa mga nakalalasong chemicals sa paligid. Quantamine Plus, nagbibigay ng zeolite at minerals para i-flush out ang mga heavy metals mula sa katawan. Jewel of the Orient, may Regula Rosea at Eskisandra para palakasin ang adrenal function at mapanatili ang energy homeostasis. Reliherb, may alpha-lipoic acid at silimarin poly-detoxify ang liver na siyang naglilinis ng mga lasa sa metabolism. Curcumin, pinagsamang curcumin at piperine para patayin ang systemic inflammation sa buong katawan. SUC blocker, may ampalaya at banaba para i-regulate ang blood sugar at maiwasan ang insulin resistance na sumisira sa brain. Resercon, may ginkgo biloba at butukola para pabilisin ang microcirculation at dalhin ang tamang oxygen sa cerebral cortex. Mga inaanak, mainit at humid ngayon dito sa labas. Kaya mabilis ma-dehydrate ang utak ninyo at bumagsak ang electrolyte balance ng inyong mga selula. Huwag kayong padadala sa malaking flood. Ang sistema ng industriya na pilit nagpapakain sa atin ng junk food at magpapatali sa atin sa mga peking produkto para lang kontrolin ang kalusugan natin. Tumayo kayo sa inyong mga paa. Support only. No treatment claims, no dosages. Inaanak, itigil na ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pampagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap neto ay Goto Cola, Ashwagandha, Consental, Ginseng, Agaricus, Guyabano, Spirulina, Mangosteen, Psyllium Husk, Chia Seeds, Purple Corn, Tongkat Ali, Maca, Turmeric, Moringa, Bilberry, Green Coffee at Stevia. 23 active ingredients, inaanak. Hindi lang ito basta masarap. Ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basehan. Narito ang mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Nin's Cafe.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Rosario.
1: Oo. Anong masasabi mo sa mga bitamina ko at kape?
2: Madama

0: kon mo ah. Ako ay singpinta, napapagal na.
1: Napapagal ako na ng plaon. Kaya kung sudok laon na na comfort, sa ipalabahan ko na dyan, alam mo, meron ko sa tali ang nabay na mismo. Tatawang lang, ito lima.
0: Ilang taong ka naligtis ako?
1: Dahil ba masang taon?
0: Dahil pa sang taon. Pero ang masasabi mo, pag nakainom ka kang supplement ko.
1: Oo, ito ka, yan.
0: Totoo. Pero ang kape ang naiinom mo maghapon?
1: Duwang isang nga na itulong.
0: Na natulog kang maayos.
1: Ay, yung mga isang siya ako magkanda yan, babe. Talagang, ay, talagang. Kasi parang nabaga magbuhat. Mag-eridin na kita kang dyan.
0: Ayo, pero maray.
1: Oh, maray. May talagang.
0: Nakatulog, nakasiar.
1: Malayon ang siar ko dyan.

0: Hi Kim, taga saan ka?
1: Taga San Vicente po.
0: Oh, ano yung sabi mo na nung uminom ka ng
1: ano po, mince sabi po, at saka yung mince juice.
0: Mince juice, ano nangyari? Meron bang ano?
1: Yung bukol po.
0: Gano'ng kalaki ang bukol?
1: Parang jolin po.
0: Oo. Oh, ano yan? Sumasakit, kumakate?
1: Sumasakit, kumakate. Tapos nung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may

0: Yung Nin's Cafe.
1: Cafe po, Nin's
0: yan lang ang iniinom mo. So, ano lang, tig-isang box mo lang binigay ko sa iyo, may lumabas na.
1: Opo.
0: Sige, diretso mo lang ha, para lalang mawala na yung mga bukong mo.
2: Ano yung mabalik? Ano madaman ang pangalan mo?
3: Blanca Cupino po.
2: Ano ang mai-share mo, testimony mo sa kape na talagang totoong nangyari
3: kayo? Ay, i-share ko lang po sa ininom kong Nin's Coffee 23-in-1 na effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nireregla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga malalaking dugo.
2: Nasinlaki
3: ng palad ko. Natakot pa nga ako. Kasi, bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, sinabot nga ng 2 weeks na higit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo. Grabe talaga, kaya effective talaga ang Nin's Coffee.
2: Ang ilang beses ka nakape?
3: Dati, 3 times ko para lumabas lahat. Ngayon, 2 times na lang. Kaya okay na ang pakiramdam ko.
2: Nakatulog ka maayos?
3: Medyo.
2: Magaan sa pakiramdam,
3: lalo yung sa juice.
0: Nanay, ang pangalan mo? Taga saan ka po? Nanay, nata nagdidika. Ano ang pigmamati mo?
4: Medyo, ayan po, matangray ang nahalawas ang mga kamon, ang bibig, ang tuhol. Tapos, ang pag, ayan, maloy, ang pag, ipag-ingay mo po.
0: Oo, madali ka mapagal. Hingal? Nangangaturog da eh.
4: Nakaturog man po, kaya nangangaturog.
0: Diet? Kulang? Mga pirang di pa na lang ang nalalakaw mukha itong bago ka nagdigdig.
4: Kalahalili mo sa mga yun, lalo pirang nagtundang yan.
0: Tingal ka na. Sabi ka na nagkaparalakaw.
4: Iba po po, kaya lang sabi mo mga kayo, no?
0: Magwara exercise.
4: Pagkainin.
0: So sige, simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, nakapirambulan ka na.
4: Ano na, siguro ano na.
0: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapagal?
4: Maray po.
0: Maray na? Hindi ka na po pig-ingal?
4: Hihingal pa man, kaya
0: na. Bako na ang kandato. Deep na sana.
4: Yes.
0: Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko, garo.
0: Magaan?
4: Magaan.
0: Pagkaturog mo?
4: Pagturog mo, okay mo naman po.
0: Ayun, so pag-CR mo?
4: Hindi mo.
0: Maayos na? Maray so kape?
4: Hindi po.
0: Ma'am Elma! Ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa kanyang, sa may gilid ng mukha niya, sa may...
4: Nung nag-inom kami ng Nin's Coffee, sa mga 3 to 4 days, nakita ko parang nahinog.
0: Nahinog yung bukol niya. Gano'ng kalaki? Maliit sa itlog?
4: Parang yung oval ang style niya, oval ang kalaki niya. Basta dito,
0: kumbok
4: talaga siya.
0: Oo. Ilang taon na yun? Pero hindi naman sumasakit.
4: Hindi naman sumasakit yun.
0: Kaya hindi niya iniinda.
4: Tapos, ano nga lang yun, hindi naman gano'ng masyado malaki.
0: Hmm.
4: Pero nung nag-inom nga kami ng Nin's Coffee, nakita ko parang nanginom siya na lumalaki.
0: Hmm.
4: Ba't parang makikulat na taranta ko, sabi ko, ipagitulan natin yan.

0: So, may nagturoan niya ba yan? Hindi pa yung lumabas na marami. Tapos, after 2 days na, yun, kanina lang, kanina, nung nilinisan ko yung tumutulog, paghawaki ko,
1: dugo,
0: bumulwak, at hanggang din sa kamay ko.
1: Talaga? Nana?
0: Nana naman, isyo.
1: Ngayon, maliit na bagay siya nakita ko.
0: Oo, kuyupos na siya.
1: Kuyupos na. Ito yung pinainom, ito lang pinainom mo?
0: Ito, this is cold.
1: Minis kape lang, pakita mo nga ko yan.
0: Bumili ako ngayon kasi ubus na. Masarap talaga siya.
1: Hello, ma'am! Ano yung testimony mo sa kape?
0: Ay, yung kape.
1: Minis kape.
0: Kape. Basta yung ano ko doon, hindi ako nahirapan doon.
1: Dati, ilang beses ka lang in 1 week nagpo-poops?
0: Twice or 3 times. Basta...
1: 3 times lang a week? Mm-hmm. Ngayon, sa isang araw, ilang beses ka na mag-poops?
0: Dati, once lang every
1: once
0: day.
1: Once lang every day.
0: Hindi, itong mga nakaraan. Nagtutunang 2 pieces na sa beses. Dalawang beses.
1: Dalawang beses ka na. Dahil sa Nin's Cafe?
0: Yes.
1: Nin's Cafe lang. Tapos, anong naramdaman mo paggabi na hindi ka na nakakatulog? Kumusta yung pagtulog mo after mong uminom ng Nin's Cafe?
0: Masarap ang tulog. Saka maaga ko ang tuking.
1: Alas 9, tulog ka na?
0: Yes.
1: Dati, anong oras ka na?
0: 12.
1: Ay, grabe. Ano, 1. Ngayon, anong oras ka gumigising?
0: Nag-FB na lang ako dyan para
1: makatulog.
0: Para ang tuking ako.
1: Oo, pagising mo, anong oras ka nagigising?

0: Ngayon, ano oras ka nagugising pag nakakape ka?
1: 7, kung hindi pa pupukaw ni Mr. Po.
0: Nalilate ka sa trabaho?
1: Hindi nga, kasi hindi naman ako nagtatrabaho. Ano, basta, ano, siyempre, dati-dati, 6 a.m.
0: Gising ka na.
1: Ay, ngayon, kita mo, ito na naman ako kanina.
0: Late ka na.
1: Ito na naman ako kanina kasi, gising ako.
0: Siyempre. Sabi nga na.
1: Ito na ako niya, May.
0: Maka
1: na. Maalusan na kita.
0: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
2: Ako po, si Pilarin Marshall.
0: Taga saan ka, nanay?
2: Taga Barangay Talohong, Tigaon po.
0: Tigaon. Oh, nanay, ano ang problema mo? Ba't nagpunta ka dito?
2: Nanay, kuyan po ako kang matakot. Medyo coma ako.
0: Tapos, nung nagpa-ice pa ka na ba?
2: Sarang beses pa lang pa ako nagpa-ice pa.
0: Nung makapatapos ng pagpa-ice pa mo, anong naramdaman mo?
2: Kirak yung Diyos po na hinay. Kuyan po na, namati ko na may pagbabago. At saka...
0: Anong pagbabago? Anong namati ko?
2: Ito po mahali na itong mga itong...
3: Mga inaanak, kung seryoso kayo sa pag-aayos ng inyong katawan, narito ang listahan ng mga produkto ng Nice Wellness Center. I-audit ninyo ng mabuti. Ang kalusugan ninyo ang nakataya rito. Nice Cafe 23-in-1. Itigil na ang mga instant coffee na puro sugar. Ang Nice Cafe 23-in-1 ay idinisenyo bilang cognitive at metabolic support. Ang mga sangkap neto ay ang Goto Cola, Ashwagandha, Consental, Ginseng, Agaricus, Guyabano, Spirulina, Mangosteen, Psyllium, Chia, Purple Corn, Tongkat Ali, Maca, Turmeric, Moringa, Bilberry, Green Coffee at Stevia. 23 active components para sa utak, stamina at immune system mo. I-audit ang iyong kape, i-optimize ang iyong system. Mince Juice. Ang Mince Juice ay iyong daily wellness protocol para sa total cellular protection. Siksik sa bumira, barley, mangosteen, moringa, asay, guyabano, stevia, wheatgrass, goji, grapeseed, camu, cranberry, blueberry, hibiscus at ashwagandha. Isang tactical strike laban sa inflammation at sa overall health wellness. Huwag mag-symptom management, mag-repair tayo sa cellular level. Fit and Beauty 10-in-1. Ang Fit and Beauty ay hindi lang panglabas, ito ay suporta sa iyong internal metabolic health. Taglay nito ang melon extract, marine collagen, L-glutathione, L-carnitine, garcinia, sodium ascorbate, probiotics, stevia at green tea extract para sa balat, metabolism at gut health. Totoong ganda sa loob at sa labas. Fermax. Ang Fermax ay hindi lang basta cream. Ito ay isang bio-treatment na gumagamit ng nanotechnology para sa mas mabilis na absorption sa iyong katawan. Gamit ang Kigelia Africana, Wild Gem, Aloe Vera, Soy Stem Cells, Tongkat Ali, Manjikani at Vitamins A, B3, B5 at E. Binuo ito upang suporta ng hormonal balance at skin elasticity. Tumutulong ito sa pag-form ng balat, pag-restore ng collagen at pagbawas sa mga signs of aging. Hormonal balance sa skin repair, isang holistic approach sa iyong external at internal wellness. Julep de Orient. Ang Julep de Orient ay isang super adaptogenic tonic na idinisenyo para suportahan ang katawan sa harap ng matinding stress. Ang patent-pending blend na ito ay nakabase sa jawgulan, ang immortal herb, kasama ang quercetin, rhodiola rosea, aronia, camu-camu, edelberry, amla, jujube, cadenopsis, schisandra, cranberry, astragalus, luhan guo, ginger, asay, goji, noni at mangosteen. Nagbibigay ito ng antioxidant capacity na katumbas ng 15 servings ng prutas at gulay sa bawat shot. Isang mabilis at mabisang paraan para sa iyong daily antioxidant at adaptogenic support. Quantamine Plus, mineral at antioxidant support. Naglalaman ng sodium ascorbate, cellulite, magnesium, potassium, calcium, iron at zinc sa mineral water base pang detox sa cellular level. Tamang mineral ang pundasyon para sa iyong kalusugan na laging ma-action. Rally Herb. detox para sa iyong internal organs. Naglalaman ng Makeheads, Whisker, Sambong, Banaba, Silymarin, Turmeric, at Alpha Lipoic Acid. Panlinis sa kidney at liver na walang hangganan. Toxin buildup ay iwasan para laging nasa kondisyon ng katawan. Curcumin, ang iyong anti-inflammatory na sabukna. Naglalaman ng curcumin, hyphene at ginger para sa systemic inflammation. Inflammation ay labanan na sa kalikasan ng sagot sa bawat karamdaman. SUC blocker, disiplina sa sugar, yan ang layunin. Naglalaman ng ampalaya, banaba, turmeric, lemongrass, fennel, at hawthorn berry. Pampababa ng blood sugar na dapat mong abutin. Sa sugar na kontrolado, kalusugin mo'y sigurado. Resercol, protection sa ugat at daloy ng dugo. Naglalaman ng ginkgo biloba, gotocola, garlic, at horse chestnut para sa vascular health na hindi magkakaroon ng bara sa loob ng iyong katawan. Ugat ay alagaan, bara sa daluyan ay iwasan.
4: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Branch ay matatagpuan sa M&M Plaza, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Ang Ming's Wellness Center ay bukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Andyan po ako every Wednesday simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ang Ming's Wellness Center Pulangi Branch ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Ang Ming's Wellness Center ay bukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Andyan po ako every Saturday, 10 to 12 a.m. Ang Ming's Wellness Center Sarsogon Branch ay matatagpuan sa 1197 Caldineva M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sarsogon City. Kami po ay bukas Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Andyan po ako every Tuesday, 10 to 3 p.m. Ang Ming's Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center ay matatagpuan sa 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. Sa tabi lang po yan ang Seroma Fitness Gym. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Andyan po ako every Friday, 1 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center ay matatagpuan sa 1SP Lanusa Street, San Francisco, Aiga City.
5: Yes, hello! Magandang buhay mga ka-wellness! Andito na ang inyong lingkod. Maraming salamat, Sir Rene Palopago. Ayan, nakahukap na ba kayo? And syempre, sa lahat po ng mga station na hanggang ngayon ay nasa Ming's Wellness Center, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-negosyo sa atin. Siyempre, kung hindi dahil sa inyo, hindi mabubuhay yung wellness center ko dyan. Kaya lang, siyempre, ngayon pong mahina, talagang nararanasan natin yung taghina. Ano? Dahil sa taas ng mga bilihin, sa taas ng gasolina, lahat nagtaasan. So, ako lang ata ang hindi nagtaas. Hindi ako tumaas. Yung high heels ko, ginawa ko ng 6 inches. O, di ba? 5'6 na ako. Dati 5 flat lang ako. Ngayon, 5'6. Pag natapilok, kawawa naman yung paa. Ngayon ha, so kahapon, nag-concert ako. O, di ba? Meron pa akong gustong kantahin. Kinakanta ko kanina sa ano, sa sasakyan ko. Ito ha. Oh, wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit na kalayaan mo. O, diba? Kahit palayain kita ay papayagan ko dahil mahal na mahal kita. Aray ko, ang sakit. Alam niyo mga kaibigan, ganun talaga ang buhay. Pag matagal na kayong magkasama, ha? Yung iba naghihiwalay na dahil sila ay nai-inlove sa iba. Ha? Kaya ako, nawala. Resume. Okay. Ganitong gagawin nyo, mga mami, ha? Pag ang asawa nyo, nafe-feel nyo na meron ng ibang laging naka-cellphone, laging nagtatawag, kahit andyan ka, nagsiselfone, gabi-gabi, i-check nyo po yung mga messages niya. Pag hindi kayo pinahawak ng cellphone, ay, meron yan ka-chat. Ha? Meron yan ka-chat. Kaya pag sinabing, may code, anong code-code mo dyan? Buksan mo yan. Kung hindi, babasagin ko yan. Ganun lang naman. Tapos, nakita mo, mayroong babae. Sabi mo naman ng babae, pwede mo ba akong sunduin? Sunduin mo. Gusto mo sunduin kita ng barel? Ayun. Nung makita ko yung sabi, pwede mo akong sunduin? Yun. Ratsyada na ang mura. Ha? Tapos, taga saan ka? Pupuntahan kita dyan. Mas mabuti na yung maaga pa lang. Napuputol mo na yung kanilang pagmamahalan. Di ba, Noy? Tinamahan si Joko. Hindi. Minsan kasi pag yung lalaki nasa 30 pa lang hanggang 50, magatulon pa yan. Pero pag sisinta na, natultugo na yan. Day na yan, maubra. Kaya, di ba, ang dami-dami ngayong inaatake sa puso kasi sisinta na, nagpa 5 times pa daw. Pagkatapos ng 5 round, ayun, inatake na sa puso. Ang masakit, dun pa sa hotel, inatake. Diba? At saka naman po, sa mga kalalakihan dyan, makontento na kayo sa asawa nyo. Mabuti kung mayaman kayo. Lahat ng luho ng asawa mo, lahat ng luho ng nene mo, ay pwede. Diba? Nakaka-stress ata yan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit marami ang inaatake sa puso ngayon ng mga nanay. Iyak ng iyak. Hello, Alvin. Magandang hapon. O, diba? Si Alvin ay nag-share. Baka mamaya manalo ka. Okay. Salamat, Alvin. Kahit wala na ako dyan sa radio station mo at umalis na ako, patuloy ka pa rin nagbibigay suporta sa akin. Ayan, ha? Sabi ko nga po, pag hindi umayos yung benta natin, next year hindi na ako mag-radyo. Lahat ng radyo ko, tatanggalin ko na. O, di ba? Ayan na. So, mga kaibigan, alam nyo kung ilan po ang nakinig saan, nanood sa akin kahapon, nung kumanta ako, 5K. Wow! So, meron pa pala akong ibubuga pag ako kumanta, meron pag makikinig. O, di ba? Sana mapili ako sa kape or load. O sige, mamaya-maya, mamimigay ako kasi, ayan mga kaibigan, masaya ako kasi may outreach na po ako. Sa Sabado, mamimigay kami ng 300 na bata ang bibigyan namin ng Nin's Juice at food feeding dyan sa Lapu-Lapu. Sa Lunes naman, 300 na bata ang ating papakainin. 300 to 400 na bata feeding program dyan sa Rizal Street at bibigyan natin sila ng Nin's Juice at 1 litrong tubig na alkaline. Kasi alam niyo mga kaibigan, grabe pa ang dengue ngayon, ha? Yung kasama ko sa bahay, yung aking tawag dito, katulong sa bahay, na dengue yung anak niya na sekretary ko. 3 days lang yan sa hospital, 30,000 ang binayaran. Buti 3 days lang kasi binigyan ko agad ng alkaline water at Nin's Juice. Ngayon, sa Taisan, maraming na-dengue. Ngayon, yung anak niya, dalaga na, 18 years old na, na-dengue ulit yung youngest niyang anak. So, 1 week na ang fever, nung pina-check up niya, dengue rin. Buti na lang, binigyan ko naman ng isang box na Nin's Juice at alkaline water. O ngayon, pang 1 week, okay na. Kaya mga maraming salamat, Lord. Lagi mo po akong tinutulungan. Kaya kayo dyan, pasensya na last time. Sabi ko, walang nangihingi. Yung pala, yung mga messages nila na spam. nakita ko nasa spam. So hindi ako nakapag-reply, hindi ako nakapagbigay. Buti na lang walang namatay. Kung hindi, sasisihin ko 'yung sarili ko kasi nag-text sila sa akin tapos hindi ko nabigyan. Ha? So, mga kaibigan, pinapamigay ko po ang alkaline water ko at aking Nin's juice pag kayo ay humingi. Basta 'yung may mga dengue lang po kasi alam ko po 'yung may mga dengue, pag kayo inabot sa hospital ng 10 araw, mga 300,000 lang naman ang babayaran nyo sa private. Kaya dapat 3 araw lang labas na kayo. Humingi kayo sa akin at bibigyan ko po kayo, okay? Avid listeners in your program at 94.5 Gowa Kamsur. Pa-shoutout po sa mga family Pasyona in Partido area. Hello! Erlinda Camacho, nakikinig siya sa FMR. And hello sa mga taga Gowa na nakikinig po dyan sa Kakampi. O, diba? Lagi ako nabubulol sa Kakampi. And syempre, mga kaibigan, ang ating ipapamigay ngayong araw na to, pag birthday mo, meron ka sa aking regalo. Sino may birthday dyan? Pero, syempre, pag nagsabi kang birthday mo, titingnan ko yung ID mo, ha? Yan, meron kang regalo sa akin na pearl. Okay? And syempre, sabi ko po sa inyo, babalik na po ako sa pag-outreach. Alam niyo mga kaibigan, nagpaikot na po ako sa mga barangay. Kaya lang yung iba talagang barangay kapitan, ayaw akong payagan. Ang sa akin lang naman sana ay mapainom ko ng Nin's juice yung mga batang paslit para pag kinagat ng dengue virus na lamok na may dengue virus, malakas yung immune system. So, kasi po, dumating na po yung 5,000 boxes na Nin's juice na in-order ko na ipapamigay ko sa mga bata. Kaya gusto ko po talagang umikot, ha, para mapainom at makita ng nanay na maganda sa kalusugan ang Nin's juice at dapat nilang painumin ng mga anak nila para hindi na po mamatay sa pagiging weak ang immune system. Kasi ang mga bata, mga kaibigan, pag weak ang immune system niyan, lalakihan nila yan. And pagdating ng panahon na tinamaan sila ng malalang sakit, kagaya ng sakit ngayon na nangyayari sa Russia, 24 hours lang, pag wala kang vaccine, patay ka, dedo ka. So ang dami pong namamatay ngayon. Mas malala pa po to sa COVID, kaya mag-protection na po kayo. Anong gagawin? Mag-condom. Ay hindi, mali. Ang gagawin niyo po, uminom kayo ng mga food supplement, tanggalin niyo po yung sakit niyo sa baga. Ano ang mga sign na may kasakit kayo sa baga? Madali kayong hingalin, kapusin ang hininga, tapos nag-wheezing yung inyong dibdib, and meron kayong mga maulanan lang, may ubot sipuna. Maulanan lang, inom lang ng malamig, may ubot sipuna. Ngayon, kung hindi niyo papalakasin ang inyong immune system, baka maulit-ulit yung mga nangyari noon na COVID na meron pong or marami ang namatay. Okay? Meron din po akong kapamilyang namatay. Kaya ay hindi po ang anak, madam, kasi yung earrings ko po ay panggurang. Okay? Di po kasama ang anak. Okay? So yung mga nanay diyan na birthday ngayon. Okay, so meron pa akong 5 na lang na ipapamigay na pearl. Okay, yung binigay kong pearl. So mamimigay po tayo. Yan, Ma'am Tabe, ako nakaduman sa Sorsogon. Okay, kung kayo po ay nanalo, 1 week na lang po ang palugit ng inyong mga napanalunan. Dapat kunin nyo na po lahat, ha. Kasi yung iba dyan, after 3 months kinukuha, nagkakagulo-gulo po pag after 3 months kinukuha or 1 month. 1 week lang pag hindi nyo po nakuha, forfeited. Kaya tingnan nyo na po yung mga nanalo sa akin para kung kayo yon, makuha nyo agad. Ang pagkuha po ng mga napanalunan ay hapon lang. Bawal po ang umaga, ha? O sige, ano ba ang magandang itopic ngayong araw na to, mga kaibigan? Meron ba kayong gustong itopic, mga kaibigan? O, yung gusto nating itopic, yung hepatitis B. So, bago po natin itopic yung hepatitis B, eto po, wala, Ay, ayan, yan. Yung cellphone ko, naka-charge. Alam niya ang problema ko ngayon. Yung BDO hanggang ngayon offline. O, di ba? Offline ang BDO. Paano na yan kung kukuha ka ng pera sa BDO? Offline, bukas na. Ayan ha. O, sige. Asa na nga yung aking patotoo? Tapos itatopic natin yon. Aha. Meron po akong napagaling. 2 months lang, hepatitis B. 2 anak niya, napagaling ko po. Pero yung unang anak niya, kasi 2013, nagka-hepatitis B. Wala pa ako nun sa Naga City. 2014 po ako, nagpunta ng Naga City. So, 2013, nagkaroon ng sakit yung kanyang anak. Hindi ko napagaling. 2 years pong pabalik-balik sa hospital. After 2 years, namatay din. Tapos, gumastos pa siya ng 500,000. Okay? Meron po kaming promo ngayon. 50% ang lahat ng check-up, eye spa, ear spa, eyewear, therapy. Punta lang kayo sa Nins Wellness Center hanggang katapusan po yan. Kung kayo po ay merong mga kaibigan, kamag-anak na may sakit na hepatitis B or ano man na, HEPA, maraming klase kasi yan. Panoorin nyo or pakinggan nyo po itong patutuo ko. 2 months lang po ang hepatitis B sa akin. Magaling na ha. Ito po.
6: Morning, anong pangalan mo?
7: Ako si Jocelyn Miserio.
6: Taga
7: My God, Mom Milao.
6: Oo. Saan mo ako nadangog? Natatinaramat ito si Ago.
7: Sa kaba ko pa kang inot magpadaran. Nagpagulong naman si aki ko.
6: Narahay po?
7: Narahay.
6: Anong helang kang aki mo?
7: HEPA B.
6: Talaga? Nagpirambulan sana siya sa kuya, nagpabulong?
7: Nagduwa po.
6: 2 maray na?
7: Iyo po.
6: So, kang inot, nagpapa-injection siya sa hospital, di may Ayo. Result. Kang pinainom mo kong mga supplement ko,
7: pagkatapos ka, po siya. Maray na. Po siya. Tapos po siya, gun po, nagkatarangkaso po kami.
6: Mm-hmm.
7: Tapos, itong nahadit po ko, ta, nagyelo na po siya.
6: Nagyelo na sa lawas, pati mata?
7: Iyo po, tapos uihi niya. Sabi niya, no, tinarami na siya kibaskun niya sa pili. Ito da ang nana na daa po.
6: Nana na sa liver?
7: O, sa
6: saka
7: kidney.
6: Sa kidney. Oo.
7: Tapos, itong dadarawang ko siya sa hospital, dahil na nga niya ako kay Nins na lang niya ako. Kamagay yung dumanday, pamadakula ang tulak mo.
6: Mm-hmm.
7: So, kaya, eh, dahil po kami nagkamaling dinara po, eh, dinarahay po ang agam ko.
6: Sarang bulan pa
7: lang. Sisay po, na gusto itry po nindo sa Nins.
6: Wow.
7: Center.
6: Oh, anong mga nahiling mo siya kang inom na pa nag-inom kang bulong ko?
7: Nagbago na po, bago na po siyang yelo, bago na siyang itong, kang inot po ka, dahil ko nakakaturog ka, iyan si Day man siya nakakaturo.
6: Sige nga, limpasay.
7: Iyo, tamakulog kong ano-ano. Ngunyan po, nagbulong na po ni Ma'am Nins. Ngunyan, narahay na po. Dahil po kamo mabasol po. Di ka mo magdara.
6: Maski da mahal, pero...
7: Okay lang po yan, basta marahay ang
6: pasyente. Marahay ang pasyente.
7: Ganoon mo man po kung barato, dahil marahay.
6: Alo, yun man marahay. Di ba? Salamat,
7: salamat,
6: madam.
7: Okay.
5: Ayan, ano po ba ang reason bakit nagkakaroon ng hepatitis B kahit bata pa? Ha, kasi alam niyo mga kaibigan, nagkakaroon po ng sakit sa liver yung mga lalaking may mga bisyo. Ah, so, eh wala pa namang ano, bisyo yung mga bata. Bakit nagkakaroon sila ng ganung sakit? Ah, so yan po ang tanong natin. At paano ba natin yan maiiwasan, mga kaibigan? Oh, ayan ha. So, yung mga lalaki dyan, nagkakaroon sila ng sakit sa liver pag sila po ay manginginom. Ah, so, hindi man po yan, sakit sa liver, kagaya niyan, yung isang anak ng kakilala natin. Ha? Kahapon lang, inatake sa puso at age of 32. Bakit inatake sa puso? 32 pa lang, gabi-gabi daw po umiinom ng alak at nagyosi. O diba? Pag gabi-gabi, umiinom kayo ng alak at nagyosi kayo, anong pwedeng mangyari sa inyo? Mababara po yung inyong mga ugat dahil po sa kakasip-sip ng sigarilyo. Okay? O, ano mangyayari pag ikaw po ay nabara ng ugat mo? O di syempre, atakihin ka sa puso or ma-stroke ka. Ngayon, kung talagang sobra nakakipot yung ugat mo sa puso, mura lang naman ang pagpabypass. 800,000 o pero hindi mo sure kung after katapos ng bypass mo mabubuhay ka pa. Kaya ang gagawin natin, mag-ingat po tayo mga kaibigan. Huwag po puro bisyo, okay lang pong uminom pero mga twice a week, ganyan. Tapos ang inyong mga pulutan, mga isda na lang. Huwag na po mga lechon de leche o lechon kawali, di ba? Kasi po yan ay delikado po na makabara sa ugat nyo. Ah, so, ang hepatitis B daw ay virus po yan, ano? Bakit nagkakaroon ng virus sa ating liver? Infection kasi. Ha? So, inaatake nito ang liver and pwede pong maging acute or maging chronic disease. So, dapat mga kaibigan, maingat tayo sa ating mga kinakain. Masarap po ang mga pagkain, lalo na kung bawal. Ano? Delikado po ang acute hepatitis B. From mild to serious. Pero sa akin mga kaibigan, mild pa lang, nagagamot na natin. Sabi ko nga po sa inyo, yung asawa ko po at 2014, kung makita nyo po, ipopost ko yung kanyang itsura. Pero after 2 months, 3 months, ang SGPT niya 189, papunta na siya sa liver cirrhosis. Violet na yung skin niya, yung mata niya, yellowish na, tapos ang laki ng tiyan niya, parang 9 months na buntis. Tapos po, hindi naman siya gumagaling dun sa kanyang gamot for 14 years. Ah, 14 years siyang may liver cirrhosis. So, ang ginawa ko po, nung ako po ay maging practitioner, siyang una kong ginamot. Yung una ako muna. Ang pinainom ko lang sa kanya ay Ninus juice at Guayabano juice. Kasi yun pa lang po ang gamot ko noon na supplement ko. Eto ha, so ko, ang hepatitis B or ang liver cirrhosis, hindi po yan namamalayan hanggat hindi pa malala. Kaya lang, pag malala na, baka hindi mo na po kayanin. Lalong-lalo na ang hepatitis B. 2 years lang patay na yan. Ha? Kung gusto niyo pong mas madali ang pagaling, 2 months sa akin, ayan o, nagpatotoo na. Okay? So, hepatitis B. Kuya, meron ka bang ano, Gcash dyan? Ito o, yung mga nagpapa-Gcash. I-Gcash ko na ha. Sakit sa tiyan. Ah, lalo na dito sa may gitna. Laging masakit. Pag kumain, masakit. Pag nalagyan ng pagkain yung tiyan, masakit. Pag hindi kumakain, masakit. Wala nang oras na hindi masakit. O, di ba? Kaya wala na tayong ganang kumain pag lagi na lang nararamdaman ng sakit. Ayan ha, pag meron po kayong nakitang dark na urine or nagkulay kape na yung urine nyo or orange, delikado po yan. Magpatingin na po kayo sa doktor. Kung ayaw nyo pong mag-inom ng mga synthetic drugs, akin na lang po kayo magpagamot. Pabalik-balik na fever. Pabalik-balik na fever. Wala nang ganang kumain. Laging masakit ang tiyan, nagsusuka, nangihina, madaling mapagod, at naninilaw na. So, yan ang sign. Pati mata mo, yung kaputian ng mata mo, nagina pong yellowish. Kaya, dapat magpa-check up na po kayo. Kasi, pag meron kang hepatitis B, pati yung mga kapamilya mo, ay dapat hindi ka na po kakain ng kasama sila. Ha? Kasi po, yan. Lalong-lalo na kung ang asawa mo, walang hepa pero ikaw meron. Usually kasi, yung hepatitis, mga kaibigan, pag madumi yung inyong environment, halimbawa, ang cost niyan ha, halimbawa, ang negosyo niyo po ay, alam niyo yung nagkikilo-kilo ng mga basura, yung mga plastic, lansang, nasa air yung dumi. Nai-inhale. Hindi lang yan, ha? Ang hepatitis B ay pwedeng maipasa sa asawa through blood. Halimbawa, nag-donate ka ng blood. Hindi mo alam may hepatitis ka pala. Yung mga nabigyan mo ng blood, magkakaroon na rin sila ng hepatitis. Or body fluids. Pwede naman po na yung katrabaho mo pala may hepatitis B, tapos laging may sipon, singa ng singa, isnis ng isnis, at umuubo sa harapan mo, pwede ka pong mahawaan. Okay? Sexual contact. Halimbawa, yung asawa mo may hepatitis, pwede rin pong maipasa sa iyo. Ha? So pwede siya sa blood, sa saliva, or sa vaginal fluids. Halimbawa, yung babae may hepatitis, tapos hindi mo naman alam kasi mahilig ka sa mga babaeng mababa ang lipad, o hindi ka nagkondom, makahawaan ka. Kung halimbawa ay nagpaturo ka or nagpagluta ka, tapos yung needle na ginamit, ayun pa rin, ginamit din dun sa iba. So, may hepatitis pala yun. Ha? Pwede yan na ma-transfer sa iba. Kung infected ang blood mo, dapat walang nagsishare ng needles. Okay? Sharing needles na-inject sa'yo, na-inject din sa iba, na-inject sa iba, na-inject sa'yo, pwede kang magkaroon ng high risk of hepatitis B. Ayun. Halimbawa, asawa, anak, pwede pong mahawaan. Pregnant person to newborn. Halimbawa, yung nanay ay may hepatitis, pwede palang mahawaan yung kanyang anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ah, so, dapat po, bago tayo magbuntis, magpabaksin po tayo. Or, lagi po tayong magpapacheck up. Pag na-feel natin na kakaiba ang ating pakiramdam, magpa-detox kayo. Dahil nagagamot po ang hepatitis pag hindi pa po siya acute. Ah, so, pag acute na at chronic na, mahirap na. Pero sa Nins Wellness Center, narinig niyo po, may mga fatty liver, may mga hepatitis B, nagagamot po sa Nins Wellness Center. So, dapat lagi po kayong nagpapatest. At saka pag nakita nyo yung immune system nyo ay hindi talaga maganda, lagi po kayong may fever, lagi kayong may sakit, lagi masakit ang ulo, lagi may infection. Ayan, dapat na po kayong magpa-check up. At tingnan nyo po yung kulay ng inyong katawan, yung inyong skin, yung kulay ng inyong mata. Baka hindi pa naman hepatitis, pero serious illness na kasi liver cirrhosis na. Okay? So mga kaibigan, maganda po kasi ako, nagagamot ko ang may mga fatty liver, liver cirrhosis, mga poor dialysis, mga may sakit sa puso, malapit ng i-bypass, baka kaya pa. Mga bulag, huwag na munang magpapa-opera. I-try nyo muna sa akin 6 months, detox and ice pa. Ay, hindi po kayo magsisisi kasi marami po akong mga patotoo na sila po ay may sakit sa baga. Nung magpa-detox sa akin, gumaling. O ito, pakinggan natin. Bulag na to si nanay. Isang mata niya.
6: Reynaldo. Taga sa Inka.
8: Ala, ama.
6: Data ka nagdigdi. Anong helang mo kang inot? Dahil ka nakahiling o may problema ang daghan mo?
8: Ano po ang mata ko? Dahil ko nakahiling. Parang may ulap.
6: So, ang saro nakahiling?
8: Yo po.
6: Ang saro dahil. Ano da ang helang mo? Sabi kang doktor.
8: Katarata.
6: So, nagdigdi ka. Nakapirambulang ka na ngun yan?
8: 1 month lang.
6: Okay, may pagbabago na ang mata mo?
8: Yung po, nahihiling ko lang.
6: Ako, nahihiling mo na?
8: Yung po.
6: Di kang inot, di ka kabit ka, taday ka nakahiling.
8: Kaya mo nagay tainingin.
6: Tainingin saro, nakakahiling. Ngun yan, duwa na nakakahiling. Ah, nawara na po sa mga garoon nakatapal na plastic. Ambo na lang. Anong gusto mong sabihin dyan sa mga gurang na dahil naman nakakahiling na abuman magpa-opera?
8: Mag-ano po, sinda mag-i-disanin sa wellness center. Magpabulong man para mahali ang sinda ng kailangan.
6: Ikaw po, ininom mo gabo sa mga pigtao kasi mong supplement? Oh, pati sa puso mo, sa sabara? Okay, sige nanay. Thank you.
5: Ayan, pag nawala na yung bara nyo sa puso, pati yung bara nyo sa ugat sa brain nyo, magki-clear din pati mata nyo. Kaya dapat, magpa-detox po talaga kayo. Pagbulag na kayo. Hindi pwedeng puro lang patak at puro lang pa-ice pa. Ang kailangan natin, yung ice pa kasi sa labas yan eh. Ice pa tsaka patak. Yung pag-detox sa lahat ng mga ugat, simula paa hanggang puso, hanggang brain, hanggang mata. Kasi yung tubig natin, kalit-liit ang ugat sa ating mata, pinapasok niya. Kaya, kalit-liit ang ugat sa ating puso, napapasok niya. Kaya, nasasabay pag-detox ang mga barabara. Kaya yung isa pong pasyente ko, sabi niya, Ma'am Lins, ba't ganito? Lagi po, nung ako'y uminom ng alkaline mo, ang dami kong isiniar na iba-iba ang kulay.

Siguro 4 na buwan, 100,000, magaling na po kayo. Dahil kayo po ang doktor ng inyong katawan. Kung ayaw niyong gumaling, sige, kumain ka ng kumain ng prito. Kumain ka ng lechon de leche para ikaw ay gumaling. Baliktad, ano? Dapat hindi nakakain para gumaling. O, diba? O, sige. Mamimigay na po ako dahil lagi ko pong sinasabi, ang blessing ay sinishare. Kaya bukas, bibili na po ako ng 10 sakong bigas para ito 2 kilos-kilos ko na yan kasi lagi po tayong magpaparapol. Okay, si King, ang load ay 0981-395-1831. Okay, King ha, ipapaload ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ipapaload ko na yung load mo, King, at load ni Margie. Nanalo yung 2 sa akin ng load. Okay? Ayan. Aha. Kung ano pong napanalunan nyo, hindi na po yan pwedeng palitan. Kung gusto nyo, i-wave nyo na lang, huwag nyo na lang kunin. Sali na lang po kayo sa iba, sa uulit na pagpapaano ko, ha? Okay. Ronald Marcoso, pwede mo bang i-share sa akin na nanalo ka ng load? O, bago ko po kayo papaludan, isend nyo muna sa akin yung sinulat nyo na kayo ay nanalo. Dahil hindi ko naman kayo papaludan kung hindi nyo po isi-share sa akin na nanalo kayo ng load, ha? Okay, sige. Pakishare na lang po bago ako magpaload ng 100. 5958-50-351. Okay, isend sa akin sa messenger bago ako magpaload, ha? Okay, kung hindi ka nanalo, huwag mong isisibibigay yung load mo, yung number mo, kasi hindi naman kita papaloadan. Kasi yung mga nanalo lang po ang papaloadan ko, okay? Okay, o sige po. Ngayon, mamimili na po ako ng mananalo ng bigas. Okay, give chance to others, ma'am. Ano, lagi ka namang nananalo. Janeline. Okay, si Alvin Lozano. Alvin, ikaw ang nanalo ng kape. Okay. Tapos, nanalo ng load. Aha. O yan, Ronald, papanalunin na kita ngayon ng load. Napoles. Ayan. Tapos, para hindi na tayo magtagal kasi kailangan ko ng magtapos. 5 minutes na ang nakuha ko sa ano. Okay, wala nang iba. Kape na lang. Sino ang mananalo ng kape? Nanalo na. Madam, gamot po sa may maliit na bukol sa paa. Parang pigsa, umitim. Pag naapak, kumikirot. Okay, pag umitim ang pangapaan nyo, ibig sabihin may ugat po kayong barado dyan sa paa nyo. Dapat yan matanggal ang bara kasi kung pumutok yan, mag-internal bleeding po kayo, may hindi magandang side effect or epekto yan sa inyong katawan. Ha, kaya, oo, maraming salamat si DWEB, naka-hook up na. Dan Share, Sheila Navarro. Sheila Navarro, bibigyan kita ng 5 kape. Okay, Nin's Cafe. Oh, sabi ko sa inyo mga kaibigan sa birthday ko, lahat po ng mga gumaling sa akin, iniimbitahan ko kayo, sana magpunta kayo dito sa Legazpi para makuha nyo po yung ibibigay ko po sa inyong regalo. Ako naman po ang magbibigay sa inyo. Ha? Sana mapili po ako, Ma'am Nin, sa load. Okay, may napili na ako, Annalisa. Si Nin's Cafe, si Sheila Navarro. Si taglima kayo ng Nin's Cafe, ha? Ni Alvin. Tapos, ang load ay si Ronald Napoles. Load. O yun. Bibigyan kita, Ronald Napoles, ng load na 100. And sa Lunes, sino pa ang bibigyan? Ay, Ruby! Pwede ba kitang makita bukas sa Nin's Wellness Center? Bibigyan kita ng kape. Ayan ha! Maraming salamat, Ruby! Yung mga gumaling po sa akin, bibigyan ko po kayo ng libre pa. Okay? Okay. Ano sabi niya? Hindi po ako nagbibigay ng GCash. Kasi may GCash ka? Okay. So sige, hindi na load ang gusto mo, Ronald. Gusto mo GCash na lang. 0972

0: 5958-5035. Jace, kasi di pa expired ang load ko. Ronald Napoles. Okay ha, Ronald Napoles. Okay, sige, meron na pong nanalo ng dalawang kape. Meron na rin po nanalo ng load. And Jenalyn, hindi ka naman naggamot. Paano ka naman gagaling? Ang kailangan ko, yung mga nagpagamot po sa akin na gumaling. Kailangan ko silang makita ulit para sa birthday ko, sila ang may regalo. Okay? Yung mga nagpagamot lang po, ah, may mga ano po yan dito sa wellness namin. May mga ano yan, form. Yung mga gustong mag-attend sa birthday ko, pwede naman po kayo mag-attend. Kasi marami po tayong ipapamigay na regalo. At saka alam nyo, pag nag-attend po kayo sa birthday ko, may libre kayong eye spa, ear spa, eyewear, therapy, libreng food supplement, at may libre pa kayong haircut. Di ba? Ang tanong, makakaya ko kaya? Yes, kasi ando naman po yung aking dalawang practitioner. So, simula tayo ng umaga hanggang hapon. Tapos, pag alas 6 na, kantahan na, sayawan na. Ilang taon na baga ako? 54 years old na ako. And I think kailangan kong ibalik sa aking mga pasyente yung inyong pagmamahal at pag-trust sa Nini's Wellness Center. Kaya lahat ng gumaling at yung mga hindi pa gumaling, pwede po kayong makapasok. Bumili lang po kayo ng kape. Magtanong po kayo sa Nini's Wellness Center. Simula na po ngayong October, makakakuha na po kayo ng ticket para makapasok kayo sa birthday ko. Pero yung mga gumaling po, kilala ko naman yung mga, ano, meron naman yan sa amin ng mga, kaya lang yung iba, hindi ko alam na gumaling sila kasi hindi naman sila nagpatotoo. Ano? Okay, maraming salamat. Thank you so much. Bukas ulit. Ay, mga kaibigan, andyan pala ako bukas sa Naga City. Alauna po ako darating. So, alas 10 magpa. Lista na kayo. Ano ba ang nagagamot ng NINS? Hepatitis, fatty liver, liver cirrhosis, may sakit sa baga, kidney, may sakit na kidney stones, malapit ng dialysis, mga hindi na gumagaling na mga sakit sa balat. Anong tawag dyan? Marami, allergy, may mga bukol, may mga cancer, may mga prostate problem, may mga lumalaking bukol sa dede, lumalaking busyo, mga goiter, at marami pang iba. Mga, alam niyo yung mga nagkakaroon ng depression, napapagaling ko rin yan. Kaya, dapat magpasalamat tayo kay Lord kasi mahal na mahal ako ni Lord. O, diba? Pag mahal ka ni Lord, binibigyan ka niya ng gift of healing. Dahil hindi tayo nagmamarunong, hindi tayo nang loloko ng tao, hindi tayo nag, alam niyo na, nag-feeling doktor-doktoran, hindi po tayo nag-feeling ng ganyan. Tawagin niyo na lang akong Ma'am Dins, kwak-kwak. Di ba? Tatawanan ko lang kayo, asarin niyo ako. Sige, Ma'am Dins, kwak-kwak, okay lang. Di ba? Maraming salamat. Thank you po.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang NINS 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. NINS 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng NINS Wellness Center region-wide.

0: alam mo, Mari, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga, Mari.
1: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pa lasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta bigulado o ragol.
3: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sekarang mau bes. Setotosana, gusto kong ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Di naman sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta kaagad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tundok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Eksenang Banda. Muy Rock dito sa Tuwang

0: kaurag-uragon. Alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon. At manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang iyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
1: FM.
0: Radio Uragon.

0: Dok, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, natano, anong namatayan mo?
0: Tindaman kayo ni Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nananaturog.
1: Ah, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wara kang pira.
2: Basta bigulado o ragol!
3: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbakta tubig sa lata, tiba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Tita,
1: pwede ta bing ilusyonalan aki mo?
2: Aw, nyata, kaya mong siyang buhayon?
1: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Agon!
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIMS Wellness Center.
5: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NIMS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Daraga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am NIMS at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am NIMS Rosal ng NIMS Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
4: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-Orago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang banda, We Rock, dito sa Twilight Zone.

Kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arata. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This

0: pa rin.
1: Natagaroon mag-tripon ka? Kan sukat pa rin, sukat yung bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka sa banggi. O saka nagilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulad sa kuso mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatana badrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Hello, sir. Sir, pwede po matapot? Taanohan ito. Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
1: Sana,
0: Ano ba gano'y nata? Aw, iyo, ay, hun ako kaya sir, tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIMS Wellness Center.
4: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NIMS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garaga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am NIMS at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
5: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am NIMS Rosal ng NIMS Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang banda, Muy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 0072767, and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, Legazpi, is now signing.

0: nakakot. Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Ulakun.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 43 minutos na makalisa nalas 4 ni pagkaga.
0: Uni na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeno sa Marenda Kanandao. Mapaisik ang mga pagirundo. Swerte sa numero. Asin pakunsuel. Hindi Marenda Aga Oragon. Marenda Aga Oragon. Uyan na ang sa indong regular na parapuka. Kuya Jess Magallanes.
2: Good morning!
3: Basta Bicolano, Oragon!
4: Basta Bicolano, Oragon!
3: Basta Bicolano, Oragon!

Bueno, Maraynaga, mga tugang, kita naman magsarmay samay digdi sa programang Maraynaga Oragon. Aldo, kita kunyan mga tugang ni na Miyerkules, 14 na po kita, kanburan October 2026. Sa liwat po, sa inyo ka, boss, Maray na morning. Sa natabi Maria sa inyong katulog, tumaniput-liputan, kamugtakan kan panahon. Kaya adugay sa mga barkada kung balong nyan, nagkakawarala mga tugang sumuro o tagkaaga. Nakakahon kita, Ada. May kasabay na Morcon. Hawakan nyo ang beep. Mag-inom ka mo kibip o mag-count ka mo kibip.

gitna ng... Ano, matawan kaya kitunay na ostisya ang nangyaring pangbabadilgada na sa mayang pag-ribo sa broadcast? Dalanta kung ilingunin yung mga tukang ilingunin yung mga tukang last na issue na pag-discuss mga tukang kasamayang pag-riba, yung mga tukang manungod sa online game na... Babong, dyan sa barangay.

Garipi giling ko mga tuwang garigwa pang igwa pang department siya pwedeng ano igwa pa mga tuwang ki department siya pwedeng masuspender mandalan sa kaswapo na kaigwa ng sesyon ang sagun ang bayan kandaraga dahil ko mga tuwang sa mga rekomendasyon.

Nagagang grabe ang impluensya ni Bonjeng. Ang gibo-gibo ni Bonjeng sa pamilya ni na pignalarapa sa banuan. Irak man tabi, mga taga. Aga kaso hapon na kawarang kung saro niyang ano. Grabe pala mga taga. Ano ang impluensya ni Bonjeng? Grabe, ano? Sudara niya sa problema ng pangbarangay. Gidarapa sa munisipyo, marasa pa. Oy! Makonsensya ka na tabi kan sa diri mo. Sabi ka niyong mga kapitan kaso hapon na kawarang ko na paano pina. Diyos ko na sa naarog na kita kayo ngunyan. Iba tabi ang pamilya, iba ang LGU, iba ang LGU, iba ang pamilya. Huwag naman ganyan. Oy, sabi ko nga ni mga tulang-ural daw, Diyos, bago ang gabos.

Gorong ng salamat po tayo sa ilawan mo naman kami ni Panibagong Buhay ngunyan ang pagkalaw. Igiyawan po kami sa mga dapat may gibuhon asin mag-ibo po kami kasabuyang obligasyon na dahil kami nakaperwasyon ng kapwa. Kagorong na nilakay mo po kami sa anumang na piligro sa pag-ibo may kasabuyang obligasyon ngunyan ang pagkalaw asin minagan man po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalanan na kumitirmi sa imarong katataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayaan.

Sa lugar po, maray na ganun. Sa mga parantaba niya, tuloy din, sabi na vehicle range sa mga lugar sa Panagos, magbunay kabot kayo sa may makasok asin malino na signal reboring. Dote na po kami ulan. Miyerkules, din agad magpasalamat, din agad makalingon, magpasalamat sa mahal na ina.

Dyan ta, sabi nga niya mga tugang dahil imposible sa mahal na Diyos. Ang gabo sa mga tugang nakakaiguan yung kalinawa dahil mga tugang sa intervention kay mahal na Diyos. Lalo na mga tugang Mother of Perpetual Help Day. O lalo pa mga Mother of Perpetual. Kaya ako mas kanong mangyari maguran, magbagyo kung ano po nakalamigan. Kaya kayo po na dinanggan kita makasama. Dinanggan kita makalingaw na magpasalamat mga tugang sa mahal na ina. Dyan ta, ang ina, gabos. Sa gabos mga tugang ang ina. Sa gabos sa miyembros kan pa.

Sa mga congressman ka na ko, Biko Wong na nagkantabi na congressman Pino, congressman John Chan, siyempre mga tukang sanggol ng panalawig kang albahay sa Panginoon at mga tukang ni Vice Governor Diday ko. Kasama yun ang mga tukang kinatawan, kantorong na si tukang probinsya, kinatawan, Carol Sigasos, yung mga tukang si kinatawan na Melissa Abadesa kang sigaw de Luisito ko na albahay.

Kung kamo tabi nagmabot na maging servidor, magserbi kamo. Hindi na kamo mag-arog pa kang natatangad din daw. Kaya sabi ko, grabe gan kamuktakan mo yan mga tugang sa maging sa lokal, national mga tugang, Diyos ko na sana. Araw na kita kanyang ngunyan kadangag. Ang sa kunyang kapamilya, good morning tabi, kay kamilyang Rama Gayanes, primoy. Good morning tabi, siya mo primoy. Ano rin paramang primoy, nagkape ka na primoy.

Malagos sa kanyang mga tugang pinagigibong investigasyon. Malagos sa mga tugang pinagigibong investigasyon kanyang kan PNP, particularmente dyan ang Andaraga Philippi National Police, ang PRO5. Kasabay na kami mga tugang ang kasabay na mga tugang ang IPPO sa nangyaring pangbabadilgan mga tugang sa mga pagiriba sa broadcast kundi ako nasa sala. Ang hali duman sa Metro Manila. Ang nagpasiring mga tugang kasunba dyan sa daraga para mga tugang magkaigwaning inspeksyon. Duman mismo sa lugar na pinangyarihan kan insidente particularmente sa barangay San Roque kan daraga. Dalan ta maabutin na mga tugang matawar kay magkakaligong solusyon. Sana tabi ba ko drawing ba ko angaw. Dapat tabi patunayan nito kung ano sa inyong pinagigibong investigasyon.

Nagduman mga tugang kasama sa Presidential Task Force on Media Security nangyaring lugar. Nagduman mayroon sa mga tugang sa pinangyarihan kan lugar sa nasabi ng insidente. Particularmente mga tugang si Yusek o si Torres. Now, anapot man sa nangyayari. Ano? Paano ang dapat nung gibuhon? Mataon daw nino kay magkakandig ko at insigurasyon ang publiko asin ang grupo kan mga taga-media kasabay ng mga tugang mga kapamilya ni Adrian na matatawa nino kay magkakandig kong solusyon mariresolbiran nino sa mas lalong panahon. Kasi mga tugang kong ilingon nino naglalakop na video. Talagang sabi nga ni mga tugang parang salay na po ang nangyaring ng ganaan. Imagine mga tugang kapakatira si may nakay sa motor tapos mga tugang inuba pa ang sayang jacket. Sabi, may nakailing jokes na sabi, dumana sa may kamalig. Ang mga suspect, gari na iling man sa CCTV. Itong pupurmahon mga tugang, gari pigiling ko jokes, bako man kita mga tugang expert, pero nailing ko gari mga tugang susanay na sila. Sa arukan mga tugang na sitwas.

Sabi mga tugang ng mga taga-media, nagigimo man sana kami kansa mo yung trabaho. Sabi nga ni, kung marautan sa mo yung profesyon, di man yung mga tugang ibubugtak ka. Di man mga tugang ini-aproboran ka ng gobyerong makapag-operate. Ha? Kung nabunin yung mga komentor yan, mag-ibo ka mo mga tugang kitultol. Yota kami, yaon man sana kami mga tugang. Ha? Yaon kami mga tugang sa pagpadaba sa indo. Sabi ko nga ni mga tugang sport pillars of the government ang media. Alagad mga tugang, kun albasura man nindo kami, di man kami matugot na basa-basa na sa arukan ang gibuhon nindo. Bata ang unyan, kasod ba na ako kaurun ko, na grabe ng unyan na nangyayari sa probinsya kang Albay. Kung gura ng mga tugang kay Smooth, kung gura ng mga tugang karayan padalagan kay Tony Governor Bichara. Ngunyan mga tugang, iba na po tabi ang padalagan, iba na nangyayari ngunyan. Digdi sa probinsya kang Albay, makamurumundo ng mga tugang kasapo ni Napoleon ako ni Sir Oliver. Sabi ko, makamurumundo ang nangyayari digdi sa Albay. Ano? Dati mabuhot ng mga tugang mga taga-Albay, dahil kakaitong mailing sa poesyo sa kwari, dahil kakaitong mailing mga tugang na nagagadyan sa kwari, dahil kakaitong naaraman na nag-redistributing bulong na kapamilya, dahil mo maaraman kahitong mga tugang na kikwari, kahitong mga tugang si Gubal nagkwasya mga tugang ki mga tao, na sabi nga ni mga tugang talaga mapagkakatiwalaan niya sa pagpapadalagan kang gobyerno provincial kang Albay.

Kami po namumundo, ako personally namumundo kami mga tugan arog na sana palang kaya nagigibon sa mga taga-media pag na-komentaryan kamo, magibungan ikaw mo kitultol. Sabi nga ni mga tugan, kung tama ang pinigibon nito, umawon may kamo. Pero pag sala, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil. Erak man mga tugang kan mga kapamilya ni Adrian. Erak man mga tugang kan mga tawong nagsusuporta kay Adrian. Hanggang dyan na lang kita, hanggang drawing na lang kita. Sabi ng mga nikasapon kasi mo ni Andy, naramduman ko niya ako kay Tukan Baguan basta na si Adrian sa media. Ako ang paratingin kay ni mga tugang kay Tukang nasa DCRC pa kami.

Daman sa natin, daman sa mga ito nagparibok sa media. Iyo, gagamitin nindo kami, susulsulan nindo kami. O sige, gamitin nindo yung arukan na gibo nindo, arukan yan. Bako man kami mga tugang mga syunga, pag nagkakomentaryohan kamu, iuragan kamu, dagit kamu. Sige na, magtultul kamu, tangan hindi kamu makomentaryohan. Kung tama sa inyong pigigibo, umawon mi kamu. Pero kung sila sa inyong pigigibo, iliyang ngunyan mga tugang. Igwaki, ano, igwa mga tugang ngunyan, kipaksyon-paksyon ang mga taga-media. Dahil mga tugang sa kagigibuhan, kan mga nakatukaw ngunyan sa gobyerno provincial Kadalbay.

0: Sebagian mga tatang sa Banuan Kandaraga, pagkabuting oras, igwa pa kisarong department din pala na mamarangkaban mga tugang dalang ta kaso ima sa report mga tugang ni Kagawad ayan makasinaga. Gari mga tugang igwa ki problema sa sarong establishmento dyan, na igwa mga tugang kipigil reklamo, na kagwa ng investigasyon, sabi nga niya mga tugang itong kasong nakaabot naman sa sanggunang bayan. Dahil man ito mga tugang kinakaipunan na pagpamilya at pang sanggunang masabi nga niya, pwedeng ka magkaraswa na lang sila mga tugang tanganing once and for all, oh. Magkararamanin dyan mga ansa ng inalakit sa lambang saro.
1: Best, I guess I always will. Always felt that we were blessed.
0: Nagpaluwas mga tugang ning condemn blatter. Ang nagpaluwas sa mga tugang inuta, nagpaluwas sa mga tugang kansa ng inalakita. Ayong mga tugang si Congressman Pilo Garbin Kanako Bicol. Pangduwa mga tugang si Mayor Bec Perete Canmanuan Indaraga. Ang pangtulo mga tugang si Mayor Isham Ismael. Nagsunod mga tugang si Congressman Carlo Loria Cansegundo Lucito Canalbay. Asin mga tugang si Mayor Ibraga Iskan Ciudad in Tabaco.
1: Sometimes
0: makamurumundo mga tugang na arog lang kay ni na kung gusto nindo arog kay no arog kay ni arog kay ni arog kaya now sabi ko nga ni gura no ka sincero gura no ka tibay asin gura no ka determinasyon ang liderato kan Philippine National Police na tawon nila kay magkakadi kung solusyon ang nangyaring pambabadala sa moyang pagiriba ha kami po tataw kami magpadaba ako especially mga tugang sa programa ko alos iubos ko ang mga paradangog kung iapudan ko ang mga tugang saro-saro gigrit ko digli sa programa ko kasi mapagalun mga tugang mag-establish ka kang pangaran mo bilang sarong broadcaster iyo ngunya na padahon mga tugang nasa social media na kita nasa high tech na kita mapagalun mga tugang kung paano mo ipapamilbid yung gusto ang sa imong sadiri sa media mga tugang. Kaya naputang unyan, gura ano kadesidido, gura ano mga tugang kadeterminasyon ang liderato kan Philippine National Police. Tama mga tugang, pigdadangog ko sa discussion ni Adrian, may punto siya. Yata naipadakop nindo so, ano, naipadakop nindo mga tugang so, ano, bulangan duman sa Ovillar. Samantalang suya ang sanga-angada, yun yun na riparo. Alapot man sa yata, pinadakop na ni Pili so duman sa Ovillar. Nung yata tanay so, na day na dadakop sunig so, mga tugang sa Legazpi, asin daso sa Banuan kan Kabaligan. Yan ang pinagpareling ko mga tugang kasawago kasi yaon din ng sabi nga ni mga tugang dyan, masintro

Kaya ako mga tugang pagpigil sabihin ka nabang kunong ka ako magrani. Maski kami di Iglesia Estacional, ngayon po kami ka-sponsors naman sa kalaban. Kung nila mga kumaran eh. Gari ka-ati na mga tugang, gari ipipabakal mo masala siya mong pagkatabo. Gari masala mga tugang sa impeachment. Grabing pasalikan mga congressmen. Kaya tama po ang talamon kang nagkapira na fishing expedition. Pagkatapos mga tugang napasubgan mo sa tabo, bigla mong ilalaglag, bigla mong pupunod. Hindi man ka muna ako ak-ibidensya. Hindi man ka muna kapresentar kayo magkakanig kong ibidensya. Kaya mga tugang sa mga senador na siya, maski mga tugang may abogado man kita na si Unggoy Pangilinan, alos mga tagpigay mo, Bendaro! Ano ka na gabi, ano ka negasmo sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael, si mga miyembro kang sanggo ng paglungsod. Vice Mayor Luis Gutierrez, kasama ng mga miyembro kang sanggo ni Ana. Sa Inutabi Gabos, good morning, Councilor Laubel Juan. Alan Ranyola, Councilor Atoga Valladolid, si Councilor Sanchari Imperial. Asin sa Gabos pa niya itong amigo, nakakaabot, nagpapaabot ko niya ng pag-aaga. Oy, salamat pa lang tami, Kapitan Danilo Agripa, sa imitasyon kasun ma. Maski mga tugang leko na taon kayo magkakalik mong tiyan sa makapagpasiring naman sa Marangay Sansa. Diba, alisin niyo ko mga tugang, basag-basag pa man kita hada. Kada ko joke sa nag-imbitan sa kuya na tagay sansa. Siguro itong mga nagpaya-imbitan sa kuya kasapon. Gabos itong mga paradango ka, ano? May Agripa, may Ariate. Ano pa ito sa mga apelyido? Makipisa sana ako dyan sa Barangay Alcala. Dyan mga tugang kay Kapitan Israel Landisa. Gani ka na ko lang Barangay Sadar Kamapisa, Barangay Gabawan, Barangay Villahermosa, Barangay Banyadero, Barangay Alcala. Nakulisin ang mga Barangay Sadar Kamapisa ko nyan mga tugang na Oktobre.

Grabe na mga tugang allow you naman kita sa Kinaban. 54 anos na ako sa Kinaban. At 30 taon naman ako mga tugang sa broadcast. Ngunyan saan ako nakaramit kipalpak na administrasyon. Ngunyan saan ako mga tugang nakamati kisunga na gobernador. Para iling ta mga tugang ang dalagan kan pag-gobernador gisalmay. Kaya ko yan sisabi ko. Pagkaro kayo ni mga tukong na sitwasyon, kalaban ta ka, masigay na nga ngayon po kami k-sponsors nila. Mga ko sa imo maranitik mo, unta ka. Mambugong ka nga, Diyos Magallanes. Sabi ko nga ni mga tukong gumawa sa kapa ko, mga barangay official, ang barangay pigtatabangan, di mga tukong pigtatabangan, tabangan nito, bako na tabangan nito. Kung ma-implementar ka mo kay project, at least mga tukang igwala man kay Maray na paagi. Bako mga tukang na madali ka mo, pigisim nito, paldo ang bolsa nito. Panwanin talaga, maray na agatabi sa Indugabos. Ayan man, sabi piyesa lo tabi sa mga taga-tula-tula, sabi po ni Kagawad Kaloybonggon. At yun mga tugang ni Kagawad John Barsena, sin si Kagawad Nold Bahilio, sa mabot mo tabi na Webes Biernes, 15-16. Clap, taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay, clap, clap, galaw lang yan, DJ ulitin. Narawasan po, kasabay ko mga members Kaluragon Patrol na panagos na naglilibot para mga tugang sa pagkalap ng impormasyon. Oy, sa mga parasira po tabi, good morning, na naglalawod may daradarang radyo. Maray si Papa tag managpo-programa na so akin yung pinakamaribo kataling na ni Papa ang radyo. Sabay tayong sasabog. Huwag makasuapon sa mga senior citizens sa Daraga dahil na nag-payout sa mga tugang for 6 months. Wala nang tanong. Pero 6,000 na walang nakuha nila. Kasod ma mga tugang. Sabi sa kong ni BM Siga, ni BM Carol, pag nag-inspeksyon niya kami mano Diyos kan mga school o hospital na pigpapag-ibo, mag-iba ka niya sa moya ayo. Sabi ko, no problem, at least makaog mo mga tugang na makasabay mo. Makasabay ka lamang sa matibay na board member kan first year si Kanalmay, kinatawan Carol Sigas o. As in, mga luta, tugang sila ating board member, Big Siga. Oy, ang project mga tugang na pig-implement niya sa Kagraray, ang nagparagibo ka ang mga tugang ning paagi para makuha na sabi ng kantin na worth 100 million pesos. Yung mga tugang si dating congressman Big Siga Jr., dating congressman, dating kinatawan na Big Siga Jr., talagang may posibilidad na maging congressman kang first day sa kanal ba si kinatawan Big Siga, na filming nga nasa ngimot ko mga tugang congressman Big Siga. Amigong Rona, da siya namigang Rona Bierneso, good morning. And good morning matabi kay Sheila as in man kay Marlene Yasudyan, mga tugang sa San Andres, kan Santo Domingo, Albay. Sa mga espesyal niya itong amigo nagantabay morning, amigong Bic, good morning kay amigong Bico Campo. Ang sakuyang padabo, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano. Kasalamay ng mga tugang sa kayong bilog na pagribo sa council, Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Ronanda. Sa mga may gusming senior citizen, good morning. Nangtiyo si Balas, kasi sa mga taga-Porcuno do Stress, good morning tabi sa Edugamos. Nagpapabot mo ni good morning. Ang mabalik na Kapitan kan Maragay San Roque Candela, Kapitan Gina Calyada. Siyempre po, good morning. Mantabi kikap Herde Malia, Afrika Maragay Burgos, Paito Bing, good morning.

0: Siyempre, mga tugungan, Kapitan Kan Pandan, na sulaminting Kapitan Kan Barangay Pandan sa Banuanin Taraga na dating Vice President Kan SSS. As in may 41 taon na serbisyo, as in may ranggong CISO o Career Service Professional or CISO po na may katumbas sa Regional Director. Arog kan mga tugang kaswerte ang mga taga-Pandan, din ang may Barangay Captain Kamong Arog kaan mga tugang ang sa iyang kwalifikasyon.
1: Rin lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat ikot mo palakas ang
0: makamuramundo mga tong kami po nagigibo man sa nakang sa muyang trabaho yo. Mali na ka man tabi kikaw ka amigong Herbert Marceta dyan sa Barangay San Roque Candaraga. And of course, good morning man tabi kay Kapeser Landisa. Good morning Kapeser. Good morning man tabi kay classmate Belinda man pa dyan sa Kilikaw Montas. Good morning we asin man kay Ricky Libres Lamirio. Pagbisan tabi kung madara ka mo kay mga pagpigtatag ninyo mga picture sa kuya mga GIF. Eh, orya na po kamo kayan inot na akong nakakuha kaya niyo po tabi. Bigas Marceliana Emma, good morning dyan sa Kilikaw. Kagawad na kayo, Magayanis, good morning. Kasi man si Joanna Sapiera. Tamiyo, tapos kayo nanday, Mayuris, good morning. And good morning man tabi, ki Kap Malo Miradilla, kan Marina, dasin ki Malo Iakewaya. And good morning man tabi, ki Kagawad Janila. Mabini dyan mga tugang sa Barangay Salvacion Kadarasin. Good morning man kay Amigong Alan. Mabini mga tugang dyan sa Salvacion. Sa gabus ng mga taga Salvacion Kadara, good morning.
2: Bumagsak ang huling pata dito sa sahig sabay tayo.
0: Sir Danny Garcia, good morning. And good morning man tabi kay Rodin Navarro dyan mga tugang sa barangay anong ano nga anong barangay Maknawan kan nga baka kay ano barangay Maknawan kan baka kan nga kamaling albay. Siyempre po ang sa kuyang amigo good morning tabi kay Kagawad Henry Mirandilla kan barangay Talo at Tagoytoy.

0: Kasi lagi so good morning. Asin good morning man tabi sa so pinakamagayong taga di ay algi talaga good morning tabi kay Madam Chinchin na Guason. Tonight ikaw ay nanangsaya. Carmine Alcantara, good morning din mga tugang sa Anislaga. Kay anda ko ng kahapotan sa kunyan, ano, matawan daw kay magkakanigong investigasyon. Matawan daw kay magkakanigong solusyon kan PNP. Ang nangyaring pangbabadilgadan sa samuyang pagiriba na si Adrian Duterte mga tugang. Because kung ilungunin doon sa iyong ultimong topic, yung mga tugang ang nangyayari po tabing online sawog dyan mga tugang sa mga galyera, dating galyera, ngunyan Rue de Five. Kasi po tabi, makamurumudo mo nagad, ako lang na question mark, natatapin na pundo mo sa obilyar. So yaw mo nagad sa ngaangaan mo, di mo na riparo. Kaya sana mga tugang matawan kay magkakanigong atensyon, matawan mga tugang kay magkakanigong aksyon. Pero kaming mga taga-media, sa ibang kanginibo nindo, sa samuyang pagiriba, di man po tabi, kami matatakot, iyo? Di man kami mga tugang matatakot naman sa ginibo nindo, porkit may ginan na kamong pagiriba nindo, may masilensyo na kami, no? Lalo kan mga tugang mainit ang samuyang lamas sa maltak. Yata tayo narog nindo ka na sa samuyang pagiriba, iyo? Good morning tabi kay Pamela Lino Rio Flujan, mga tugang sa barangay Peña Francia, Candaraga. And syempre mga tugang good morning man kay amigong Dick Sara, Padilla si man kay mga kabayan. Sabi nga ni mga tugang, kung ilingon talaga nindo sa video kahit kung nagdali mga tugang, talagang sabi mga ano, kapamilyang Dick Sara, gani asaray na sanay ano? Ha? Dahil pa, nagduman sa ano, nagdyan sa daraga, nagkaigwa ng inspeksyon, duman mismo sa pinangyarihan kan incident, particularmente ang Presidential Task Force on Media Security. Pigiling niya ng mga tugang sa tindahan naman ni Adrian. Ano po man, magparalibot-libot pa kamo duman? Ano po man ang gibon naman, matawan lalo yun sa magparalibot-libot nindo? Ha? Narong naman ko kahit mga tugang kan magadan si Joe Villana. Alos mga tugang, nauna duman, balik-balik, hindi balik-balik duman. Pagkapo tapos yung oras nga nga. Kaya sabi mga tugang ni Secretary Joey Salceda, nangangapunan siya sa liderato kan Philippine National Police, lalo na mga tugang kay General Nartates, na kung pwede matawan kay magkakaling usulusyon ng nangyaring pangbabadilgadan sa mga taga-media digdi sa probinsya kang Albay. Hain na mga tugang sa kaso ni Joe Villana, may update na lamang wala. Igo na lamang ka muna yung update ko niyan sa kaso. Ha? Igo na lamang mga tugang update ka mo sa kaso ni Noel Samar. O ngunyan kay Adrian, ngunyan na bago pa mga maigusun ka po. Mga maigusun ka mo maglibot-libot, maigusun ka mo kunwari mag-fada, pero pag-abot ka ng kanoras, magiging sunga ka mo. Papabayaan na naman nindo yan because kami po sa media, di kami mataram, di kami mabuhi kay anuman na issue, di kami mga tugang kay magkakanigong basihan. Magparabalik-balik pa ka mo doon sa Santo Cristo Candaraga para mga tugang sa para duman mga tugang sa pag-anapin doon kang ebidensya. Oto na may CCTV na, ilingunin doon mga tugang sa CCTV, ka-relax kay itong nakasakay mga tugang sa motorcycle kasi itong lockout sa nangyari mga tugang na insidente. Sa oras mga tugang na 12 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkaaga nasa din na si Manoy Alan Lopez sa ito nolan. Maray na aga pasok.
1: Yes, maray na aga Manoy Jess. Maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdagang informasyon na bilang parte sa napadagos sa pagmamantinir ka na paso din sa kapalibutan na regular na nagsasagibo ng Oplan Bandillo ang mga kapulisan na kasabay din ang mga personalis ka na Legas City Police Station sa panlalain na lugar sa siyudad, kalalim na nga masiguro na kaligtasan at siguridad ka na publiko. Sigun sa Legas City Police Station, partikan sa hindi nga lockdown, na pag-display ng mga plaka bilang partikan crime prevention awareness campaign, kalalim na nga pag-irandumon ang publiko na maraming na mapagmasid. Ingatan ang mga personal na gamit as in mag-ingat as in iwasan dahil may iwasan ang mga kriminal na mga panahabon as in iba pa nga kriminalidad.
0: Alam mo lang, ang saros na riparo ko dyan, ang mga polis na kasabay dyan sa pigisabing Bandillo program na yan dapat konsinde. Yaw sa gilid kang tinapo, konsinde nagpakadyuti, iwasan nilang pagparadot-dot nila kang sedang cellphone, tama kaatik na sila pagparailingon.
1: Tama ka dyan, tama si nakikita na masigang tama niyan. Yaon dyan na nagrurunda man niya may kontana. Ang mata, yaon sa cellphone nakatuto.
0: Yes, ili nga ah. Yaon dyan sa may alidigli sa may Bill Amor. Igwa dyan kay mga miyembro kan Philippine National Police na nakasendo man sa outpost. Now, imbis na mag

0: Tindog, duman sa gilid kan tinan po magmantener ka ng trafiko o magmantener ka ng ano pa man na bagay. Gabos na katutok sa cellphone.
1: So, diyan po na. Tayo ni Magaan na objeto lang na kami pa lawigon ang kaaraman ka mga residentes at mga turista na kanina nga makaiwas sa krimen. Paalagad kung tinda nagmamangno araw kayan nakatutok ko cellphone ano mamamangno nga ninda
0: correct eksakto yan Diyos ko lasa na bako lamang ang karo-karo bako lamang ang chismes
1: kaso oh, dyan po dapat basta mantigo gigabos ikaw magki mga matitibay na police. So, pero may mga nagkapi na talaga ang mahiling mo kapot-kapot yun mo cellphone.
0: So nailing kong apat na nakaduty dyan sa may gasoline station yung Pure Will Habayan o Pure yun ano ay makamakam mo yan kamo duman sa Logan Outpost may malakabugtak pa duman na electric fan tapos arogan ka mo sumang sa cellphone ng kapot nindo marik ang purol po gunan kamot.
1: Oh bad may kachat nag-text si commander
0: eh dapat na isin na magduty. Dapat ang sarong sa mga patakaran ngunyan kan mga COPs ko niwa kami amro kang pulis na nakajuti aliun ang cellphone.
1: May mga dapat po kasing ba po trabaho.
0: Oo, oh, may mga bichip ba ka mo?
1: Roger ka ba? Ka-distractive ba yung maray? Araw ka na umbis na nagmamangno ka, nagmamanman ka sa palibot sa palibot sa tayo mong area of responsibility. Ang pigiling mo sa cellphone.
0: Nakaba ko karaw, yun dyan sa may Divine, o ilaganin doon. Yun dyan dyan sa may Aquina, sa may UST, dilingan yun, may igo niyang key outpost. Ang gabos dyan na police, nasa kasiraman kan, nasa problema, kakabot kan traffic ko, nakatokaw, kapot-kapot ang cellphone. Now, paano ka mo makakatabang? Paano ka mo makaka-action? Kunwari ka ng gibo-gibo ninyo.
1: Roger to that. Bago nakabulag na sa criminal, bago makabungkara sa tukawahan.
0: Kaito ang dating regional director kaito kang Napulcom, si Director Santos kaito ang sa kuyang amigo. May direktibo siya kaito ang ipinalawa sa kunang sarong miyembro campaign pinaka-duty bawal ang paggamit sa cellphone.
1: Iwan eh.
0: Oo. Nakaka-distract, nakakaulang. Maaraton sa mata pagpariling-ilingo na naka-duty ka. Ang parte kang pigyo, ang sweldo mo, parte ako ka nagbabayad ka ang sweldo mo. Tapos araw ka ng gibo mo sa gilid kang tinampo.
1: Well, iwan eh yan. Sa iba pa pang mga istorya tabi managers, nabug naman kita duman sa Banuan kan Castilla. Maad lamang maresolbera na ilingali ng pinaga rereklamo ka na mga motorista dyan sa may party ka na bypass road gikan sa subay pasisiring sa Kumagad. Ining approach kan tulay na pag nagbabiyahe ka dyan, mag-ari ka dyan DSM road, tumigil kami dyan ng dagi dati. Tingla na lang minalagatakan na binikulo mo.
0: Nyata.
1: Sa may garo, may momentum dyan. Kung anong klase ang bakagibukang approach.
0: Oo.
1: May butog, may lunad sa balo ka magsaka sa tulay.
0: Oo.
1: Na nagiging kausa. Pani nang tumuro ng motorsiklo mo kung medyo makarukas-kas ka.
0: Baka may bugulang nag-ibuka yan. May goiter ang nag-ibuka yan. Kaya ayaw masig din sa inyo sa tinampo. May
1: pwede. Sa siguro sa... kay Mayor Bong Mendoza, nakipag-ulay na siya sa DPWH, tanganin ang masolusyonan na haloy ng problema ini ka na approach kanto lang po, o kanto lay. Sa bata, bago ka na mag-abot naman sa tulay, may mga lubak-lubak na. Kaya nag-aasa, nag-alawaman mga nagtatirang motorista na sa pagi ni Mayor Bong Mendoza, sin ka na Department of Public Works and Highways, mapakarhay as in na maging planchado ang sabing approach ka na sabing tulay.
0: Paguna ko magayon ng mga projects yan magayon ng implementasyon ka mga proyek pagkakan mga tinampo dyan sa Sosogon yata dyan sa Castilla araw ka ng kamugtakan.
1: Roger mga magayon man talagang proyekto digdi dyan sa Banuan kan Castilla and sa Sosogon. Alagad yun hindi naman naintindihan kung anong klase mo na contractor ang nag-ibo kayo na eh.
0: Bakuno kaya may gapo kayang day na hali, pero obligasyon din din, maski ano talagang kinakay po na aliunin din, maski nakulao na gapo, pwedeng aliunin din yan.
1: Dako man gapo manager, sa simentado man, kundi garo, bago ka mag-sat-sat sa tulay, may nudyak, so approach mag-a, may nudyak na nagiging kausap, pag makinipaskas ka talaga, pwede kang tumuron.
0: Or bago kaya pigdisenyo yan, para pag-abot naman sa portion na ito, ang mga motorista mag-minorman.
1: Iyo, iyo man, kako ka, kung may kita nag-agi dyan, in aram ka na, kabisado ka na, na nasabing lugar, minor na talaga kita. Pero paano tabi yung manager, sa mga baguhan na nag-agi dyan, makikinkin ka talaga.
0: Aram mo lang, sir, sa gamit mo itong logic, siguro ba ko naman yan sa halakang DPW, siguro ba kapigtuyo na yan, tanganig once and for all, kaya pag abot sa lugar na yan, kaya kayo paano mag-minor, kabi ko sa aram mo na talaga, medyo delikado, curve ang sitwasyon kang tinampo.
1: Sabi mo man lang, hindi ka man lang yung mga Diyos makasabing mga minor katulo. Sabi mo man marilip ako.
0: O, yan sana.
1: O, nilid ka. At least nabang, ikulig wala man kay Calmate o kaya sito ba siyang mga Diyos doit?
0: Oo.
1: O, ito ka na, pwede ka mag-minor. Ako pa yung basis na kita dyan namarantay ko na.
0: Now, nakauran nino ka si Mayor Mendoza?
1: Nagpahayag naman si Mayor Mendoza na nakipagtumulikar na siya sa BPWS and ipapakarahin na. Ito sarado nga ngayon ni Managers.
0: Oo.
1: Tanging masunod na simana, isa sarado yun eh. Buon sa Oktobre 14 sa aga.
0: Oo.
1: Ano yan? 14 mo yan?
0: Oo.
1: O, isa sarado na yun eh. Sagkod Nobyembre 27. Tangani ng paparahin yun na nasabing portion kang tinampo. Sarado yun sa gabos na klase ng binikulo.
0: Oo.
1: So, nagnalaam naman sila kita na mapakaray niya. Dagos-dagos ng mapakaray. Okay, so, yan mo natin, Managers, ang mga dilatang informasyon.
0: Lan?
1: Yes?
0: Nailing ko ba yung suppose mo? Now, ikaw man sa mismo, nagtutubod ka daw na matatawan kay Maria na investigasyon na nangyaring pambabadilgadan kay Adrian Duterte?
1: Roger, sarap ba ganyan sa mga namumundo kita? Dahil, pirana na mga pag-iribat sa trabaho ang naging biktima ng siring na kunin.
0: Oo, oh, dahil man.
1: Ito nga, Sir Samar, Miguel Samar.
0: Oo. Oh. Kaswapon pa, kaswapon pa, may mga amigo ako sa media sa Manila, kung may ano daw, may latest video daw kita kang, ano, may latest video daw, duman sa discussion ni Adrian. Now, nailing ko duman, so sabi nga ni, ang nailing ko duman, sa pagtulig sa niya kay ning operasyon ka na ilig kang sabungan dyan sa Barangay Ramos Caligas. Tama, may punto si Adrian. Yata ka na papundo ni Carnelo Nyes. Ano operasyon ka na sabungan duman sa Avila na samantalang suyaw din sa sentro, dahil yun na rin riparo na so duman dugo sa Avila na katiting siya lang nagkataya ba kung araw degree sa Legazpi, okay lang sa iya. Now, mag-iwo daw siya kayan kay investigasyon regarding that, ano, shooting incident?
1: Roger, diba? So, dapat, yan, ikuta na mag-anag yung hibit siya. Tapos, siya sa pagka...
0: Yes!
1: Pilig sa duman ni Adrian sa komentaryo niya.
0: Oo.
1: O, na dapat, tama ito, nagsasabi niya. Tapos, si Pilya, sa nakapundo, siya, sa mga mag-iwala sila na, dapat ito lang bakulang bagay ini dapat daingad dahil na aksyonan.
0: Oo, napapundo mo siya yung dimang sa Ovilia na garina siya na gari kung sa kung garina siya na para tapos yung garina good day good day mo na niliparo tapos sa uragan ka mo kaya kung mainig mo itong footage talagang sabi nga niya expert itong nagibo talagang plinano pigadala ng Mariasin kumino at talaga siya na rin expert na gagadan sa toyang pag-iriba.
1: Roger, sigun magaduman sa CCTV, pero kasuwal ka nang naglalakaw-lakaw sa gunman.
0: Ipagpapailing mo itong CCTV, ngata, nailing ninyo sa, ano? Nailing ninyo sa...
1: Naman mailing, sa helmet.
0: Oh, nailing ninyo sa plate number kan motor.
1: Plate number,
0: paano ninyo? Paano ninyo mamamigbidin ang pandukan ng biktima, akal suspect, na kung naka-face helmet, nakalosa ng mataw. Kaya ito, si Sam Proponent ka yan, na dapat ang paggamit kay helmet, aliyo niyang paggamit kay mga face helmet. Ang problema, pag-abot sa implementasyon kanordinasan, mga miyembro campaign, piningas kugon.
1: Gawagyan ko dati, yung manang makanos.
0: Makaurag baga?
1: Kaya nagwalaam kita na sana man lang Marisol Birami ng kaso ni Sabing Adrian na panggadaan kay Sabing Adrian.
0: Kaya dapat na nag-copy ng government official, kung nabuo nilang mga komentar, mag-iwas sila kitulutul niya, takon ba kung mga taga-media, may na-action sila dahi.
1: Magkakani
0: kong aksyon kung bako ang mga taga-media kasi pag ang media is considered sport pillars of the government now paano kung na'y nakakaabot sa media bako na'y mananatawan kaya magkakani kong solusyon
1: correct
0: mga syunga
1: Okay so iyan mo natabi mga Jess na panagawin po informasyon natatabi si Alan Lopez sa Ituro Basta Bicolano Oragon.
0: Salamat lang sa mga nagdagdag ng informasyon natin mga tulang sa Lawas. Oy, good morning, tabi kay Mayra Almeida. So, good morning man kay amigong Roger Rosena. Happy birthday pa lang tabi kay Giovanni Placer. Giovanni, happy birthday tabi sa mo.
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Bata na gabi ang duyan ni Kasawanggi. Ang kanta kay ni Isang babalikan, isang iiwanan. Ano nagpalundo na ka mo?

0: Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kinong Marino. Mga tugang sa oras po na 24 minutos na makalisa na 5 din pag-aagadagdag ang tabahan ng informasyon. Nasa rin naman si Marie Andy Marigal. Marie Andy Marie, nagapasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, managers, good morning. Good morning sa mga paratabay sa Sulat Cantabaco, sa Rung Wavang at truck na may kargang 2,000 na kahon na Ginebra San Miguel na mantang nagbabiyahe ni Kabi Barigues pasiring sa Sentro Cantabaco ali sa Lait Camarines Norte pag-abot ni Gisa may kurbada kan Barangay San Vicente Tabaco City biglang nabuksan ito bagang left side kan truck so burluan yung wheeler nagkaurulog sumaabot na 300 na kahon kan anak sa tao kan tinampo para sa so iba
0: kung itinauna sila ito sa mga taga-bunot mga taga-istansa mga taga-abre buro yung lamang dalang tainong
2: hayang mga pista ba ba kundi sa pista so maringanik tanda ito minagilid so truck kurba na ang namaray kaya medyo nakibad so dalagan
0: dito na pinasiguro
2: arukeka so, sabi ng driver nalinawal ng ila
0: kadang nga ganin na yan liable siya na kayan
2: nalinawal so walang pintuan kontrak na ila kaya ito pag kurbada nagka-urong kami ni 300 na taon kan na alak.
0: Anong alak?
2: Ginebra San Miguel.
0: Ah, sadura ko lang yan na, grabe, ano, sayang pa.
2: Anong yun lahat? Hindi mag may pilsin, garoon na yung pilsin.
0: Oo.
2: Roger. So, ayan, tuwang na.
0: Anong pa ito, nag-inom ki Jin?
2: Roger. baka man nagmamaniyo nag-inom-inom
0: ay isos
2: Roger so yan doon na informasyon haligi sa kuyang mission Andy Madrigalejo basta Mikulano Urago
1: Urago Live Report.
0: Salamat Mariani sa mga nagdagpang informasyon. Good morning Matabi kay Mano Choy. Good morning Choy. And good morning Matabi kay May Karinyo natin and of course mga tugang o yan, pagkanino, kamutabing mga tagapandan, magpartisipar ka mo sa assembly meeting na ipapabot mga tugang kan Barangay Council kan Pandan sa panginoon po ni Barangay Captain Rasing Monreal. Dalan tayo po yung tamang panahon para mga tugang makapagpaluwas, makapagpaabot man kasi ng ginibuhan, accomplishment ang mga miyembro kan sangguni ang barangay. Lalo na mga tugang dyan sa Barangay Pandan. Kaya sabi po ni Kapitan Narsing, imbitado ka mong mag-attender kasi ng Barangay Assembly. Dalan ta, sabi ko nga niyo mga tugang, maswerte ka mong mga tagapandan, dalan tayo baka mong kapitan na solaminting kapitan kan barangay sa Banwanin Daraga na dating Vice President po kang SSS as in may kargong o may ranggong career service professional o katumbas mga tugang na kung sa ano mga tugang regional director po siya kang civil regional director kaya nangangapunin siya mga tugang siya ng assembly meeting na kinakaipan po tabi na mag-attender kamot na nga niyong maraman nito because kamu po dyan sa pandan, kadakol-dakol ka mong proyektong naiiling na naginibuan mga tugang sa linong kanadministrasyon ni Punong Barangay Narsing Monreal. So pagiging Vice President niya for 40, pagiging empleyado niya mga tugang kang SSS bilang Vice President, napakinabagan mga tugang as Chief Executive kan Barangay Pandan, sabi nga ni mga tugang na implementar niya ng tama ang dapat na implementar. Kaya anong nangyari mga tugang dyan sa Daraga na ano na shooting incident? I don't know kung mangyari ni mga tugang. Oh, kamutabi dyan sa DILG. Pigya challenge kung niya ng DILG ha. Oh, good morning. Tabi ki Kapitan Bilboy Libetangkor Lianeta. Kan barangay Imalud kan Ligasme. Kaya kamo dyan sa DILG. Kung ikaw kamong direktibang arog kayo ni sana tabi mag-monitor kamo ning mali. Ano ang sanction? Ano ang mga penalties? Duman mga tugang sa mga barangay official sa day mapaapod kan sa idang ano. Day mga tugang mapaapod kan di pa kan na assembly meeting. Kasi kamo sa DILG may problema man kamo eh. Kamo sa lang kamo implementar ki project. Kamo sa lang kamo implementar ki project. Kaya sabi ko tama man po ang naging desisyon kang Senado aso ni kang House of Representative na gibon mga tugang na 5 years ang term kan mga barangay official because mga tugang aaganan kami kang DILG kan 5-year development plan. Now, but the problem is ang 5-year development plan ang term mga tugang is only 3 years. Now, paano matapos itong 5-year development plan kung di man sana may election na naman kit 3 years pero po ngunyan nagilibong 5 years iyo po inianta panahon para kita sabi nga ni kung ano mo ang mga pagkukulang ta gibuhon ta pero ang pigtataram ko po sa hindi oral daw ang barangay mga tugang pigtatabangan dahil pigtatabagan iyo tabagan nindo bako na pagtabagan nindo kung ikaw man sarong kagawad sabi nga ni magrespeto ka sa kapitan nindo iyo kung alimbawa pa dati kang kapitan ngunyan kagawad ka na ang sulaminting kahapotan dyan kan ika naging kapitan ano nagibong mo daw ini ngunyan nayaon ka na sa council porket kagawad ka na lang pagpaparadulakon mo so kapitan nindo tada nagibong gibo yan mga tugang kang sarong ipok nito na barangay kagawad kang sarong may nagpost mga tugang na si kapitan ngaya tapos si number one kagawad nagtiinuan na kanda ngaya malawo so election ano ang koneksyon. Ako mga tugang number one kagawad. Pero po ang pagpadaba ko sa kapitan ko sobra-sobra because mga tugang solamenteng magtatarabangan kamo iyo sa council. Kaya itong barangay kagawad duman sa ano sa San Roque Cantabaco napig pala dali mga tugang so kapitan, may diferensya ka. Ha? Kung ang problema mo sa barangay niyo, igwa ka mo ng sesyon. Dapat duman ka mo mag-ururon sa organisasyon. Kung nailing mo man sa vehicle, although mga tugang, ang rescue vehicle talaga na pigtao kan na kansarong munisipyo o syudad sa mga barangays, talagang ang iba dyan mga tugang na abuso. Ang mga rescue vehicle na pigtao mga tugang duman sa 32nd probinsya, mailing nito mga tugang pagminsan, yaon mga tugang nakaparada sa nagkapirang malls. Now, itong reklamo ni Kagawad Binalya kanta San Roque Tabaco, na nailing niya da mga tugang sa rescue vehicle kan sa ilang barangay, yaon da mga tugang sa embarkadero, kan pigapot na si Kapitan, yaon sa BIR, iyo po tabi, ang BIR po tabi, yaon dyan sa may embarkadero. Tapos itong pigtataram niya na, may distansya ng LTO duman mga tugang sa BIR. Bako ka man tagaligas, maataram-taram ka sa show, sa TikTok mo na may distansya ang ano? May distansya ng mga tugang ng LTO sa BIR. Salbatan, magkataning po sarong building. Bako na magparambog ka. Kan kuno komentaryo ang kito sa programa niya naging syunga. Sabi ko jokes, hindi ka po mag-pretend because I know I am a barangay official for almost a year. Sabi ko nag-isat ako as SK Chairman Kapitan na ngunyan barangay kagawad. Kaya pag minsan baga, pigpaparulukan ko sa mga kinukiliw na barangay. Ito may nagtuturo sa kuya, narugay kayo ni Diyas ang padalagan sa barangay. Hindi nyo, pigpaparadagog ko lang, Kap Narsing. Sige, pigpaparadagog ko lang, sige ang ambog niya, sige ang ambog, arugay kayo ni pagpapadalagan sa barangay. Now, saruan ko sana. O sige niya ako. Abotan taka. Ano lamang niya ako ang provision sa Republic Act 7216 o Local Government Code na pwede mong imemorize sa kuya as incumbent barangay official. Kasi sabi ko ako po, nagpuna kong SK Chairman Kapitan Kagawad. O tiba niya likod baga. Mata sa pulong tinaram kayo kung si ano take.
3: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadagog digdi sa Uragon Barreta Express.
0: Marinaga mga tugang ko po si Jess Magallanes o Marinaga tabi kay amigong Dante Acosta alias Bagyo. Ngunyan sa headlines kan mga balita sa lado lokal, Presidential Task Force on Media Security kinundi na ang pambabadilgadan sa broadcaster na si Edian Duterte. Lianta Santo Alba PPO nagsasagi mo naman ng hot pursuit operation sa nangyaring pambabadilgadan sa Banuan Candaraga. Albay Provincial Veterinary Office naganda na sa epekto kan Super El Nino. Mga kaso ng dengue sa Bicol lumabot na sa 15,000 na. Mianta Santo, headlines man kan mga barita sa lado national ICC prosecutors ipinailingan mga accomplishment ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa larong kansayang kampanya kontra sa droga. Mianta Santo, Luestro Sinabon ni Atty. Sheila Sisson matapos sa pag-atras kay ni Kantulong Article of Impeachment. Paguna ako makusugo ng ebidensya nindo. Sabi mga tulang ni Luestro ni Sinilela de Lima alias Roma, ito lang sa presentasyon namin ng mga ebidensya. Talagang maski po puro paano po, naiirak na ako kay Vice President Sara Duterte because since 2024, talagang pigpunan ninyo mga tugang kira o toon. Yanta Santo, Senador Alan Peter Cayetano, kinontra ang pag-atras kantulong impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Congressman Pulong Duterte inagyat ang pamayokan LBI na patunayang resort as in flood control project sa Dabao. Congressman Irese, kinontra ang 2027 national budget. Yanta Santo, headlines markan mga balita sa Lado International. Saudi Arabia, siniguran pagbalo sa pag-atake kan Outer Rebels. Yanta Santo, sa Lado rin Kalawat, Alex Ciara, nagbaba sa number 18 sa WTA ranking. Yanta Santo, Derek Ramsey, mapaingayo muna pag-abot sa live-life. Parang nagkamantabi kami kong Edward Mallorca, si man kinatapilin siya na Gloria Mallorca, Nogonski Kagawad, Armando Echiguyen Lomeda, kan Barangay Batnoga. Yan mga tugang ang headlines, ang detalye mo, pakalisin na kapirang palagatak.

0: Bernie, ano pangalan mo? Analysis. Pagkakit sa inga.
1: 4-5 lang ligaw. Nagigit po ako. Natuloy-tuloy ko yung menstruation ko.
0: Mga ilang buwan?
1: Mga 2-4.
0: Dalawang buwan ka ng nag-aaring. Nag-aaring
1: to? Opo.
0: Ano ang findings mo po?
1: May mayoma daw po ako.
0: So, binigyan ka ng pampatikot ng reglang.
1: Opo. Nag-stop na po.
0: Kailang buwan ka naman din ng meds?
1: Dalawa po.
0: Then, nagduman ka sa kuya?
1: Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment. Tapos, normal na po yung menstruation.
0: Sa ilang, sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-med?
1: Isa po. Tapos, normal na 10 days na.
0: 10 days na hindi nga marma?
1: Hindi na po.
0: Ngayon, okay ka na? Wala na problema?
1: Wala na po.
2: Ang mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Para sa inyong Quality Refill Ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang!

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 40 minutos na makalisa na 5 ng pagkaaga. Ngunya, sa
2: oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata.
0: Gawa
1: ko. Ay, Marina Katabi, kay Kevin Soto. Good morning, Atami, sa mga taga-bantunan. Kan kamahali kabay. Ngunya, sa detalis na kan mga bareta sa lado lokal na. Naigot na kinundinar kan Presidential Task Force on Media Security ang nangyaring pambabadilgadaan sa media personality na si Edwin Duterte sa Damanwanin Daraga Kanakaging Adawa. Pagigirom doon na sa log, na nasa log mismo kan sayang bakery kan pagbabadilon kan day pa mga sospita, mga day pa mismo mga sospitado ang nasabi ng biktima. Kaso ba formalmente nagpasiling sa, nagpasiling sa nasabi ng lugar si Executive Director Yusek Jose Torres para magsagibo ni na investigasyon kasunod ka nasabi ng insidente. Ipinaliwanag pa ni Torres sa pinagbilog naman ng Special Investigation Task Group para agad na matawan para maaristo ang mga personang nasa likod kang nasabi ng insidente. Nagunyan, panagos pa mo ng pinagigibong investigasyon kan liderato kan Philippine National Police sa probinsya kang Albay. Asin banwan kan daraga para matawan kay magkakadigong solusyon ng nangyaring insidente kasunod kan pang babadil kan sa muyang pagriba sa broadcast sa si Adrian Duterte.

0: ibabang detalyes kan mga barita sa lado lokal nagsasagibo naman o panagos sa unyang pinagigibong hot pursuit operation kan mga autoridad, particularmente ang Albay PPO. Kasunod kanyaring shooting incident sa Banuan Candaraga kanakaging Oktober 12 kung sa ina. Laging biktima si Adrian Duterte. Siguro sa report kan pulisya sa unyan, panagos pa man ang silang pinagigibong hot pursuit operation, tanganing madakop ang mga personang nasa likod kanasabi ng krimen na si Maraman kung si Sai ang nasa likod. Kaini, ipinaliwanag pa kang PNP na palagos sila nagigibok yung magkakandi kung paagi asin palagos man sila nakikipag-ulay sa mga person ang pwede makapagturo sa pinagdulagan asin pinagtaguan kan mga sospechado matapos ang nasabi ng insidente. Wala na kamantabi kami kung Ulian Luna. Yang tasanto naganda na ang Albay Provincial Veterinary Office para sa posibleng mantinong epekto kan Super El Nino sa mga ruminants sa probinsya. Sigun Commissioner Dr. Mario Pincha o Pilla, ang pamayo kan Albay Provincial Veterinary Office, palagos man sila nagigibok kay magkakandi kung pagi para matawan kay magkakandi kung suporta ang mga tama na ayo paro kan Karabaw, baka to paasiman ang kabayo. Basado sa inventaryo kan probinsya susok sa datos kan Philippine Statistics Authority kung kanakaging Hulyo 2020-2026 nasa 92,000 ang bilang kan mga Karabawa, 6,000 man sa mga baka, 42,000 sa mga kambinga, 84,000 sa broilers and 865,000 sa mga manok o layer. Asin man nasa 456,000 ang mga native na manok. Uy, kasabay digdi sa manok ko. May mga manok ako jokes sa native na naghihilang man. Ganit 56,000 man jokes. Sinabi pa ni Milla, dapat kinakaipon ang tamang pagataman sa mga iniasin makaigwanin basanting supply ng tubig. Kinagabisuan man ang publiko na huwag tipunin tubig ngunyan para sana mag-ibonin na magkakanigong lakdang tanganing maprotektaran ang mga ruminants sa probinsya. Parente 4 minutos sa makilisa dala 5 din paggagangunyan sa detalyes pa kan mga barita sa lado nasyon o binabot na sa 15,146 ang narisulong kaso ng dengue sa bilog na Bicol Region. May 63 sa binawian in buhay. Basado sa datos sa Pinaluas kan Region Epidemiology and Surveillance Unit kan Department of Health Regional Office Number 5. Sigun sa datos na riso kay Nipon kanakaging bulan na Enero, ang presenting taon mantang padagos man ang pinagmonitor kan public health officials ang sitwasyon kan dengue sa riyon. Sa Albay, pinagdeklara na state of calamity kanakaging bulan na September in huli man sa pagkakagadaan kanakapin ang person na naging biktima kan kagat ni Namoka. Parente 4 minutos sa makalisa na 5 din paggagangunyan sa otomunitaris kang mga bareta sa lado lokal na nakaigwanin partisipasyon ang mga PDL o Persons Deprived Liberty or PDL sa saysa nagibog aktibidad sa Suod Coconut Expo Year 5 kan Department of Trade and Industry o DTI Albaya. Sigun sa laging paig ni Tabaco City Jail Warden Freddy Caballero, sinabi kay nila nakaigwa kay mga PDL na nakaigwanin na kaarman, mananungod sa nasabi ng programa, kabali sa ng live program kung sa inigwang metal asin man work arts and crafts, baka siya pa, coffee shop asin man iba pa, na konsen para miswini sa mga PDL. Kasabay kay nila sinabi kan duty of sinabi man na sinabi pa kalasabi ng official na palagos man silang magibok kay magkakanigong pag para matawan kay magkakanigong ayuda ang mga persons na PDL na na nakakulong sa malay na detention cell sa bilog na Bicol Region.
1: Bulagon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon.
2: National News.

0: Ngunyan, sa detalyes na kang mga balita sa Lado Nasyonal, ipinailing kan ICC prosecutors ang mga accomplishment ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa larong kansayang illegal drugs campaign kanang-kan siya nagtutukan pa bilang Presidente ng Pilipinas. Sigon sa impormasyon, ipinailing ang mga personang nagadandara kanasabi ng insidente. Sigon sa panilang report kan Presidential Commission's Office kan taong 2017, kung siya nakabugtak rin ang maabot sa 3,000 ng mga personang nagadan durante kanasabi ng kampanya. Kagunyan si President, dating Presidente Rodrigo Duterte padagos pag nakakulong sa daig ni Roland, daraman kan kasong isa na pakontra sa iya sa nasabi, para sa nasabi ng kampanya. Sa iba pang details kan mga balita sa Lado Nasyonal, inapod na makaulok ni Attorney Sheila Sisson, lead counsel kan respondent ni Vice President Sara Duterte, ang naging rekomendasyon ni Batangas Representative Jerbel Luesro na mapigil sa gumamit ng ibang plataforma o si Vice President Sara Duterte para si bago ng mga ebidensya ginampang kontra sa iya kasunod kan kasong ay kasunod kan impeachment trial, kasunod kan mga kasong isinampang kan prosecution. Sigun sa naging peg ni Attorney Sheila Sisson, sabi kan prosecution, igwasin na kimagakalig kong ebidensya kasunod kan mga impeachment complaints ng pa kontra sa Vice Presidente. Alagad ngunya, no, demo siya nakapag-establisar kimagakalig kong ebidensya binawi kanyang tulong articles of impeachment, particularly at Article 1, 3, and 4. Kasabay kayo din sinabi ni Sheila na sarong panluloko sa mga namamanuan ang ginibok ang prosecution as in gusto sa nang pasubkan si Vice President Sara Duterte na demo lamang nakapag-depensa kan sa iyang sadyure. Yanta Santos sa may relasyon na bareta, maigot na kinontra ni Senator Alan Peter Caetano ang naging desisyon kang prosecution na maiatras ang tulong impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa iyang payag, sinabi kay ni Sigon sa naging payag ni Cayetano, ilagyat din suntukan ng Vice Presidente, alagad kan bimimiya suntok na ni para magbalos, pinugulan ni kan Korte Suprema, pinugulan ni kan prosecution. Kasabay kay Lee, sinabi pa ni Cayetano na kontra sila sa naging lakdang kan prosecution at sinagkapira pa. Yan trasanto ay nagyat ni Congressman Pulong Duterte kan Davao City ang National Bureau of Investigation or NBI na ipaluwas ang pinagsasabing magkakaligong konkretong ebidensya sa pinagsasabing simpleng sa pinagsasabing resort na Siman Flood Control Project sa siyudad kan Davao. Inianaging payag ni Congressman Pulong Duterte matapos sa sabi ni NBI Director Matibag na palago sa pinagigibong investigasyon sa pinagsasabing resort project sa Siman Flood Control kan mga Duterte sa siyudad sa kan Davao. Ngunyan, sa ultimong detalye sa kan mga balita sa Lado Nasyonal, bumoto kontra sa pagpasakan 2027 General Appropriations Bill o GACA or GABA si Caloocan City Representative Edgar Erese na pinag-discovery kay ni o sinabi kay ni na ang masalaminting nakinabang kan 2027 National Budget o yan mga kongresista na kaalyado kan presento yung administrasyon. Kasabay kay ni sinabi ni Erese na kontra siya sa 2027 National Budget.
1: Bareta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Good morning, Mantabi, ki Aringo Divora. Diyan mga tugang sa Barangay San Francisco, Calegaspe. Ngunyan, sa ultimong osa detalis man, kan mga bareta sa Lado International, siniguro ni kan Saudi Arabia na mag-ibuan siya nakipagbalo sa nangyaring pag-atake kang grupong Houthi sa Sendang Nasyon. Sigun sa naging pag ni Prince Abdul Aziz bin Salman, sinabi kanina sigurong nagigibo naman siya nakimagakalig kung pagi para magbalo sa ginibong pag-atake kang mga rebelling Houthi. Magigirumduman na distroso ang duwag dakulang aeropuerto sa Saudi Arabia matapos ang nasabi ng insidente.
1: Express Barreta Artista Showbiz News.
0: Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa Lado ni na showbiz, inako ni Derek Ramsey na mapahingalo muna siya pag-abot sa pinagsasabing pagkamuot matapos sa magkabulagan sila kan dati niyang agum na si Edwin Adarna. Sa sayang payag, sinabi ni Derek na makonsentra na muna siya sa sayang karir bilang sarong artista. Inulimanta na kulugan siya ng buot matapos sa magkabulagan sila kan dati niyang agum na si Edwin Adarna. Kailangan ikaw mag-agum! Makipag-live-in na sana ka mo. Tanganing pag-abo na ka mo, pwede rin yung bayaan, yo.
1: Agon Barreta Express. Barretang Sports. Sports
0: News. Ngunyan, sa detalye sa Manakan Barreta, sa lado nin Karawat, nagbaba sa tarong pwesto ang Pilipinas star na si Alexandra Alex Iala sa number 19 sa pinakabagong Women's Association na OWT official ranking sa ipinalawas kanakaging Lunes. Alis sa iyang career high ranking na number 18 kanakaging bulo na Agosto. Alagad nagbabae ni nini kaya 19 ngunyan na taon. Kasabay kay ni sinabi ni Iala na bako man siya apektado sa pagbababa kan sa iyang ranking. Alagad padago siyang magibunin magkakalikong pahagi para may paiding sa mga Filipino asin sa bilog na kinabahan. Nasaro siya sa pinaghahangaan bilang sarong tennis star player. Yan mga tugangan katay po ng detalyes kan mga pagbabareta. Ngunyan pong aldaw ni Miyerkules, 14 kanbulo ng Oktobre 2020 sa isa. Sa luwat po, sa ngarang kan mga nakasabay niya dyan sa lumasan na. Sa lado technical, si Mario Joko Diaz. Duman sa tower, si Mario Jules Valderrama. Sa mga nag-text, nag-like, salamat po ng tabiling marhay. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon. Ang barangay pigtatabangan, di pigtatabangan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Basta Bicolano, Oragon!
2: Basta Bicolano, Oragon!
0: Atyos, maray na aga, Bicolandia!
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region-wide.
5: Mga inaanak, si Tita Mars ulit sa programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan, hatid sa iyo ng Nins Wellness Center. Pag-usapan natin ngayon ang brain fog at neurometabolic dysfunction. Tandaan natin ang 7 commandments, sound mind, sound body. Sagutin muna natin itong mabilis na puzzle. Bakit kaya ang utak mo parang lumang computer na nag-hang kapag puyat ka? Pero pagkatapos yung inom ng caffeine, biglang bibilis na naman ang takbo. Ano ba talaga ang nangyayari sa metabolism at brain function mo? Noong unang panahon, ang sleep deprivation ay ginagamit na interrogation tactic para sila ng cognitive processing ng isang tao. Sa biochemistry, kapag kulang ka sa tulog o sabog sa stress, bumababa ang ATP production sa mitochondria. Ang brain ay gumagamit ng malaking porsyento ng energy kahit nakahiga ka lang. Kapag na-rupture ang energy balance na ito, ang cellular respiration sa loob ng neurons ay bumabagsak. Hindi na basta pagod lang ito. Isa itong neurometabolic dysfunction. Hatiin natin sa dalawang yugto ang reaksyon ng katawan para makita mo ang totoo. Early symptoms, brain fog, at mild cognitive impairment. Hirap kang mag-isip o mag-focus sa isang task. Executive dysfunction. Mabagal ang paggawa ng desisyon kahit sa simpleng problem lang. Low-grade fatigue. Laging mabigat ang mata kahit kumpleto naman sa oras ng higa pero kulang sa quality sleep. Late symptoms, neuroinflammation, namamaga ang neural tissue dahil sa pagdami ng cytokines. Cellular apoptosis, unti-unting namamatay ang mga brain cells dahil sa kawalan ng oxygen at tamang nutrients. Chronic metabolic breakdown, tuluyan ang bumabagsak ang energy homeostasis ng buong katawan. Bakit nangyayari ito? Una, ang chronic stress ay naglalabas ng sobrang cortisol na sumisira sa hippocampus. Pangalawa, ang lack of sleep ay pumipigas sa lymphatic system na linisin ang mga metabolic waste products sa loob ng utak. Kung patuloy mong aabusin ang sistema mo gamit ang junk food at seed oils, masisirang gut-brain axis at masisiguro mong babagsak ang kalusugan mo. Para ayusin ang silang sistema, kailangan natin ng targeted protocol. Hindi pwede ang hula-hula lang. Tingnan natin ang ating mga produkto ng Nis Wellness Center na may bioactive compounds para sa brain repair. Nis Capitone 3-in-1 may gota cola, ashwagandha at ginseng para stimulate ang neurogenesis at laban ng cortisol overload. Jewel of the Orient, naglalaman ng Regina Resilla, Gel Gulan at Peskisandra para suporta ng adrenal function at cellular energy. Quantum Plus, nagbibigay ng magnesium, potassium at zeolite para i-clear ang heavy metals at suportahan ang electrolyte balance sa loob ng neurons. Resercol, may ginkgo biloba at glutocola para sa microcirculation at pagdala ng oxygen sa utak. Ayon nga sa ating commandment, question everything. Huwag kang maniwala na normal lang ang antok na may kasamang matinding brain fog. I-audit ang iyong sistema ngayon na. Mga inaanak, si Tita Maricel ulit ito. Palawakin pa natin ang ating system audit tungkol sa brain fog at neurometabolic dysfunction para mas lalo ninyong maintindihan ang root cause ng sirang metabolism natin. Tandaan natin ang 7 commandments. Sound mind, sound body, at one is none, two is one. Tingnan natin ito bilang isang mechanical and hydraulic failure. Kapag ang brain mo ay barado sa toxins at walang maayos na energy supply, bumibigay ang buong hydraulic pressure ng katawan. Hindi lang sa pagkain galing ang kalaban, mga inaanak. Ang mga ginagamit mong commercial deodorants, makeups, lotions, at hair products ay puno ng phthalates at parabens. Ito ang mga xenoestrogens at endocrine disruptors na pumapasok sa cellular membrane at sinisira ang natural hormones mo. Kapag naapektuhan ang thyroid axis at adrenal glands, bumababa ang basal metabolic rate at direktang naapektuhan ang neurotransmitter synthesis sa utak. Ang epekto? Parang nagbuhos ka ng buhangin sa loob ng engine. Sumasabaw ang cellular signaling, bumabagal ang synaptic transmission, at lumalala ang neuroinflammation. Kung ano natin aayusin ito? Kailangan ng matinding system reset. Resistance exercise at myokines. Magbuhat ka. Kapag nag-contract ang mga malalaking muscles mo, naglalabas ito ng mga myokines na tumatawid sa blood-brain barrier para buhayin ang neurogenesis at protekta ng utak laban sa cognitive decline. Animal-based density. Itigil ang pag-asa sa tinapay at processed carbs. Kumain ng local animal foods tulad ng animal organs, pork, chicken, at fresh cut mula sa ating mga dagat na may kasamang local fats. Kailangan ng brain mo ang cholesterol at saturated fats para gumawa ng myelin sheath na nagpapabilis ng electrical signals sa pagitan ng mga neurons. Targeted product sparing. Ipara sa iyong pagkain sa NIS Kapit 2021 para sa neurogenesis. Gamitin ang Quantum Plus para i-flush out ang mga heavy metals at chemicals mula sa mga ginagamit mong chemicals at sabayan ang Resercol para pabilisin ang microcirculation patungo sa utak mo. Ayon nyo sa ating commandment, self-reliance over superstition. Huwag kang umasa sa mga milagrong produkto o lotion kung patuloy mo namang nilalason ang iyong internal environment gamit ang maling chemicals at junk foods. Narito naman ang paborito nating segment, ang live radio interaction. Text mo, audit ko. Pakinggan natin ang mga nag-text dito sa ating booth. Si Inaanak Juan mula sa Legazpi. Tita Maricel, laging sabog ang utak ko pagising sa umaga. Tapos gumagamit ako ng commercial deodorant at pumada bago pumasok sa trabaho. Bakit kaya lutang pa rin ako? Inaanak, binabangasan mo ang endocrine system mo gamit ang mga chemicals sa mukha at kilikili mo. Pumasok ka sa trabaho ng walang tamang cellular fuel, tapos inaasahan mong aandar ang neurons mo. Parang kotseng pilit pinapatakbo kahit walang spark plug. Uminom ka ng NIS Kapit 2021 para sa iyong focus at iparte ito sa Quantum Plus para tanggalin ang toxins na sinisip-sap ng balat mo mula sa mga pinapahid mo. Si Inaanak na Rufina mula sa Albay District. Tita, hirap na ako mag-focus sa task ko sa opisina. Pero tinapay at kape ang agahan ko. Tapos naglalagay pa ako ng iba't ibang makeup para hindi mukhang pagod. Yan ang tinatawag nating metabolic trap. Nilalasan mo ang gut-brain axis mo sa puro refined carbs at pinapatay ang liver mo sa synthetic chemicals ng makeup. Bagsak ang ATP mo kaya sabog ang cognitive processing mo. Itigil mo muna ang tinapay. Kumain ka ng pork at fresh catch na may local fats. Tapos uminom ka ng Resercol para luminis ang microcirculation patungo sa utak mo. Mga inaanak, si Tita Marcel ulit ito. Handa na ba kayong buwagin ang mga kasinungalingan ng industriya? Huwag tayong papadala sa mga matatamis na salita ng mga korporasyon na gustong panatilihin tayong mangmang at nakadepende sa kanilang mga peking produkto. Bago tayo sumabak sa uling yugto ng ating malalim na system audit, ihanda ang iyong mga isip dahil ilalapag natin ang mga totoong datos. Tanda natin ang 7 commandments. Question everything at stand tall, see the flood. Mga inaanak, buwagin natin ang dalawang malaking kasinungalingan na pilit ipinapakain sa ating industriya araw-araw. Myth number 1, normal lang ang brain fog. Kapag tumatanda ka o puyat, kailangan mo lang mag-coffee break at magpahinga. Isang malaking kasinungalingan ito, ang totoong dahilan ng pagsabog ng isip mo ay ang chronic neuroinflammation at pagbagsak ng cellular respiration sa loob ng iyong mga neurons. Kapag ang iyong mitochondria ay nawala ng kakayang gumawa ng sapat na ATP, ang buong sistema ng utak mo mag-aala computer na naghahang. Hindi solusyon ang simpleng pikit kung patuloy mong nilalas ng gut-brain axis mo ng seed oils at refined carbs. Myth number 2, ligtas at natural ang mga commercial skincare, cosmetics, at personal care products kaya walang direktang epekto sa utak mo. Mali! Ang mga sinestrogens, tolates, at parabens na pinapayad mo sa balat mo araw-araw ay dumidiretso sa iyong bloodstream, binabago ang balanse ng iyong thyroid axis, at pinapatay ang cognitive processing mo mula sa loob. Huwag kang mag-ilusyon na ligtas ang mga ito dahil lang mabango. Sandali lang mga inaanag, huminto muna't kayo at pag-isipang mabuti habang pinapahiran ninyo ang inyong mga mukha ng mga chemical at kumakain ng mga pagkain galing sa lata at plastic, pinapatay ninyo ang inyong sariling sovereignty. Panahon na para magising sa totoong sistema, para masalba ang ating mga katawan, in-map natin ang mga produkto ng Mins Wellness Center sa mga nasirang biological pathways. Mins Capitol 23N1, naglalaman ng Gotokona, Ashwagandha at ginseng para stimulate ang neurogenesis at labanan ng cortisol overload sa utak. Mins Juice, may bumira, barley at spirulina para magbigay ng antioxidants na naglilinis ng oxidative stress sa cellular level. Fit&Beauty 10-in-1, may green tea extract at L-carnitine para tulungan ang mitochondria na sunugin ang energy ng mahusay. Firmax, gumagamit ng wild yam at soy stem cells para isupport ang endocrine system laban sa mga nakalalasong chemicals sa paligid. Quantumin Plus, nagbibigay ng zeolite at minerals para i-flush out ang mga heavy metals mula sa katawan. Jewel of the Orient, may Regula Rosea at Eskisandra para palakasin ang adrenal function at mapanatili ang energy homeostasis. Rally Herb, may alpha-lipoic acid at silimarin para i-detoxify ang liver na siyang naglilinis ng mga lasa sa metabolism. Turcumin, pinagsamang curcumin at piperine para patayin ang systemic inflammation sa buong katawan. SUC Blocker, may ampalaya at banaba para i-regulate ang blood sugar at maiwasan ang insulin resistance na sumisira sa brain. Resercon, may ginkgo biloba at botucola para pabilisin ang microcirculation at dalhin ang tamang oxygen sa cerebral cortex. Mga inaanak, mainit at humid ngayon dito sa labas, kaya mabilis ma-dehydrate ang utak ninyo at bumagsak ang electrolyte balance ng inyong mga selula. Huwag kayong padadala sa malaking flood, ang sistema ng industriya na pit, nagpapakain sa atin ng junk food at magpapatali sa atin sa mga peking produkto para lang kontrolin ang kalusugan natin. Tumayo kayo sa inyong mga paa. Support only. No treatment claims, no dosages. Inaanak, itigil na ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Mins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pampagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap neto ay gotokola, ashwagandha, consental, ginseng, agaricus, guyabano, spirulina, mangosteen, psyllium husk, chia seeds, purple corn, tongkat ali, maca, turmeric, moringa, bilberry, green coffee at stevia. 23 active ingredients, inaanak. Hindi lang ito basta masarap. Ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ang stress. Pakinggan natin ang basehan. Narito ang mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Nis Cafe.
6: Mami, anong pangalan mo?
7: Rosario.
6: Oo. Anong masasabi mo sa mga bitamina ko at kape?

0: kapon mo ah. Ako ay silbinta, napapagal na.
1: Napapagal ako na lang plaon. Kaya kung sudo plaon na na-comfort, sa ipalabahan ko na dyan, magpusog ka na ang mga mechanism. Dagawin lang ito lima.
0: Kailang taong ka naligtis ako?
1: Dahil
0: ba masang taon? Dahil pero ang masasabi mo, pag nakainom ka kang supplement ko, meron ka pa yung naiinom mo mag-apon.
1: Duwa misa nga na itulong.
0: Na natulog kang maayos.
1: Ay, yung mga tulis. Siya ako magkanda yan, babe. Kailangan. Ah, hindi ka pala. Kasi parang magbaga magbuhat. Mag-erili na kita kami dyan.
0: Ayo, pero maray.
1: Oh, maray. May
0: tanong. Nakatulog, nakasiya.
1: Ngayon, nakasiya ko dyan.

0: Hi Kim, taga saan ka?
1: Taga San Vicente
0: po. Ano yung sabi mo na nung uminom ka ng...
1: Ano po, mints kape po at saka yung mints juice.
0: Mints juice, ano nangyari? Meron bang ano?
1: Yung bukol po dito.
0: Gano'ng kalaki ang bukol?
1: Parang jolin po.
0: Oo, ano yan? Sumasakit, kumakate?
1: Sumasakit, kumakate. Tapos nung natin po ng 6 days pa lang po, yung parang may

0: Kasi bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, inabot nga ng 2 weeks na higit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo. Grabe talaga, kaya effective talaga ang means of food.
1: Ang ilang beses ka nakapit?
0: Dati, 3 times po para lumabas lahat. Ngayon, 2 times na lang. Kaya okay na ang pakiramdam ko.
1: Nakatulog ka maayos?
0: Medyo.
1: Magaan sa pakiramdam,
0: lalo yung sa juice.
2: Nanay, ang pangalan mo? Taga saan ka po? Nanay, nata, nagdidigaan ang pigmamati mo?

0: pag-ingay mo po ta.
1: Oo, oh, madali ka mapagal. Tingal. Nangangaturog da eh.
0: Nakaturog man po, kaya nangangaturog.
1: Diet, kulang. Mga tirang di pa na lang ang nalalakaw mo ka itong bago ka nagdigdi.
0: Oo, naligo mo sa mga yun, pero tirang nagdigdang yan.
1: Tingal ka na. Sadya ka na nagkaparalakaw.
0: Hindi mo po po, kaya nang sabi mo mga kayo, no?
1: Magwara exercise.
0: Pagpainin.
1: So, sige. Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, nakapirambulan ka na.
0: Ano na? Siguro, ano na?
1: Oo. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
0: Maray po.
1: Maray na? Hindi ka na po pag-ingal.
0: Hihingal pa man, kaya
1: lang. Bako na ang kanda. Oo. Deep na sana.
0: Yes.
1: Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
0: Maray ang lawas ko, garo.
1: Magaan?
0: Magaan.
1: Pagkaturog mo.
0: Pagdurog ko, okay
1: naman po. Ayun, so pag-CR mo?
0: Hindi mo.
1: Maayos na?
0: Maayos.
1: Maray so kape?
0: Hindi po.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa kanyang, sa may gilid ng mukha niya, sa may...
2: Nung nag-inom kami ng men's coffee, so mga 3 to 4 days, nakita ko parang nahinog.
1: Nahinog yung bukol niya. Gano'ng kalaki? Maliit sa itlog?
2: Parang yung oval ang style niya, oval ang kalaki niya. Basta dito,
1: umbok
2: talaga siya.
1: Oo. Ilang taon na yun?
2: Mga 2 years na hindi.
1: Pero hindi naman sumasakit?
2: Hindi naman sumasakit yun.
1: Kaya hindi niya iniinda.
2: Tapos, ano nga lang yun, hindi naman gano'ng masyado malaki. Pero nung nag-inom na kami ng Nudmin's coffee, nakita ko parang nahinom.

0: Honey, para ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ko ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong family

0: Luis Brand Sardines at Ami Sardines, Master Sardines, Omikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na, kaya tutok lang!
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: Alam, tumot ka na mas minagal yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Kapasituan ng Apple Wallet. Ngayon po, nagkahilan sa ko yung aking dengue. Halos tulong alaw po. Sa inyong business, ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa inyong juice, kung ito rin po, ako lang ang makatabang kapagtas na playlist. Dahil po ako nagbawalong mga maraming sa iya, tinawa niya po ako inyong juice. At sa kalikalan niyo po. Ngayon, pinainom ko po sa akin ito. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, ng maintenance juice sa akin. Yung pang-inimo ko. Ang pagkain mo lang ito, halos pagkaan, halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin, pwede na kayo magluwas na mag-okay na po sa akin. Dali ko lang po salamat sa Lins. Gusto mo ang Lins na Rosan. Sabi ko po dyan na Lina Rosan. Try niyo po magani po sa iyo. Nagulaan po ang progreso ng mga life masin po ako.
5: Ang Mins Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Naa!

0: bago mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Pastabikulado o Lagun?
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner!
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Babes, malapit ang anniversary natin.
5: Oo nga, no. Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 10 minutos na makalihis ang alas 7.
2: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
2: Huli na ang Oragon.
0: Mareta, mareta, mareta, alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa Lado Lokal Artificial Reef Project ang Nabforsol liwat binuksan sa Bakakay Albay. Bagong PNP Chief kan Gidobatan Albay matutok sa kampanya kontra kriminalidad. Sa mga Barreta man sa Laogan Nasyon, Dilima, pinagkwestiyon ang pagsilensyo ni VP Sara sa isyu kan China. Asin sa mga Barreta man sa Luoscan Nasyon, Saudi Arabia, bigsyento ang pagbalos laban sa Houthi rebels. Ang detalye sa taod-taod sana.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
0: Oragon Barreta alas 7. Barreta Lokal.
5: Local News.
1: Aldo na po kita ni Miyerkules, Petsa 14, kan bulan ng Oktubre, taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Liwat binuksan ang Artificial Reef Project kan Nabforsol Forces Southern Luzon o Nabforsol sa Barangay Sugod kan Banuan ni Bakakay Albay. Katuyuhan kan proyekto na makatabang sa pagpapanumbalik kan yamang dagat asin pagtaon ng istaran sa mga sira asin ibabang mga organismo sa erarom kan kadagatan. Pigdalaoman po ng mga katabang nini sa pangataman kan marine ecosystem asin pagmantinir sa kabuhayan kan mga parasisira sa nasabing banuan. Biantos tanto First Aid Service Team kan BFP Tiwi Albay preparado na sa Undas 2026. Detalis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report.
6: Preparado na ang Tiwi Fire Station sa pagtaon ng asistensya sa mga mabisita sa simenteryo sa maabot na Nobyembre 1 mula 2 sa Fiesta sa mga Gadan o Pigapod ni Dining Oplan Undas. Sigun kay Fire Inspector Raimundo Oliver, Municipal Fire Marshal sa Tiwi Albay, nangunyang pasana, handa na ang sa indang First Aid Service Team o FAST. Ilalatag ini sa manlain-lain na Campo Santo sa Tiwi Albay ngani na magtao nin asistensya medikal sa mga mabirisita sa sementeryo. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon.
1: 14 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagkortesiya na sa Panggulang Bayan kan Gidobatan Albay si Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagdag sa regular session kasudma, Oktubre.

0: 13, konsen ipinaglatag niya ang sa iyong mga prioridad sa pagmamantinirkan ipinag o katuninugan asin katanusan sa Banuande. Kasabay po ang pagpabagusugan president o presensya kan pulisya asin pagsugpo sa ilegal na droga, sugal asin ipang mga kriminalidad. Pigangadman kan mga miyembros kan konseho sa panginutman ni Vice Mayor Rogelio Rivera natutukan ang mga pagbalgar sa batas trabiko asin paggamit in mga modified mufflers na nagdadaranin matinding kararibukan sa publiko. Iksyar duman ni Police Lieutenant Colonel Tagdag natatawan atensyon kan kapulisan ang mga suwestyon kan konseho sa magpapautob kan sa inang mga programa asin operasyon. Biantos tanto Comelec Gunban ipapautob sa siyudad ng Naga. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
2: Comelec Gunban ipapautob sa siyudad ng Naga. Sa maabot na Lunes, petsa 19 bulan na Oktubre, ipapautob ang pagpuon kan gunman digdi sa nasabit na syudad. Ini ang preparasyon sa paaboto na plebisito digdi sa syudad ni Naga na kunsain ang mga aldaw magpuon sa petsa 19 magkakaigwanan in information dissemination sa mangyaring plebisito kung kaya ang mga habitantes digdi sa syudad ni Naga lalo-lalo na ang nagkakapotin ba din na may lisensya inibawal na pagdarahon sa luwas kang sendang harong. Bawal na bawal ang pagdaraning badil dahil ta iguanin mangyayaring Comelec Gunban magpun sa Lunes digdi sa siyudad ni Naga sagkod sa paaboton na eleksyon sa petsa 21 bulan na Nobyembre. Plebisito na pinapangyari asin ipapangyari kan Comelec digdi sa siyudad ni Naga susog kay Mike Julia kan Comelec digdi sa nasambit na siyudad. Mga tugang dugo niya ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Oragon.
0: Disisyete minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nangapudan man si Police Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio sa publiko na magtaon ni anuman na impormasyon na makatabang sa magbisto asin pagkakadakop sa mga suspek sa pambabadil ganan sa sarong media mano si Adrian Loterte sa barangay San Roque kan Banuanin Daraga. Sigumpo naman sa report Maricas na nakadulag sa kainin motorsiklo ang duwang daipa na bibistong suspek pasisiring sa direksyon kan barangay Kimantong matapos ang pambabadil. Nagbilog na ang PRO5 din Special Investigation Task Group ngani pong mapanginotan ang hararom na investigasyon pag-aadal sa mga CCTV footages pagkuanin pahayag kan mga testigo asin manhunt operation ngani pong manusog asin mapanimbag ang mga nagdurulag na suspect. Kampanya kontra loose firearms sa Kabikulan mas pinahigot kan PRO5. Detalis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
3: Paragos ana Police Regional Office 5 katabang ana Regional Civil Security Group sa maigot na kampanya kontra loose firearms sa Bicol sa paikan dagos-dagos ng mga operasyon kan mga kapulisan pagsasagibunin o plan bandilyo asin pakikipagtabangan sa publiko. Parti man ang lakdang na inikan pagpapahiwas sa karaman kan publiko manungad sa Republic Act 10591 o an Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act tanganilang mainganyar ang mga may sadiri ng badil na magsunod sa ipinagpapautob na lay asin mga regulasyon. Kasabay kay ni tanganilang mas mapadali ang proseso kan paglilisensya asin pagpaparistro kan mga badil nagsasagibo ang PRO 5 min License to Own and Possess Firearms o LTAP asin na Firearms Registrations Caravan na tanganilang mairani ang nasabing serbisyo sa publiko. Sa pag-iisubot kan na maigot na pagpapautob ng batas, responsabling pagsasadiri ng badil asin aktibong pakikisumaro kan publiko, opeto kan mga kapulisan na maiwasan ang paggamit ng mga badil sa krimen, asin mamantinir ang kaligtasan, asin katrangkiluhan sa bilog na Kabikulan. Dugang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Oragon.
0: 19 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Pag-iimbitaran ni Legazpi Division Association of Private Schools and Administrators led up sa President Maria Alma Chavez ang mga pardugduhan sin school heads kan mga pribadong eskwelahan. Hindi po naman sa Legazpi na magpartisipar sa Teachers Night Funky Town 2026. sa October 16 sa Legaz Pacific Convention Center. Ito po naman kanasabi ang aktividad na bistuhon ang mahalagang ambag ng mga partugdo sa pribadong sektor. Bandang pinasalamatan naman ni Chavez ang lokal na gobyerno kansyonad sa panginot ni Mayor Hisham Ismail sa pagtataunin pagkakataon. Ngani pong magkaigwas si Danin sa diring selebrasyon. Biglalaoman na maabot po naman sa 400 na mga teachers ang mabali sa pagtiripon na magtatampok ni manibibang mga aktividad. Kasabay ang inter-school dance competition as inagalam si Chavez na magiging taunang tradisyon na ini o ang nasabi ng selebrasyon. Mga GRO sa Banuaan Indaraga maapektuhan sa bagong revenue code. Maluya ang negosyo ni Manoy Jess Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Reward.
2: So, sa Banuaan Indaraga, inulis sa bagong revenue code at pagpasakyan sa kanyang bayan para mapalangkaw ang buwis. Kaya sabi ng Banuaan sa pasunod na taon na inianak ka palaman sa report na pinagsumitiw ni Kagawad Ayan Makasinaga, Chairman Kan Committee on Law sa Sipagkan Committee on Profession sa Sanggunang Bayan, kaso at masagya niya buong sesyon regular. Sa iyan, sinabi mo niya sa masunod na taon, malangkaw na at medical certificate na pigubayan ni Kagawad sa nasabi ng Banuaan kung at kainis ako ang card. Kaya na kulang na mapiktaran mo ang mga GRO Indaraga oras sakna ana sabi ng sa kasod ba na second reading sabi ng ordinance kagawad makasina para makaigwan revenue code and o ani daraka dagdag na bari pas ko si Jess Magallanes bas na bit pat
0: 22 minutes after 7 in the morning. Nakatalaan ang puunan sa aga, October 15 hasta po sa Pecha 25, ang Legaz City Port District Fiesta bilang parte kan selebrasyon kan kapestahan ni San Rafael. Sigun kay Mayor Hisham Ismail, kasabay po naman sa aktibidad ang night market dyan sa Quezon Avenue sa atubang kan Ayala Malls, maritime procession at iba pang mga programa. Sa ibang o sa ibang kan limitado ang budget, piglalauman pa man giraray ang kadakul na aktibidad sa tabang kan mga stakeholders at iba pang mga organisasyon. DPWH pinunana ang primerong survey para man sa Camarina Sur Catanduanes Friendship Bridge. Detalis kan brad ang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas.
4: Pinunana kan Department of Public Works and Highways Central Office ang paunang inspeksyon at sinpagtiriponin mga datos sa Catanduanes para sa gigibuhon ng feasibility study kan propuestong Camarines Sur Catanduanes Friendship Bridge. Pinanginuotan ni Planning Officer 3 Rovic C. Del Rosario kay iba ang mga representante kan DPWH Regional Office 5 at sin Catanduanes Engineering District sa paagi kan pagbisita sa mga posibleng lokasyon kan proyekto sa San Andres kay iba ang Codon Port asin si Yalat Point sa Barangay Codon. Ang lakdang na iniginiba sa koordinasyon ni San Andres Mayor Ali T. Romano asin kabtang kagpaghinguwa ni Catanduanes Lone District Representative Leo Rodriguez na naglalaom na pag-adalan ang direktang koneksyon sa tao kang Catanduanes asin Camarines Sur. Maski na naaprubahan ang panukala sa House Committee on Public Works and Highways kay puhan mahiling sa feasibility study at technical na kakayanan asin pagiging posible kang pagpundar kang proyekto. Pigaasahan na magpapadagos ang inspeksyon asin survey sa mga masunod na aldaw katakod kang enot na pag-adal para sa nasabi ng dakulang infrastruktura. Duga na ba't ang lokal ako si Maymay Pibillas, basta sa Bicolano. Uragon!
0: Uragon! 25 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagaandam na ang Albay Provincial Veterinary Office sa posibleng matinding epekto kan Super El Nino sa mga ruminants o hayop na nagkakakanin awot na siringkan karabaw, baka, kanding, tupa, asin kabayo. Sigun kay Provincial Veterinarian Pancho Melia, pwede sir na maapektuhan ang supply kan tubig asin pagkakaan kan mga kahayupan kung mag-urog pa ang tagmara. Posible ining magdaranin matinding stress sa init asin makaapekto sa salud kan mga hayop, paging sa kalidad kan sa inang gatas asin karne. Uli po naman kainipig sa dulang mga nag-ataman in hayop na syertuhon na may bastanting supply nin malinig na tubig inuhon asin may tamang pangataman sa sainda. 2026 Sorsogon City Nutrition Awarding Ceremony isinagibo Italiskan ba natin yan live na sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Live Reborn.
5: Israel, bukas wapo ng 2036 Solomon City Nutrition Awarding Ceremony sa NGC Building o National Government Center Building sa Capitol Compound, Solomon City, kung saan ang Nutrition Awarding Ceremony may temang Celebrating Nutrition Champions, Honoring Commitment, Inspiring Action, Building a Healthier Community na pinagpartisiparan ka na 22 na barangay ka na kung saan iyo ang nakalaog sa validation kan Solsugon City Nutrition Office na pinag-atidir naman kan mga barangay nutrition scholars kaupunan sa indang mga barangay officials, barangay captain asing gagawad, sharing man ang mga midwife as nurses naging champion sa sambit na pag-validate o na awarding ceremony ang barangay buhatan kan East District Solsugon City. Takulaw ng pasalamat kan mga nasambit na mga partisipante asing kamananggaran na dahilan ng ani sa ipinagtaong award kan nasambit na opisina sharing man kan opisina kan City Mayor's Office ni Mayor Esther Amor ang nasambit na awarding ceremony pinanginutan kan Solsugon City Nutrition na Office sa pangirat naman ni Ma'am Marilu Harbin na iyoan City na Nutrition Action Officer na kulaoban ang pasalamat kan nasambit na opisyal dahilan sa Padagos na pag-anduyog kan mga barangay opisyal lalong lana ang mga barangay nutrition na scholar sa pag-aataman kan nutrisyon kan mga kaakian sirikman kan mga magurang kaini lalong lalong lalina asin na mapadakula ang mga aki na may tama na nutrisyon para sa mas magayon na salud. Halilili sa Radyo Ragon 90.3 Solsugon Dondon Arellano Basta Bicolano Uragon
1: Uragon Reborn. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
0: Mga tugang bagitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 32 minutos, alas 8 na.
6: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
7: Sa Catanduanes, nasa sanggunang bayan na Canvirac, ang propuestong dagdag pasahe na 5 pesos sa minimum na pamasahe sa tricycle muli sa padago sa paglangkaw kang presyo kang petrolyo. Sa surat ni Mayor Sinferosa M. Sarmiento Jr., hinagad niya sa konseho na gibuhon ang nagakanigong aksyong legislatibo, makaliis ang pagtelepon, kaiba ang mga opisyal kantoda. Susog sa propuesto, magiging 20 pesos na ang regular na minimum fare gikan sa dating 15 pesos, mantang magiging 15 pesos man para sa mga senior citizen at estudyante. Kaiba ang dagdag na bayad sa mga rutang malampas sa Suna. Ninaw ka na alkalde na ang paglangkaw kan pamasahe, pansadya sana o paramientra sa solusyon as nakadepende pa sa pag-aprobara kan sanggunang bayan. Sa Masbate, nagpanao ang Department of Social Welfare and Development Bicol as in United Nations World Food Program ng 7 community kitchen kits sa mga lokal na gobyerno sa Masbate, tanganin pabastugon ang pag-andam as in pagtindog ng kakanon sa panahon ng kalamidad as in emerhensya lalo na sa mga high-risk na lugar sa probinsya. Sigun sa DSWD, kaiba sa mga natauan ang Katingan, Kawayan, San Fernando, Mobo, Aroroy, San Pascual, asin syudad din Masbate na may laog ng mga dakulang kawa. kalan, ice chest, lamesa, pen, as in iba pang kagamitan sa pagluto. Ang proyektong ini, iguang katuyuhan sa pag-andam ng ligtas as in sufisyente na kakanon para sa mga internally displaced persons o evacuees, pati na sa mga locally stranded individuals as in mga pasahero na stranded sa mga pantalan. Sa Camarines Sur, pinupo na na ang pagpapadagos as in pagpapakarhay kang La Purisima Curry Road sa Pili, Camarines Sur para sa mas makaskas as in komportabling biyahe ka mga residente as in motorista. Pinanginotan ni Pili Mayor Mari Vixulano ang groundbreaking ceremony para sa Phase 2 kan proyekto na nagakantidad ng 31 milyon pesos. May laba ining 825 metros na pigaasahan na makonekta sa manlain-lain na barangay na maagihan kang konstruksyon. Haloy na sa buot na problema ay kang mga residente ang madugi as in lubak-lubak na tinampo na mas nagiging mapagal agihan kada bes maurana. Sugun kay Solano, kaiba ang proyekto sa mga prioridad kan sa iyang administrasyon ang pangangaipo sa infrastruktura ka mga constituentes. Sa Camarines Norte, matrayong po ang isinagibong Dubang Aldao na Deradicalization Healing and Reconciliation Program para sa mga dating rebelde kan petsa 12-13 ngayon na bulan kan Oktubre sa Nathaniel Hotel, Daet, Camarines Norte. Ang nasabi aktibidad, pinanginotan kan Peace and Development Center na nagmamaawot na pakusugun ang katuninungan sa probinsya. Nakatutok ang programa sa pagpapakarhay kan psychosocial well-being kang participantes asin matabangan sindang dagos na talikudan asin lingawan ang dating ideolohiya. Dakulang tabang sa gobyerno probinsya kan Camarines Norte ang presensya sa aktibidad kan DILG, Philippine Army, Police Provincial Office as an Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa paagi kang pinagsararuhong serbisyo as an oportunidad, tigaasahan na matatatawana ng sufisyenteng pag-iya ang mga dating rebelde, siring man ang saindanga familia. Sa Sursogon, matrayon po ang isinagibong blessing ceremony para sa bagong 12-wheeler dump truck as in loader sa Barangay Balogo. Sigun kay Barangay Captain Melvin Hainto, nakulang tabang ang mga bagong kagamitan para sa mas makaskas as in epektibong paghatod ng serbisyo as in proyekto sa saindang sakop na barangay. Narealisar ang naunambitan ng mga kagamitan sa pagkikipagtabangan sa manlain-lain na sektor, 2 milyon na hali sa pondo kang syudad ng Sorsogon, ang 1,700,000 hali man sa Barangay Fan kan Balogo as in 1,600,000 hali sa tabang as in donasyon kan mga pribadong kumpanya. Susog kay Hainto, dakulang tabang ang dump truck as in loader sa mga proyekto sa infrastruktura, pagmantinir kan kalinigan as in makaskas na pagresponde sa panahon kan kalamidad. Albay, pinanginotan kan Naval Forces Southern Luzon kan Philippine Navy ang formal na paglaag ng mga artificial reef blocks o Project Navy sa baybayon kan Barangay Sugod, Bacacay, Albay. Obheto kan proyekto na maglaag ng 60 na simentadong istruktura nganing magsirbing harong o pamunayan kan yamang dagat, siring man na makatabang sa restorasyon kan mga naraot na marine ecosystem sa lugar. Ang matayong pong inisyatibo na ini na realisar sa paagi kang pagtarabangan kang NAV for Sol, Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, LGU Bacacay, Barangay Sugod, as ang iba pang stakeholders. Ang aktibidad, kabtang ka na pagselebrar kang ika-49 na anibersaryo kang Naval Forces Southern Luzon, nganing ipailing na afwera sa mandato sa seguridad, kasumpay pa kaini ang pag-ataman sa kadagatan. Yan ang mga pinanday na bareta para sa Ronda Probinsya. Ako si Maymay Cubillas, Basta Bicolano, Uragon.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, sakto ng 25 minutos antes ang alas 8.
2: Oragon Barreta, alas 7. Barreta Nasional.
1: News. Liwan pong pinatawan in suspension kan Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggo Estrada huli sa mga kasong kinakampang kay ni Unong sa flood control scandal. Sa resolusyon ay pinagpalawas kan Korte, 90 días ang itatagal kan suspension matapos mahilingan din probable cause ang makusasyon kontra kay Estrada. Ininani kadawang beses din pagkakasuspendir ni Jinggoy matapos siyang makulong sa New Quezon City Jail duman sa payatas uli sa mga kasong graft as in plunder. Automatikong mahali ang suspension kan Sandigan Bayan kay Estrada oras na matapos na ang 90 días na periodo. Biyantos tanto, sinitar kan COA o kaya Commission on Audit and Social Security System o SSS matapos makapag-record din po kumas o menos 40 bilyones pesos na pagkakalugi sa mga binakal na stock sa laog sa 94 na taon. Base po naman sa 2025 Annual Audit Report kan COA, suminikad ang kalugian kan SSS sa 245% o nasa 39.994 billion pesos gikan sa nating 11.604 bilyones pesos kan taon 2021. Pinakadakul ang naluging investment kan SSS at gikan sa telecommunications company sa kantidad na 17.165 billion pesos. Sunod ang food and beverage company sa kantidad na 5.68 billion pesos. Asin sa sarong bangko na nagkakantidad din 3.73 billion pesos. Nangyari po ang pagkakalugi na ini kan SSS sa panahon kan apat na SSS presidents na sinda Aurora Ignacio, Michael Rehino, Rolando Makasait, asin Robert Joseph Declaro na minatukaw pa sana bilang sekretaryo kan Department of Information and Communications Technology. Nilaglag na kan prosekusyon ang tulong articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte kasudma Oktubre 13. Alagad na nindugan po naman si Lead Prosecutor asin Batangas Representative Yervil Luistro na supisyente na ang saindang ebidensya laban sa daimay paliwanag na yaman kan Vice Presidente. Pagdoon po naman ni Luistro, solido ang saindang ebidensya may kinaraman sa Article 2 unong sa alegasyong unexplained wealth, pagbalgar sa asset disclosure requirements asin pagbabawal maglaog sa anuman ang negosyong igwasyanin interest. Nadismaya naman ang depensa sa kinibong pag-atras sa tulong articles of impeachment. Hulita dahi man lamang subot na tawan tsansa ang Vice Presidente na maidepensa ang sa iyang sadiri. Binatikos po naman ni Representante Laila De Lima si Vice President Sara Duterte huli po naman sa subot pang silensyo kay ni sa mga pangaharas kan China sa mga patasisirang Pinoy asin pang o pangangangkam kan teritoryos kan nasyon. Sa iyang post sa X o dating Twitter, sinabi po naman ni De Lima na nakakahandal subot ang pag-ako kan sarong kumpanyang konektado sa Vice Presidente asin sa iyang agum na nagkakantidad din nasa 319 million pesos gikan sa sarong state-owned enterprises kan China. Binagit man kan Lesador na ang harus 1 bilyones pesos na subot na imay paliwanag na yaman na ipinagkukonektar kay Sara Duterte.
2: Uragon Barreta, alas 7.
3: Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Nagbanta ang Saudi Arabia din seryosong pagbalos sa ginibong sunod-sunod na pag-atake sa mga aeropuerto kan mga rebelding Houthis gikan po sa Yemen na ikinagatan din 18 katawo. Sigun kay Saudi Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman, sa indanang napurbaran ang seguridad asin fuerza militar kan nasyon kaya kaipuanin ng o kaipuanin pagsimbag sa mga siring na pag-atake. Pinakadakul na nagadan sa nangyaring pag-atake kan nakaaging Sabado sa King Khalid International Airport duman sa Riyadh kun sa interese ang tulos binawian in buhay asin labiman sa 300 ang nalugadan. Inako kan mga ekstremistang Houthis an sa indang pag-atake asin nangakong padagusin ng tatargeton ang mga pangenot na transport hub kan Saudi Arabia. Ang baratang sports showbiz asin iba pa masunod na.
4: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Dara Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at pinigyan niya ako ng products Smith, rinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung paycheck niya from 90, biglang nag 110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
5: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
2: Ragod Barreta
6: Alas 7 from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
7: Ang arte, arte.
8: Ganon?
9: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
2: Ragod Barreta Alas 7 Barreta Sports.
6: Let's get ready to rumble.
10: Parada Guzman sa giraray ang world title fight ni Saul Canelo Alvarez na igwang mga nainlain na world titles as ni WBC super middleweight champion Christian Mbili maski pa igwang magkakasunod na pag-atake ang Houthi rebels sa mga aeropuerto kan Saudi Arabia. Di gibuon subuot ang laban kan duwa sa maabot na Oktubre 31 kan presenteng taon sa Riyadh. Magigiramduman na huring nakipagbakbakan ang Mexican boxer na dating two-time undisputed super middleweight champion kan Setyembre 2025 kung sa indi naug siya ni American boxer Terence Crawford. Asinyanan Barretang Sports, ako po si Jennifer Lopez Samon.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
10: Sumiter ang Pinay Girl Group na bini ng tulong entries ninda para sa 2027 Grammy Awards. Kabale sa ipinasa ninda ang kantang Unang Kilig para sa kategoryang Best Asian Pop Music Performance, mantang ang kantang A Parallel World ang para sa Best Song Written for Visual Media Category. Kaiba man ay pinagsumiter ang grupong bini bilang pambato sa Best New Artist Category. Sangunyan, labi-labi ang kaugmahan kan sa indang mga fans sa pagsumiter Terninda para sa Grammy Awards. Asin niya ng Barretang Showbiz, ako po si Jennifer Lopez Samonte.
2: Uragon Barreta Alas 7 Kamugtakan kan panahon.
1: Ipigpapahiling po sa forecast kan Global Forecast System para man sa Oktubre kan presenting taon Oktubre 26, ang duwang sirkulasyon kan paros sa may parte kan Pasipiko. Kasabay po ang sarong sistemang nasa bandang Northwest kan Pilipinas. Sa presente day pa, kumpirmadong magiging sarong tropical cyclone ng mga ini as hindi pa siya tukon may banta sa nasyon. Puro huling harayupaan na sabing petsa. Pwede sir pang magbago ang direksyon na sinkusog kan mga sistemang ini. Kaya piksadol ang publiko na subaybayan ang mga masud na forecast as in pigsadulan publiko na subaybayan ng mga masud na forecast as in opisyal na abiso gikan po naman sa PAGASA.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Suanui Suanui.
11: Kan Aldo na ini, Oktubre 14 kan taon 1943, inaguraran si Jose P. Laurel bilang ikatulong presidente kan Pilipinas as in presidente kan Japanese-sponsored Philippine Republic sa iraram kan pananakop kan mga Hapon durante kan ikaduwang gerang mundial. Ginibo ang seremonya sa Legislative Building sa Manila na midbitin yan bilang National Museum of Fine Arts. Digdiman enot na itanaas as in ipinahiling sa publiko ang bandera kan Pilipinas pun kan ipagbawal kan mga Hapon ang paggugayway kaini kan Abril 1942. Ang gobyernong ini, pigmok na sa iraram ka impluensya kan imperyo kan Hapon na nagdara sa karakterisasyon kaini bilang sarong puppet government. Alagad, sigon kay Laurel, inakon niya ang posisyon tanganing protihiran ang mga Pilipino as in mapagianan sa indang pagtio sa iraram ka maringis na pamamahala kan Hapon. Para sa Barretang Suanoy, ako si Eric kay Inocencio, basta Bicolano, urang.
1: Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang istorya. Kanya pungal daw nin Miyerkules. October 14, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang istorya. News Director Annalyn Silata. Sa Nakaiba na taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarja, Alan Lopez sa Saituno, Ati Maymay Quibillas, kirimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy Joko Diaz, sina George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Iwati ni po ang sa inyong amigo sa radyo, Rod Perez, na lamatunon para na pagkaaga.
8: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Oragun. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
5: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bago Uragon.
6: Good morning!
7: Istorya na sa bilog ng Pilipinas. Sisay mo ng matarunog ng
5: Oy, good morning!
6: Good morning!
5: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Biyerkules na pala na di.
7: Pahihiling mo ang tunay na kagay.
5: Pero may tama-tama pa ako.
7: Hiram na mga pagkakan man nanamitan.
5: Napasiram su uro-arampang dyan sa istansa.
7: Nasawaan.
5: Salamat unong tabi kay Payaying. Talagang pinatunayan. Pandiurag man si Tang Aying ano? Nagbuno talaga palan kasuod ma. Kabilang an sa indang special na bisita. Kaya Tatay Aying, asin sa pamilya, salamaton po kan sa idong pag-apresyar, pag-imbitar sa muya. Ang mga taga-Oragon, dawa medyo bulod-bulod na palan manoy joko, basta sangaranin piyesta, sangaranin pagkakan.
7: Tulos mabangon, ipapag...
5: Duman pa sana ako manoy rayan, manoy joko sa kabangaan kan bulod. Grabe na so, tingak-tingak. O di, sabi kan, yao naman sana, paiton ko na. Kaya abay palugod kasubanggi biyon na akong pigtatakigan manoy joko kan makulog na naman so abaga mo na tuhod ko. And medyo makatuturis siya sa nanoyta kan so pagbaba amin na duman sa bulod pagbaba amin medyo ralawig pamambaga gutom na naman. Eyo, tadakulon lalo na si Weng. Ang dara ni Weng na kwan, bako pati plastic bag, eco bag. Naling mo ba ikaw, baga jokes, naling mo ba gano? Ano'y pag-abot minigdi? Ano so primerong ginibo kang apat? O, pati si Eric, karaon man magirara siya. Iba man girara. Madali, saan mo na? O, di apunta ka, mapabagal ako. Di man ako nagka-programang tultul, nagsarabit ang tutulnan ko. Si Manay Weng kasuod ma, ang pagkaabot digdi sa istasyon, saruman sana, pati si J-Lo, dahangan si Maymay. Ha?
2: nag-iba na duman sa taas. Iba pangyari sa baba. Maray ko si Manoy Jokes na amay pa. Pag-abot na pag-abot ka, sud madigdi. Nagpaabong naki masiram na mga kwan. Ano ini? So, ibos, igwa pang suman, and then, ano ito, Noy? Mulido? Ayun, Mulido? Kira amun man. Kay Manay Vanessa, Silencio Pait na diya. Salamat, Abi, Manay Bani. Taday man nakakalingaw si Manay Bani. Nakatutok na naman si Manong Erning Mular Jacob. Ako naman naman ay jokes. And then si Manay Aringo Devora, mga taga-barangay 68 kan San Francisco Legazpi, nakatutok man pirmi. Si Manay Emmy Abunda Bahoy, asin mga pag-iriba dyan sa barangay 27 Victory Village South. Pirmi man nakaantabay sa to. Manay Emmy, good morning. Kumusta, Tabi?
4: Good morning!
2: Jing Abunda Makinyana, nakatutok na naman. Sirigman kay Unika Iha, Ate Grace Matsi na aga SM Rod. Anong mayang sabihin, Tabi, kay ni Grace na Matsi?
4: Good morning!
2: Nakatutok man si Ate Marlene Yanson, kan barangay Santo Domingo. Diyan sa San Andres, Banuan, kan Santo Domingo. And then si Carmen Alcantara, morning po, watching all the way from Anislag, Daraga. And then si Manay Leti Leticia Mejeliano, good morning po SM Rod. Babati naman po ang happy birthday sa brother-in-law ko na si Noli Mendones ng Washington, Baskaran. Sige, salamat, Tabi man, and happy birthday kay Noli Mendones, ang brother-in-law ni Manay Leti Mejeliano. Si Jean Mendoza Gulondrina, nakaantabay man. Dangan si Magic Malasa. Ayon, si Ate Elaine pala. Morning, Paps. Pa-advance. Happy Fiesta Digdi sa Amon, sa Villa Hermosa. Sa October 17 and 18. Niya Ate Elaine, ang apot ko, imbitado kami, Udai. O, magpasabi ka na takon na mag-iimbitar ka. Kung maging imbitar ka sa October 17 and 18, anong aldaw yan eh? 17 baga Sabado o ano, available ako sa 17, Tabi Elaine. Kung gusto mo kami magpadyan, magpasabi ka lang. Arumuan mga taga-Oragon ngunyan na yun ang samuyang moto. Pag may pistahan, asahan mo ang samong presensya. Sabi ni Unika, typo error. Ay, difícil yan, Tabi Grace. Mga turo, typo error na yan. Tatibaan mo, masalan ka, banugon ka ni Ralph. Dahil nagigiulok man sa'n ako. Pero in fairness, maray man supag kuan istimar sa muya ni Tang Aying, pandiurag man talaga, palibasa, inipuan saro sa mga barkada tang pandiurag dyan sa bulod. Kaya sabi ko, ini mga taong dapat pigduduman. Kaya kan pag-imbitar sa kunitay Aying, then ako nagduwa-duwa pa niya ako, pipe! At aram mo, bako man ako main-mainon na tao, mas maray nga ning kaulay sa mga tunay sa mga taong aramong pagkahampang ka, totoo, bako itong mga tipikal na kahampang ka dahil may kaipuhan sa imo, o kaya itong tipikal baga ngayon na pagkahampang mo dahil may interest siyang iba. Pero si Tang Aying, talagang mga tunay na tao ini. Dawa na kabitisan na pirmi, pero pahit. Talaga pating hinandaan man ni Joko, sira mong pati so pagka kwan man ni Alan, buda na raman ni George, sa so mga pag-iriba doon, maray man so pagka atado, buda, ano ini, timplada. Sara man ni Tupi nga ni Garo, hapon na ulit, banggina. Anyway, bala man sinda. Alas 5 na guli na ka muna. Pababa na. yun. Kaya man pala. Obligado. So anyways, yan mga tugang ano rin istorya. Kadakol mga pistahan, adi. Baga nag-imbitar man nga ni si Ate Elaine, no? Ayaw, magpasabi ka na tabi, Ate Elaine. Tapos sa Sabado nini, libre ako. Udod to. Magpasabi ka na. Tanganin kung baga maaraman mi kung iyo o dai. Tanong. Iyon ang samoy ang motongon yan. Makarulibri lamang nin pagkakaan. Grabe na ngayon pagtios kan mga tagawakon. Mariusip kita. Okay. Anyway, maray man po na iguanin bagong, kumbaga sabi, may big bibilog ganyan. Sige. May, ano ini? May pigbibilog daangon niya na subareta ka subago ni Annalyn yan sa ginubatan. Maray ka ini, paduman ako ta. Gusto kong maging sample ang banwaan kan ginubatan duman sa kaisipan ko na ano daw kung aside from passing an ordinance, tabagaan sabi, igwangon niya nin ibinag iisip ang konseho kan banwaan nin ginubatan sa pamamayupo ni Vice Mayor Rogelio Rivera. Sabi niya, aw, iyo, pangyari. Sige. Hindi ko aram yan, ah. Sige. Sabi mga tugang dyan sa konseho kan banwaan nin ginubatan, tututukan nindangon yan ang mga nagbabalgar, bayular, kan batas trapiko sa nasabing banwaan, lalo na itong mga nagagamit din modified mufflers. So mga maribu, kung bagang tambut, sumanoy, yugo, ang mga motoristang araw kan garududa ko, kulang talaga sa pansin, na nagdadaranin matinding kariribukan sa publiko. Habi ko nga ni kan, ang malikan gibon mo tabi, Doc Rivera, Vice, ang pinakamalikan na gibuhon mo. Anyway, Dick, asaro ka man sa nasa, kung baga ma-approver ka yan, the best thing to do, dali lang ha, the best thing to do is, kasi kung napagriparo po nito digdi sa Legazpi, dyan sa banwaan Kandaraga, sa Kamalig, and even in Santo Domingo, ang mga naon ng bitan kong banwaan, gabos yan, nagpasarnan yung mga arugan ng mga ordinansa na kumbaga nagre-regulate or rather nagbabawal sa mga nagpaparapasad-pasad ng mga motorista na ang motor ninda may mga modified mufflers or open pipe. Talagang nag-aalintuto ang tanog kan sa inyong motor, makan motor. Lalo na takon ba kuman yan sa mga typical na mga big bike baga? Taan big bike, ang tanog talaga ka yan, nakadisenyo sa, bako nga ning arog ka ng tanog eh. Magayon pag nangugon, so na, arog ka yan. Pero kung ang tanog ang motor mo para sa, nangang kita man na, pakaraya man ang pusing nindo, ang tanog kang mga sumanga na sa 200-250cc, arog kan big bike ko, talagang magayon man. So typical bagang mainganyar ka maghiling, so, oh, yan, yun ang tanog. Pero kung pasaw ng tanog mo man, huh? Ano ito baga sa talingag-ngag, sabi niya sa daraga? Kaya, kung ako sa imo tabi, Doc Rogi, Anini Rivera, ang Vice Mayor kan banwaan yung ginubatan, more than just passing this local ordinance, penalizing motorists who are using this kind of open pipes or modified mufflers, pinaka the best kayan tabi, igwa kamukan pigsasabi kong reporting mechanism. Dapat involve ang mga tao, bakusan ang kapulisan, bakusan ang mga PSO, kita, kitang mga tao, kitang mga syudadano. Because malinaw ang sabi kan sa tuyang konstitusyon. Ano ang tugon kan konstitusyon? Kitang mga syudadano, we citizens of this country are supposed to be involved in the so-called nation building. Parti kita kan pagpundar, pagpadakula, pagpapusog kan mga sistema kan sa tuyang nasyon. And parti kita even sa paggibon in lay, pag-implementar nin lay. So dapat ikaw ning reporting mekanismo. Di ba? So typical na, pag naaraman ko na ikaw, yaong taga dyan ka sa ginubatan, naka-open pipe ka, o bagaman ngaya, typical na ikaw, nagagamit yung modified mufflers, pipicturan ta ka. Pipicturan ko ang sa ibang motor.
4: na nagagamit ka, dapat aktwal na nagagamit bagong nakaparada. O, pag nahiling kang nagagamit, naglabay-labay ka dyan sa kasentruhan o kung sa inman na parte kang abanwaanin ginubatan, lalo na sa mga inner barangays, nagagamit ka din open pipes o kaya muffler, ana maribukon, pipicturan ko ang motor mo, and then papaapudan kang unyan sa syudad o bagaman sa banwaan o papadumanan ka kan polis o kaya kan PSO. Arog ko takan ang pahit kasi konsigis na nanindong pasar nin mga ordinansa arog digdi sa Legazpi, dyan sa Daraga, sa Kamalig, budadang, dyan sa banwaan nin Santo Domingo. Sigis na ang kururit nin doon nin ordinansa dahil man kinagdadakop. Tadaiman nga nin ngipon. Bakong iyo, raman to ngipon. Makasupog. Sayang, just for the show of it, sabi kan mga pag-iriba, just to show to the public na we are doing our role as local legislators, we will pass ordinances to that effect, sabi kan mga abogado. The problem is not about passing ordinances. The problem lies on whether you are able to implement it correctly. Diba? And in accordance with the provisions of that ordinance. Paimani! Kaya sabi ko, maray kayo niyo manijoks, mag-ibulugot ako ng survey. Masurusurvey ako dyan sa PSO, sa kapulisan. Pirang mga violators, unong sa nasabi ng ordinansa, ang napadusahan na. O kaya na-apprehender na, as in pinagmulta. Takundaiman, sayang kan pagparakurit nito kan ordinansang yan.
2: Nakatutok man balan si Annie Bolofer Ariate. Ma'am Annie, maray na agad tabi. Salamat kan pag-antabay. Ikinawgaw na sa kuya ni Manoy Joko ang sarupa sa mga maswerteng ng gana o manggagana kan sa tuyang ipinapanaong gift pack halipo sa Universal Canning Incorporated. Ang kagibukan Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Alright, congratulations! Sabi ni Manoy Joko. I-double check mo ni Manoy Jokes. Dahil pa mananggana si Manoy. Dahil pa, okay, dahil pa. Alright. Ha? Duman po ini sa mga pirming nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Lain pa kan sa mga pirming nagla-like and share. Sige, so may pinakadakul na like and share. Iyo po ang pwedeng manggana ni doble, triple, quadruple o kung pirapang beses iyan. Okay, ma'am Prun. Para dit ka mo kan. Tagabos ka mo magana. Magagana ka mo sigurado ako na hanggang Disyembre po ang panaumi. Salamat liwat sa mga taga Universal Canning Incorporated sa sayo po namang kumbaga kumpiyansa. Digdi sa numero unong istasyon sa bilog na Kabikulan, purog na po digdi sa Albay. Congratulations! At inisarutan sa mga dayupot ang paraantabay dyan sa Washington Baskaran.